Hop, t'es galant. Maraming ginagawa. Ito na tayo, ito na tayo. Dami nangyayari. Kailangan kong sagutin kayong lahat, di ba? Alas 8 sa 7 na po ng umaga. Magandang umaga, mga kabandido! Ito po ang inyong Morning Report Pilipinas live sa inyong paboritong istasyon ng radyo sa AM Band, ang DZRJ 810M Radyo Bandido. Dalawang oras po tayo magbabalitaan at pag-uusapan ng mga isyong bumabalot sa ating lipunan. Ito ay araw ng Monday, July 6, 2026. 2026 na, July 6 na, July 6 na po. Ha? Mamayang hapon, alas 2, magsisimula na impeachment ni BP Sara. Ano na mangyayari? Kasama ang suporta natin sa engineering at technical side na si Melvin Tulang. Ako po si Ira Pangaliban at ito ang mga paksa na ating pag-uusapan ngayong umaga.

tropical cyclone Bobby magdadala ng malakas na ulan at hangin sa bansa. O yan, bagyo. Pagbibitiw ni Vice President Sara Duterte, hindi garantiya para makaiwas sa impeachment. Sabi ninyo, ang hilig niyo mag-imbento ng batas. Pangulong Bongbong Marcos kay Vice President Sara, mas madali kung haharapin ang impeachment trial, di nga. NBI, House officials, unang mga testigo sa impeachment trial ni Bibi Sara, mamayang hapon, alas 2 sa Senado. Senador Win Gatchalian sinabi, si Senador Rodante Marcoleta ay pwede pang maging Senator Judge sa impeachment trial. DOJ, wala pa magawa. Doon sa sinasabing sabwata ng pagtakas ni Senador Bato de la Rosa. Dating Senate Sergeant at Arms, Mau Aplasca, sinibak na sa serbisyo ng Ombudsman. Bakit Ombudsman? Bakit Ombudsman? Yung bang under pa siya sa Ombudsman? Yung bang ano niya? Yung ba yung hiring managing niya, di ba? Hindi ko alam, ha? Piling ng prosekusyon sa pag-access sa arrest items ni Duterte, partially granted ng ICC. Tacloban shooter na bata, isasalang sa preliminary investigation. Paano ka lang mas babaan ang edad ng criminal liability? Kailangan ng masusing pag-aaral ayon kay Pangulong Bongbong Marcos. Undersecretary Claire Castro, kinuyog ng mga Pinoy sa Canada. Yusek Claire, pumalag. Pag-vlog habang nagmamaneho, ibinabala ng LTFRB laban sa mga PUVs. Pangulong Bongbong Marcos, Senador Lacso natuwa dahil sa mga panalo ni Alex Ayala sa Wimbledon Tennis Championship. At bank transfer fee, ibinaba ng GCash sa 10 piso. Pero Department of Finance umaasang maging libre na ang mga digital fund transfer. Yan po ang mga paksa natin ngayong umaga. Pag-aaralan at tihimay natin ang mga ito. Pero bago ang lahat ng yan...

naho kayo, tumatanda na. Madali nang ma-apektuhan ng mga sakit at panghihina ng katawan. Si Angel Urdaha, first Monday morning of July, Lodi Kabandido, Kuya Aravi Panganiban, mainit sa Malolos, Bulacan. Lord, humina na po si Super Typhoon Inday, huwag nang lumakas pa. Mark Mallorca, good morning Idol Ira from Olongapo City, done, like and share. Salamat Mark Mallorca, gayahin si Mark Mallorca. Gayahin nyo para dumami barangay natin. Angel Urdaha, kape-kape, paring Mount Samson ng Manila Bulletin. Done, like and share, mga kabandido at KMRP, sabi ni Angel Urdaha, gayahin si Angel Urdaha. Ha? Para dumami ang ating mga barangay. Ferdinand Enriquez, good morning po, Sir Ira. Good morning, Ferdinand Enriquez. Mr. Nicolevich Rasputin, good Monday morning, Boss Idol Ira, at sa lahat ng mga solid KMRP kabandidos na kasubaybay ngayon. Good morning, Peter Nicolevich Rasputin. Mark Mallorca, PM nga ng Canada, pinagmumura nila pero hinahayaan lang sila ng mga pulis. Si Ante Claire pa kaya? Totoo yun. Totoo yun. Rico Racion, good morning, Sir Ira V. Good morning, Rico Racion. Rico Racion, mistulang walk of shame ang naranasan ni Jumping Jack at Ante Claire. Aray ko. Roxanne Costo, gandang umaga po, Sir Ira V. Panganiban. Happy Monday po. Good morning, Roxanne. Holy M. Trenta, napakagandang umaga sa lahat. Umpisa na ang impeachment, mabuhay ang prosecution team. Ubo, ubo, ubo, ubo. Sige, masasamid ka na naman dyan, Julio M. Trenta. Kimura Dolores, happy Monday morning, Sir IRV Panganiban. Kape-kape, galing sa Japan. Si Hermes Canyon, si Chairman, nanonood. Good morning, Chairman. Dekorasyon sa kaangasan ni Auntie Claire ay hindi umubra sa mga galit na OFW protesters sa Canada. Si Mami Dang nanonood. Si Steel Joan, good morning po, Sir Ira P. Menchime, good morning, good Monday morning, Sir Ira P. Steel Joan, done, like and share. Salamat, Steel Joan. Kayahin si Steel Joan. Shirley Uyang, good morning, Sir Ira P. Kape-kape. Si Shirley Uyang. Hermes P. Canyon, good morning, Boss Ira. Good morning, Chairman. At si Brother Joey Barbosa Doria, good morning, still looking for housemates ni Mami Dang. Oo nga, Brad, hanapan mo naman, di ba? Hirap na hirap mo yung sisterlet mo. Ha? Ha? Kawawaan mo yung sisterlet mo. Hindi naman pwedeng naglalaba, nagluluto at nagpapatakbo pa ng kumpanya. Di ba? Para ako, pwede nang mag-golf araw-araw. Diba? Ikaw naman, no, Brother Joey, oh, hanap ka na, di ba? Hanap ka na. Hanap ka na. Evangeline De Salisa, good morning. Sir Ira, yes, it's Monday. 2 hours ba tayo ngayon? Yes, 2 hours pa rin tayo. Mga next month pa mangyayari yung bagong reprogramming. Marcy Fernandez Narciso from Bahay Pare, May Kawayan, Bulacan. Regular listener, good morning po, Sir Ira. Good morning, Marcy Fernandez Narciso. Roxanne Coso, good morning din po kay Mami Dang ni Sir Ira V. Panganiban. Thank you, Roxanne. Tataya ng panahon, inaasahang magdadala ang Super Typhoon Pavi na international name nito, ha. Nang malalakas na hangin at pag-ulan sa bansa simula bukas, July 7, ayon sa PAGASA. Bagamat nasa labas pa ng Philippine Area of Responsibility, inaasang papasok ito sa Miyerkules, tatawagin siyang Inday. Ayon sa PAGASA, mas mababa ang posibilidad na mag-landfall ang bagyo sa Pilipinas. Gayunman, maaari nang magtaas ng tropical cyclone wind signals sa hilaga at silangang bahagi ng Northern Luzon simula bukas, Martes. Inaasahan din na malalakas na bugso ng hangin at maalon na karagatan mula Martes hanggang Miyerkules. Palalakasin din ng Bavi ang habagat na magdadala ng malalakas na ulan sa hilaga at kanlurang bahagi ng bansa pagsapit ng Huwebes. Huling namataan ang Bavi, 2,335 kilometers sa silangang bahagi ng southeastern Luzon. May lakas na hangin na 215 kilometro kada oras at pagbugsong hanggang 265 kilometro kada oras at tumatahak sa direksyong kanluran, hilagang kanluran sa bilis na 15 kilometro kada oras. Ang Metro Manila at nalalabing bahagi ng bansa ay magiging bahagi ang maulap hanggang maulap ang papawirin na may pulupulong pag-ulan o kulog at kidlat dahil sa localized thunderstorm sa araw. Sumikat kanina, alas 5,
32 ng umaga. Lulubog mamaya, alas 6:30 ng gabi. 58 minutes pa rin ang labang ng liwanag sa dilim. Dekorasyon, good morning, Miss Kimura Dolores, aba? Bumabati ang ting dekorasyon. Oh, tignan muna natin ang exchange rate. Ano ba ang real time? Real time na exchange rate natin, ha? Oh, yan. 61 pesos and 47 centavos. Yan po ang halaga ng dolyar kapag binili ng piso. Kapag kami isang dolyar, kayong bibilhin na gastos kayo ng 61 pesos and 47 centavos. Ang exchange rate ngayon, ha? 61 pesos and 47 centavos.

kahit inuubo. Tuloy na tayo sa balitaan. Ayon kay Attorney Howard Calleja, maaari pang magbitiw si Vice President Sara Duterte bago magsimula kanyang impeachment trial ngayong araw tulad ng ginawa noon ng dating Ombudsman Merceditas Gutierrez at dating COMELEC Chairman Andres Bautista. Ngunit sinabi ni Bayan Muna Chairman Nery Colmenares na hindi nangangahulugang makakaiwas si Duterte sa epekto ng impeachment. Naharap si Duterte sa mga reklamo may kaugnayan sa umano yung maling paggamit o confidential funds, hindi maipaliwanag na yaman, pagbabanta umano kay Pangulo Ferdinand Marcos Jr. at sa kanyang pamilya at umano'y panunuhol sa mga opisyal ng Department of Education. Kinidi Colmenares sa kailangan ipaliwanag ni Duterte ang paggastos ng 125 billion pesos sa loob lamang ng 11 isang araw, gayon din ang iba pang confidential funds na ginamit. Samantala, sinabi ni Calleja na rock solid ang mga ebidensyang inihanda ng House Prosecution Panel. Nagkaroon din ng usapin kung ilang boto ang kailangan sa impeachment. Ayon kay Calleja, kailangan ng dalawang tatlo or two-thirds ng boto ng mga senador na aktwal na uupo bilang hukom, habang sinabi naman ni Colmenares sa malaking hamon para kay Duterte ang makakuha ng sapat na boto para sa kanyang pagka-absuelto.

talaga. Talaga, okay. Sa 24, 16-8. Diba? Ilan ang boboto sigurado para kay Sara? Bongo, Robin Padilla, Amy Marcos, Dante Marcoleta, Loren Legarda, kung makakahirit, di ba? Isa sa mga Bilyar, di ba? Isa sa mga Cayetano, ito na yon, di ba? Oh. Hindi ka sigurado sa posisyon ni ano, ni Chis Escudero tsaka ni Joel Villanueva, di ba? Tapos pwede pang humirit si Bato de la Rosa. So sa numero pa lang, sa numero pa lang, pupwede nang, dahil kung pagbibilangin mo sa 24, doon pala sa mga binanggit ko pangalan, pag sinabi mo yung pangalan ni Bato de la Rosa, walo na yun. Di ba? 8 to acquit. O, hindi pa tayo sigurado sa posisyon ni Joel Villanueva tsaka ni Dante Marcoleta. Kung lalampas ng 90 days, sabi nung iba, 7 months. Yung 90 days, 3 months lang yon. 90 days lang ho suspended si Jinggoy from his senatorial functions. Kung aabot ng 7 months yon, the after 90 days, pwede na ulit siguro, pwede na ulit ipaglaban ni Jinggoy na uupo siya bilang senador, dahil senador pa rin siya. Kaso lang siya. Oh, di bibilangin pa rin siya, di abstain. Di siya, 10 na yon. Diba? Ang kulit talaga. Diba? Pero ang main ano dito is yung sinabi ni Attorney Howard Calleja. Kung mag-resign si Sara Duterte, tapos na. Ang hilig niyo mag-imbento ng story eh. Ang hilig niyo mag-imbento ng batas eh. Diba? Ang tatatanging pakay ng impeachment ay alisin sa pwesto ang isang nakaupo na mataas na opisyal ng pamahalaan. Kasama dito ang Pangulo, ikalawang Pangulo, Ombudsman, Chief Justice, at ilan pang iba. Okay? Yun ho ang pakay ng impeachment. Alisin sa pwesto. Pag wala na sa pwesto, ang tinutukoy na opisyal, ayon pa rin sa batas at binabanggit dito ang naging kaso ni Merceditas Gutierrez at ni Andres Bautista ng COMELEC, ay wala ng silbi ang impeachment. Gets nyo? Kasi yun ang, that is the one and only purpose of the impeachment. Remove a sitting high-ranking official of the government. And then, if ever, bar him or her from future public, from running for future public office. Yung kaso, eh hindi, may mga kaso dahil napatunayan.

0: siya, etc., etc., isasampaho sa korte. Katulad na nangyari kay dating Chief Justice Renato Corona. In-impeach siya, sinabing guilty siya dun sa impeachment proceedings, pero yung kanyang criminal liability dinala sa korte. Sa korte, sabi ng Korte Suprema, not guilty si Renato Corona. Ano ang lumalabas doon? Ang lumalabas doon ay politika. Nais lang siyang tanggalin nung mga nakaupo na mga senador dahil umaayon sila sa nakaupong pangulo dahil nagalit yung nakaupong pangulo nung panahon na yon dahil nagdesisyon si Renato Corona laban sa Hacienda Luisita. Ano mga galit sa akin sinabi ko, di ba? Pero yun ang totoo. Yun lang ho ang totoo nun. Pero pagdating dito sa topic na ito, eh ganun ho yun. Criminal liability, tatalin sa korte yan. Walang jail time. Pag nakita kang guilty sa impeachment, walang jail time. Walang criminal liability, walang ganun. Iisa lang ang pakay nun, tanggalin ka sa pwesto. Eh, nag-resign ka na. Oh, ano pang impeachment ang ginagawa natin? Para tayo nagbobulahan. Dahil ang pakay na impeachment, pag nalamang guilty, is to kick out of position. That is the main goal. Subsequent na lang, additional processes na lang, yung decision to bar her from public office. Pero pag hindi mo na na-achieve yung main goal, inconsequential na lahat ng mga nakadikit na dapat na susundan pa. Kasi wala nang silbi yung main goal. Ako ba sa inyo? Di ba? Kaya mo, saan nyo kinukuha yung mga batas ninyo? Di ba? Sabi ni Rekonasyon, Sir Ira, yung pagre-reshuffle ba ng mga programa dito sa RJ ay may bago bang member? Kasi pati ang Buhay at Batas ay na-move to 2 PM starting today. Hindi pa yata gagalaw. Tsaka Lunes ngayon eh. Di ba? Lunes ngayon eh. Pagkatapos ko, si Angelo Almonte. Bukas pa ang Buhay at Batas. Hindi pa. There's a little bit of adjustments na kailangan gawin. But I'm sure matutuloy yun. Chime, tama po. Kasama po pa din si Jinggoy sa Senado at talaga go po, pwede pa siya makaboto. Joy Barbosa, ang tanong, pwede ba ang bumoto maski di ka naka-attend ng impeachment hearing as boto lang talaga? Ang pagkakapaliwanag sa akin, kung wala yung dalawa pero binilang sila, it will count as acquittal. Diba? It will count as an acquittal. Ganun yun. So, Rekorasyon, saan po pa din? Ang siguradong di pa pabor sa pag-convict kay BP kay Tagilid ang jumping. Evangeline Desalisa, iibahiyan na administrasyong bendalo na ito. Consumption Manila Bulletin. Shoutout sa Topang Extra Rice. Oy, mga Extra Rice, mag-ingat kayo. San Coso, may sinabi si Luistro na even na mag-resign si Inday Sara, tuloy-tuloy pa din ang kaso niya sa korte. Sa korte. Isang pa nila sa korte. Kasi doon talaga pupunta yun. Yun yung pinapaliwanag ko. Doon talaga pupunta yun. Yung impeachment is only to remove the officer from his or her position. Pag natanggal na siya, lahat ng kasong napatunayan o nakalap, lahat na ebidensya na nakalap doon sa impeachment court, iipunin yun tapos dadalhin sa korte. Yung korte ang magdidesisyon. Ganun nga ho ang nangyari kay Estrada, ganun din ang nangyari kay Renato Corona. Di ba? Si Estrada was found guilty. That's why nakulong siya. Di ba? Kaya lang, pinardon ni Gloria Arroyo. Binigyan ng executive pardon, so as if wala siyang kaso, So okay na siya, lumaya siya, wala na siyang problema. Si Renato Corona, di ba, posthumously kasi namatay. Posthumously, di ba, tumatakbo yung kaso niya, idineklara ng Supreme Court na not guilty. Walang katotohanan yung akusasyon ng ill-gotten wealth kay Corona. Sa Supreme Court pa rin dinesisyonan yun. Hindi ho sa impeachment court. Sa impeachment court, ang desisyon ho ay kung mananatili ka sa pwesto mo o hindi. Yung guilty means tanggal ka sa pwesto, di ba? Yung acquittal means you stay sa pwesto. Yun lang ho yun. Wala bang nagpapaliwanag sa atin ito? Ha? Wala no, wala no. Walang nagpapaliwanag ng ganun no. Huwag ho natin i-confuse. Kino-confuse natin yung mga kababayan natin eh. Diba? Kino-confuse natin sila eh. Huwag ganun. Diba? Ganun lang ho kasimple yun. Ganun lang ka... Hindi ho kakomplikado. Ang komplikado sa loob na. Pag nagkakalkala na sila ng ebidensya, naglalabasa na ako, no, et cetera, et cetera. But the basic premise of the law is simple. Diba? The basic premise of the law is simple. Impeachment is designed. Nakadisenyo ang impeachment para tanggalin lamang sa pwesto ang nakaupong mataas na opisyal ng pamahalaan. Ulitin ko, ang pangulo ay ikalawang pangulo, ang ombudsman, ang chief justice, ang mga pinuno ng mga constitutional bodies tulad ng COMELEC, COA, 'di ba? Yung mga 'yan. Tanggalin sila sa pwesto. Now, as in the case of Merceditas Gutierrez na ombudsman ng panahon na 'yon at si Andres Bautista na COMELEC chairman, nung sisimulan na 'yung impeachment, nag-resign yung dalawa. Yung impeachment, wala na nangyari. Bakit? Kasi wala naman na silang tatanggalin eh. Umatis na eh. Di ba? Ganun lang ako kasimple yun. Now, saan magpupunta yung kaso? Magpupunta yung kaso sa korte. Yung korte ang magsasabi kung ikukulong ba o hindi itong mga to. Dahil walang ganun desisyon ang impeachment court. Ang trabaho lang ng impeachment court ay magsabing tanggal ka sa pwesto or mananatili ka sa pwesto. Hanggang dun lang ho ang trabaho ng impeachment court. Diyan si Chono Yu. Standby Chono Yu. Magbabalik ang Morning Report Pilipinas pagkatapos ng ilang mahalagang paalala. Ang oras po natin, alas 8.31 na po ng umaga.
1: Ito po si Rose Langon sa programang Gabay ng Bayan, ang inyong kagabay at kaaksyon para sa mga programa ng ating mga lokal na pamahalaan, mga magagaling na leader at kapakipakinabang na mga proyekto para sa inyong mga mamamayan. At ito po'y mapapanood tuwing araw ng Sabado. Dito lamang yan sa DZRJ 810 AM, Radyo Bandido TV.
2: Watch and listen to Gabay ng Bayan, Saturdays, 7:30 p.m. to 8 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
3: Kami ang inyong abogado ng masa.
4: Ako po si Atty. Nikki De Vega.
5: At ako naman po si Atty. Carlo Nicolas.
4: Nang
5: Ang Buhay at Batas.
4: Libreng payo ng abogado.
5: Solusyon sa problema mo.
4: Dito lang sa
3: DZRJ 810 AM Radyo Bandido TV.
2: Watch and listen to Ang Buhay at Batas every Tuesday, 9 a.m. to 10 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
6: Bye. Programang may masayang kwentuhan at tapatang talakayan.
7: May cash prizes at load pa kaming ipamimigay.
6: Saan ka ba? Dito lang yan sa Double R sa Radyo Bandido ng DCRJ 810M ng Radyo Bandido TV.
7: Si Kuya Ricky
6: at si Kuya Roel ang bahala sa inyo tuwing Sabado mula alas 10 hanggang alas 11 ng umaga.
7: Kaya't manood, makinig at manalo sa Double R sa Radyo Bandido.
6: Basta Radyo Bandido. Bandido!
2: Watch and listen to Double R every Saturday from 10 a.m. to 11 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
8: Ako po si Johnny Gomez ng Johnny Gomez Live. Tagakalap ng impormasyon, tagapaghatid ng balita. Johnny Gomez Live, mga kaibigan, mapapanood at mapapakinggan sa DZRJ 810 AM, ang Radyo Bandido TV.
2: Watch and listen to Johnny Gomez Live every Saturday from 2 p.m. to 4 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
9: My name is Ira Panganiban. Join me on Morning Report Pilipinas as we tackle the news and events for the day here on DZRJ 810 AM Radyo Bandido TV.
2: Watch and listen to Morning Report Pilipinas, Monday 8 a.m. to 10 a.m., Tuesday to Friday 8 a.m. to 9 a.m., airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes, simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radyo Bandido.

0: Magbabalik kayo yung Morning Report Pilipinas sa inyong paboritong stasyon ng radyo sa AM Band, ang DZRJ 810 AM Radyo Bandido. Huwag po ninyong kalimutan ang ating mga social media channels, ang Facebook, ang YouTube, ang TikTok. I-type lang po ang keywords DZRJ 810 AM Radyo Bandido. Nakita nyo na kami, please like, follow, share, subscribe. Click nyo po yung bell button para ma-remind kayo na meron na pong bagong video ng DZRJ 810 AM Radyo Bandido. Meron na pong bagong episode ang inyong Morning Report Pilipinas. Melvin, unahin ko na itong mga nakala-standby sa Zoom, ha? Mga magla-live. Unahin ko si Chono Yu, Vice President. Unahin ko na si Chono Yu, ha? Para makabitaw ng itong mga ito at makapag-kalap na ng balita nila. Si Chono Yu, VP Sara, mas makabubuting dumalo sa impeachment trial. Ayon kay Pangulong Marcos, live mula sa Malacanang via Zoom. Chona, good morning.
1: Good morning, Sir Ira. Naniniwala si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na mas makabubuti para kay Vice President Sara Duterte na dumalo sa impeachment trial ngayong araw. Paliwanag ni Pangulong Marcos, sa ganitong paraan, agad na at derechahang masasagot ni Duterte ang mga ibinabatong akusasyon sa kanya. Kabilang sa mga kinakaharap na kaso ni Duterte, ang questionableng paggamit ng confidential funds, hindi maipaliwanag na yaman, bribery at grave threats. Sabi ni Pangulong Marcos, hindi maidadaan sa secondary channels o sa mga abogado ang mga sagot ni Duterte. Sabi ni Pangulong Marcos, kung siya lang ang tatanungin at pinayuhan ng kanyang mga abogado na huwag dumalo sa impeachment trial, susuwayin niya ito at haharapin ang kaso. Paliwanag ng Pangulo, kapag nasagot ni Duterte ang mga akusasyon, mas maliwanag at mas madali ang proseso. Matatandaan na nagsilbing Senator Judge si Pangulong Marcos noong impeachment trial ni dating Chief Justice Renato Corona. Samantala, ang schedule ngayong araw ni Pangulong Marcos, puro private meeting ito sa Palasyo ng Malacanang dahil kadarating lamang niya kagabi mula sa 4 na araw na official visit sa Canada. At yung regular press briefing naman kay Palace Press Officer Claire Castro ay mamayang 11:30 ng umaga dito rin yan sa Palasyo ng Malacanang.
0: Tatanungin niyo ba si Auntie Claire tungkol doon sa ginawa sa kanya ng mga ano ng mga Phil Canadians?
1: May sagot na siya nung isang araw pa, sabi niya, nung sinabihan daw siyang pangit, sabi niya sila ang sinungaling.
0: Hindi ko makuha kay Auntie Claire, di ba? Kasi alam mo, it should have been an eye opener to her with regards to democratic processes, freedoms and personal rights. Nakita mo yung sagot ng pulis sa kanya nang sisigaw yung mga tao, 'di ba? You say all you want to say. Sige lang, tuloy lang kayo, because yung mga pulis doon, alam nila personally on their own na yung ginagawa ng mga Canadian, Phil Canadians, are within their rights. It should be an eye-opener for even Undersecretary Claire Castro na yung karapatan ng tao na magpahayag ng gusto niya is enshrined in every democratic institution. Kasi mismo ang polis eh. Tumakbo siya sa polis eh. Kitang-kita sa video eh. Tumakbo siya sa polis eh. Akala niya yung polis. Akala niya yung polis parang PNP. Pag tumakbo siya, nakilala siya si Claire Castro. Lulusubin na yung mga, ano, lulusubin na yung mga rallyista. Hindi nangyari yun eh. Diba? Kinabi siya. Siyempre, paprotektahan siya. Baka saktan siya nung mga
1: rallyista.
0: Kondem aktivista, diba? Paprotektahan siya. Pero hindi pinigilan yung mga aktivista na magsalita ng gusto nila. Sabihin nyo lang yung gusto nyo sabihin. Go say what you want to say. Sabi ng Canadian police. Diba? It should be an eye-opener, not just for Yusek Claire, but for the entire Filipino nations, including the PNP, the DILG, the NBI, lahat ng mga law enforcement. Diba? Sa Canada mismo, pinakita sa atin, mga Pilipino yon. Sumisigaw, sumisita. Hindi nakialam ang pulis. Karapatan nyo yan. Huwag lang kayong manakit. Okay lang na magsalita kayo. Diba? Ewan ko, diba? Kasi yung sagot ni Auntie Claire, iba eh. Lihis na naman eh. Diba? Ano na naman eh. Dinala na naman niya sa personal na level. Diba? Hindi. Napapansin ko kaya, sorry ha, Auntie Claire, I love you very much. You know that. But sometimes, you need to, sabi nga ng mga komunista, itaas natin ang antas ng diskusyon. di ba? Huwag natin i-maintain dun sa gutter. Andun na naman sa gutter yung sagot ni Antecler eh. Which is what, according to, well, both sides. Yung mga taga Forbes Park, and yung mga taga,
1: yung mga neighbors mo.
0: At saka yung mga taga Angham Road, di ba? Isa ang impression nila kay Antecler eh. Di ba? Gutter language eh. Di ba? Isa from Forbes Park people, Dasmariñas Makati people, and people from the squatters area. Diba? So there's a similar opinion from both the high and lower ends na dapat itaas ni Antecler yung level of discussion. Huwag palaging ganun na, 'di ba? Yung sagot niya kasi nung Sabado medyo ano na naman eh, 'di ba? Kayo ang pangit. Ganun eh.
1: Eh mamaya sa press briefing kay Undersecretary Claire Castro kung anong masasabi niya doon sa nangyari sa kanya. Kasi magre-reel sana sila nang sigurin sila ng mga rallyista.
0: Oo. She should have expected that. Di ba? Because if she monitors global trends, she should have known na meron talagang grupo na who actively criticizes our current administration. Anywhere in the world you go, meron talaga, they should have anticipated that. Di ba? Ewan ko, pero para sa akin, di ba, taong gobyerno ka eh, dala-dala mo yung presidente. Dapat lahat na mangyayari doon, nai-imagine mo na eh. Di ba? Nakaka-create ka na ng senaryo para sa presidente mo. Not only for image, for protection, but for image purposes. Di ba? Ewan ko, ako lang to. I mean, it's just me talking. But, di ba? Mali ko ba naman eh? Hindi naman ako yung undersecretary. Di ba? Si Ira Panganiban lang ako.
1: Mainit na naman ang gulo mo. Bagong kupit ka pa naman. Monday na Monday.
0: Napansin mo pa yun? Nagahit din ako. Pahit din ako. Palinis ako ng mukha. Bahala ko pumunta dyan eh. Kaya kahit may lamang plema dibdib ko, gusto ko pumunta dyan.
1: So, ayan. Mamaya may briefing si Yusek Claire dito sa Malacanang.
0: Nabuling yan. Sige. Salamat. Good morning, Shara.
1: Magandang umaga mula rito sa Palasyo ng Malacanang. Ako si Shona Yu para sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Sabi ni Mami Dang, baka di kaya ni Auntie Claire na itaas kasi hanggang doon lang talaga. She tried. Really, she tried. Bye ka, Mami Dang. Anyway, House Prosecution 100% na handa sa impeachment trial ni VP Sara. May report live mula sa Zoom si John Manlapas. John, good morning.
2: Idol, iginit ni House Prosecution Person, House Spokesperson Atlano Del Sur Representative Sia Lonto Adjong na 100% nang handa ang House Prosecution Panel para sa pagbubukas na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ngayong araw. Ayon kay Adjong, bunga ito ng ilang buwang paghahanda ng prosecution panel, legal team at iba pang katuwang sa kaso. Nilinaw din niya ang unang araw ng paglilitis ay nakatuon sa opening statements at pagtalakay sa mga legal at procedural na usapin at hindi pa sa presentasyon ng mga testigo at dokumentaryong ebidensya. Iginit niya Jong na layunin ng prosecution na patunayan ang article of impeachment sa magitan ng ebidensya at hindi sa pampolitikang debate. Anya, igagalang ng House Prosecution ng lahat na magiging pasya ng Senate Impeachment Court at nanatiling mahalaga ang pagsisimula ng paglilitis bilang patunay na gumagana ang konstitusyon at ang mga institusyon ng bansa ayon sa itinakda ng proseso. Ako si Jong Malapas.
0: Yes. Handang-handa na sila, 100%.
2: 101%.
0: Kung mag-resign si Sara, ang gagawin nila?
2: Ayun lang, back to basic.
0: May kwento sa akin na isa sa option yun. Isa sa option yun eh.
2: Pwede.
0: Pagka sa tingin eh, pagka napipikon na raw yung ali, baka sabihin niya, ayoko na, bahala na kayo lahat sa buhay niyo. Di ba? Anong gagawin? Di ba?
2: Pero una na natanong, dati na natanong yan eh sa prosecution, kung sakasakaling nga doon magbitiw sa pagiging vice president. Pero tuloy pa rin daw yung kaso.
0: Hindi
2: na impeachment trial, kundi yung
0: sinasabi
2: sasampan.
0: Ko. Kasi nalilito ang tao. Akala ng tao, dahil sa mga statement nila, kahit mag-resign si Sara, tuloy impeachment case. Hindi.
2: Hindi na.
0: Pinapaliwanag ko kanina. Di ba yung kaso, lilipat sa korte. Kasi yung impeachment, ang nag-iisang trabaho niya, the impeachment only has one job. Remove a sitting high-ranking official from position. Yun lang yun.
2: Oh, tsaka malinawan din ng taong bayan na hindi pwede magpakulong ang impeachment court.
0: Hindi, walang kulong ang impeachment court. Walang criminal liability sa impeachment court. Tanggal ka lang sa pwesto.
2: Tanggal
0: yun lang yun. Di ba? Kasi yung drama nitong sila Luis Truminsan, sorry ah, pati Malacanang na kinocover ko, hindi nakalusot sa akin. Di ba? Sorry, di ba? Yung drama nitong sila Luis Tro at saka nitong sila Adjong, pag pinakinggan mo, akala mo, yung impeachment court, magpapakulong kay Saray. Di ba? Hindi ganun yun. Di ba? Si Erap nga kaya nakulong. Di ba? Si Erap nga kaya nakulong dahil nakasuhan eh.
2: Oo. Nirefer yung kaso eh. Nirefer yung position ng impeachment court. Nirefer dito sa court mismo. Di ba? Para makasuhan ng plaka.
0: Oo. Si Renato Corona, hindi naman nakulong eh. Namatay na laya. Di ba?
2: Yes. Oo yan.
0: Namatay na laya. Pero, eventually, sabi ng Korte Suprema, ay, hindi guilty si Renato Corona, mali ang desisyon ng impeachment court.
2: Yeah, no.
0: Kaya itong minsan na kasi ang dalas eh, halos mga 4 times a day merong statements yung prosecution panel tungkol diyan sa kung paano sila ka-secure sa gagawin nilang impeachment kay Sara. It's beginning to sound to me like kinukumbinsi nila yung sarili nila dahil hindi sila sigurado. Mm-hmm. Diba?
2: Mm-hmm. Diba? Yeah. Pero alam naman natin, Idol Ira, na ang impeachment talaga isa sa mga hakbangin, isa sa mga pagkilos na pampolitikal, diba? Na kahit na anong gawin mo, yun at yun din yun. Kahit sabihin mo na tanda mo kayo ebidensya, walang ebidensya, pero kung hindi mo naman kaalyado yung mga tatayong mga judge sa impeachment court, wala rin. Talagang,
0: Nagbilang na ako 10 eh. Diba?
2: Sampo.
0: Oh, sige, 8. Kung hindi kasali si Bato at saka si Jinggoy, 8.
2: Wala din. Wala.
0: Wala din.
2: Wala rin, no?
0: Under the rules. Ewan ko kung papalitan nila yung rules, ha? Pero under the rules, pag hindi bumoto, akwita lang ibig sabihin nun, eh.
2: Doon ba sa 8, kasama na ba doon yung possibly ma-arresto pa ng bago?
0: Kahit naman pag-aarestohin nila, di ba? Senador pa rin yung mga yan, eh.
2: Tama diba? Rin.
0: An arrest is not a conviction.
2: Yes.
0: It is simply pagpigil sa kalayaan para masigurong dadalo ka sa pagdinig. Hindi
2: tama.
0: Sinasabi no na guilty ka na. Mm-hmm. Diba? Yan yung sinasabi ko dito sa... Ewan ko, makapwa natin media, ganyan, hindi ko maintindihan bakit ayaw ipaliwanag ng ganun. Eh. Inaresto ka kasi... pinipigil ka ang paglaya mo para hindi ka makatakbo. Di ba?
2: Tama, oo.
0: Pero hindi sinasabi na hindi ka na.
2: Pero hindi yung hindi na makatakbo, pero hindi para makaboto.
0: hindi naman sinabi para hindi makaboto. Senador ka pa rin eh.
2: Para lang, diba? Para lang hindi makatakbo.
0: No, para lang hindi ka makatakbo, para hindi ka makatakas. So, palitan natin yung term. Para hindi ka makatakas.
2: Para hindi ka makatakas.
0: Para... Diba? Senador ka pa rin. Diba? So, senador pa rin. Kahit ipakulong nila yung siyam. O sige, sabihin na natin. O eto na, pupunta ako dito. Baka gusto mo ipaliwanag dun sa mga taga-prosecution panel. Sabi nila, sige, hindi na 24. Kasi na-aresto yung na-aresto yung siyam. 15 na lang. Ano 2/3 ng 15?
2: Kaya na.
0: Ay, 1/3 ng 15? Di ba 5?
2: Oo.
0: Di 5 na lang din ang senador na kailangan ni Sara. Di mas kumonti yung kailangan ni Sara para mag-acquit. Naintindihan ba nila yung sinasabi nila? Di ba?
2: Tama.
0: Pinapaniwala nila ang taong bayan na ganito, ganyan. Pero hindi nila sinasabi ng buo yung kwento. Di ba?
2: Pero positive ba yun na yung kung sakasakali may tendency pagbitaw ang dalawang pangod?
0: May ganon. Pwedeng ayaw na niya.
2: May posibilidad. May posibilidad na
0: may posibilidad. Kasi kung ang target niya ay 2028, magre-resign na siya ngayon. Para hindi na siya masubject sa kung ano-ano mang paninira pa. Diba?
2: Oo.
0: Sabi nung iba sa akin, hindi niya dapat gawin yun kasi mawawala siya sa poder. Matagal na siyang wala sa poder. Diba?
2: Tama, oo.
0: Simula nung inaway niya yung Pangulo at saka yung Malacanang, wala na siya sa poder.
2: Naging limitado na, oo. Limitado na yung ganyang
0: pagkakas. Oo, limitado na. So, it doesn't matter whether she resigns or she stays vice president. She stays vice president, they'll impeach her.
2: Mm-hmm.
0: Kung magtagumpay, worse para sa kanya. Di ba?
2: Mm-hmm. Mm-hmm.
0: Mas masama para sa kanya.
2: Mm-hmm.
0: Kung hindi, pogi siya. Super pogi siya all the way to 2028. Kasi next year, hindi na pwede ang impeachment. Wala nang papayag doon. Di ba? So, pero kung magre-resign siya ngayon, eh ilang buwan na lang eh. Less than 24 months towards the next election.
2: Mm-hmm.
0: Di ba? Kung magre-resign siya as vice president today, walang pwedeng isang pangkaso sa kanya. Wala na siya. Kahit kung paano siya ng kaso, pwede namang hatakin yung kaso niya ng tatlo, limang taon eh. Di ba? Mm-hmm. By the time harapin ng seryoso ng mga korte yung kaso niya, baka presidente na siya. It still goes towards her faith. Diba? I mean, ewan ko. Ako lang naman. Again, katulad ang sinabi ko kay Chona, ako lang naman to eh. Diba? Ako lang naman sasabi nito. Malay ko ba naman kung ganun nga mangyayari. Diba? Pero yun yung nababasa ko. Yun yung nakikita ko. Diba? Yun yung...
2: Pwede, no? May posibilidad talaga na mangyari yan.
0: Oo. Oh, kasi, ano eh, may 50% favorability of chance para sa kanya na magtagumpay pa siya lalo sa 2028.
2: Tama.
0: Diba? Kasi, hindi, wala na siya eh. Diba? Hindi na siya pasali. Eh, di siya paano yung kaso. Diba? Papakulong siya. Eh, di lalo siya nanalo. Diba? Papakulong siya. Dahil hindi, pinapag-resign nyo na siyang vice president, kinulong nyo pa siya, lalo siya mananalo. Diba?
2: Tama ka doon, Idol.
0: I mean, psychology ng voter eh. Ewan ko kung sinong nag-iisip at hindi nag-iisip sa kanila eh. Time and again, pinakita na yan sa Filipino voting population kung paano ang trending ng voting style nila. Hanggang ngayon, hindi pa rin nila pinaniniwalaan. Naniniwala pa rin sila dun sa mutual admiration club nila pag sinabing, kaya mo yan, mong kaling-kaling natin. Diba? Ganun sila. Kaya, ewan ko kung saan sila dadamputin. Tingnan natin. Diba?
2: Okay.
0: O sige na, good morning na.
2: Mamaya pala ito, napapunta ko rin ng Senado. So mamaya, mag-update tayo pagdating natin doon sa Senado. Ako si Jong Malapas para sa DZRJ Radio Bandido TV. Kasama mong nagtatanggol sa demokrasya.
0: Si Jong Malapas mula sa Kamara de Representantes, pero tatakbo yan ng Senado. Kasi isa sa magko-cover sa Senado. No? In the meantime, ipasok ko na muna itong nakapilang mga report. Ang Senador Padilla, nanawagan sa mga Pilipino na maging mapagbatsyag at huwag manahimik laban sa katuwalian at para sa kalayaan. May ulat si Jojo Sika. Jojo, good morning.
3: Nananawagan itong si Senador Robin Padilla sa mamayang Pilipino na maging mapagmatsyag at huwag manahimik laban sa katiwalian at pagsigil nga sa kalayaan at katotohanan. Ginawa ni Senador Padilla itong panawagan matapos naglabas ng pahayag si Ombudsman Crispin Rimulya na kakasuhan ng plunder sa Sandigan Bayan si Senador Dante Marcoleta. Ayon dito kay Senador Padilla, ang mga kasapi ng minority bloc ay unti-unti umanong pinupunterya dahil sa kanilang mga paninindigan laban sa katiwalian sa gobyerno, partikular na sa flood control project. Nakiusap ang senador sa mga kababayang Muslim, mga Katoliko at mga Kristiyano na walang pupunta ng bayan kung ang mga katulad nila na nagpapahiwatig sa sambayan ng kung ano ang katotohanan ay mauwi lamang sa kulungan. Bukod dito ay nananawagan din si Senador Padilla sa taong bayan na maging mapanuri sa mga leader at alimin kung ano yung tunay na motibo nito sa pagtatakip sa katiwalian. Kasabay nito muling binanggit ng senador ang kanyang babala hinggil sa kinabukasan ng bansa kung mananatiling walang pakialam mamayan sa mga nangyari sa paligid at patuloy na nasasadlak na sa kahirapan dahil mas inuuna pa ng ilang nakaupo ang sariling interes na magkamalang yaman sa halip na unahin ang sinumpang tungkulin para sa bayan. ako si Jojo Sika at nagulat para sa DZRJ Radyo Bandino TV kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Balikan natin kagad sa Senado si Jojo Sikat live naman mula sa Senado via Zoom. Ang Senado all set na sa impeachment trial mamayang alas 2 ng hapon. Jojo, yung bang mga upuan nakaready na? Yung mga robe nakita mo na?
4: Yes, maraming salamat kasamang Ira. Tama ka ron, ano, kahapon pa naka-ready na itong set ng Senado para sa isasagawang impeachment trial ngayong hapon laban nga dito kay Vice President Sara Duterte. Ito yung naging pahayag ni Senate President Sherwin Gatchalian sa ambos interview sa kanya ng Senate media ngayong umaga. Nagpasalamat naman itong si Gatchalian sa mga Office of the Senate Sergeant at Arms sa OOSAA sa pagpapatupad nga sa mahigpit na seguridad sa Senado para na rin sa kaligtasan ng lahat. Sa kabila ng inimbitahan nga ng impeachment court si Vice President Sara, wala pa rin mapasabi sa kanila kung darating ang pangalawang pangulo at nakahanda naman dito itong OOSAA. Kaya mayroong arrangement sa labas ng Senado sa Philippine National Police sakali magsagawa nga ng mga kilos protesta upang matiyak yung mapayapang rally kasabay ng impeachment trial. Muling iginit ni Gatchalian na nasa rules nga ng Senate ng Senado na ang Senate President ang magpe-preside sa impeachment trial. Apat itong isinampang reklamo sa impeachment court laban dito kay Vice President Sara. Ito yung Article 1, yung alleged sa bisyos ng 612.5 million peso na confidential fund ng Office of the President at 500 million naman doon sa Department of Education na nagkakalaga lahat ng 112.5 million peso. Sa Article 2, yung alleged unexplained wealth na pag-failure daw sa pagdi-disclose sa SALN noong 2022 hanggang 2024 ng pangalawang pangulo. At yung Article 3, alleged bribery at procurement irregularities involving dito sa mga DepEd officials. At yung Article 4, alleged daw na assassination threat laban dito kay Pangulong Marcos, First Lady Araneta at dating House Speaker Martin Romualdez. Ako, so, si Jojo. Yes, kasamang Ira.
0: Pag-desisyon na ba kung 24 o mas mababa ang basehan ng botohan?
4: Wala pa. Ayaw nila magbigay ng pahayag dyan kasi paulit-ulit namin tinatanong yan kay Senate President Gatchalian at sa ilang senador. Ayaw nila magbigay ng komento dyan dahil sila nga ay impeachment court, no? Baka ma-preempt o maanuman kasi ito ay pagdidesisyonan ng kabuuan. Pero si Gatchalian, paulit-ulit niya sinasabi ang two-third daw sa konstitusyon ng 24 is 16.
0: Yes.
4: Paulit-ulit niya sinasabi yun. Kahit anong laro ng mga ilang kasama natin na pilipilit na pababain sa tanong, may mga tanong na isinusubo Na pinipilit nila isinusubo na mapababa, talaga naninindigan si Senator Gatchalian na 24 is 16 ang two-third.
0: Na-realize din ni Sherwin na pag binaba mo yung 16, bababa din yung 8. Alam din niya yon.
4: Oo. Kasi minsan may mga tanong na talagang halos parang isubo na para sumagot si Senator Sherwin, pero yung tao naninindigan talaga, no? May binipilit yung base sa Constitution, ang two-third ng 24 ay 16. Yun ang sinasabi niya ngayon. Kaya
0: Tsaka tatlong buhay na framers of the Constitution na nagsabi. Ang basis ay 24.
4: Kaya nga alam, siyempre, may mga nagtatanong talaga na pilit, paulit-ulit. Hindi lang isang beses siguro tinanong sa kanya yan. May 10 beses na at 10 beses niya rin sinagot yan. Ewan natin kung bakit makukulit, no? Mga tanong na kailangan bumaba daw. Dahil nakakulong na yung isa.
0: Ha? Pinaliwanag ko nga kanina, di ba? Sige, tanggalin natin yung 9 na senador. May 9 na senador, kinasuhan, nakulong. So magiging 15, di ba? O, 2/3 ng 15 is 10. O, 1/3 ng 15 is 5. O, hindi mas lalong tumali yung buhay ni Sara Duterte dahil 5 na lang ang aawitan niya. Eh, meron na siyang 5. Di tapos na. Diba?
4: Kaya nga Kaya nga ito, malalaman naman natin yan sa takbo ng mga mamaya, no, ng isasagawang impeachment trial. Pero siguro yung decision niya matagal pa yan para pagtatalunan yan. Dahil aabutin pa tayo dito ng 7 hanggang 8 buwan. Yun yung kanilang ano, no? Anim hanggang 8 buwan.
0: Kung
4: kasi nung panahon namin kay Corona, 5 buwan lang yan.
0: 5 buwan yun eh. Di ba? Oh, kay Corona, 5 months. Kaya nga, diba? Kung aabutin na 5 buwan yan, 3 buwan lang yung suspension ni Estrada.
4: Oo. Kaya nga.
0: Dibalik na si Estrada ulit.
4: Kaya nga. Eh, ang decision eh.
0: Pwedeng lumutang anytime si Bato.
4: Oo, diba? Kasi wala. May nakita ka na bang ICC na ano? Na may pinalabas na bang ICC na ano? Na arrest warrant? Wala pa ako nakita eh. Meron ka na ba?
0: Meron yung ano, meron yung ni-reveal nila. Diba?
4: Hindi, ni-reveal. Pero wala kailangan pa tayo kasi, nakita dokumento.
0: Oh, pero kailangan kasi, at sinabi na yan ni Corner, yung isang judge dun sa kaso ni Duterte, tinanong niya eh, idinaan ba sa competent local court yung arresto? Oh, di ganun din. Di pag inaresto mo si Bato, di kailangan mo para idaan sa korte.
4: Kaya nga, kaya siguro hindi mailabas nila dahil alam nila merong konting ano, questionable dun sa proseso, no?
0: Di ba? So, gugulo buhay nila. So, magulo
4: kaya nga. Ngayon,
0: komplikado itong impeachment. Paano nangyari?
4: Eh, ito nga, ngayon, eh, medyo may mga ilan tayong kasamaan. Mabuti na lang. Si Ate Jong Manlapas ay nakapag- registered na sa BMS. Ayan, nababasa ko doon sa aming chat group. Maraming hindi pa rin ano, na nakapag-registered, hindi na-approvehan. Kaya maraming nakabimbin ngayon ano, na mahirapang pumasok sa Senado. Pero maaga pa naman, siguro bago mag-alas dos, kasi ginawang paraan second option ng PRIB, eh mano-mano na, ililista na lahat ng mga reporters na magko-cover ngayon sa impeachment trial dito kay Vice President Sara Duterte. Sa ngayon ay ganun pa yung sistema, pero unti-unti ay maayos naman daw ito at si kasamang Juman Lapas naman ay on the way na sila, nasa basa sila, papunta nga ng Senado at pagdating nila, magsasagawa daw agad ng press conference itong prosecutor team, ng prosecution team ng laban dito sa impeachment trial, laban dito kay Vice President Sara Duterte. Yun ang kaganapan. Kasamang Ira, ako naman si Jojo Sikat na gulat para sa DCRJ Radio Bandiro TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Si Jojo Sikat mula sa Senado. Buong araw po natin babantayan yan. Asahan nyo po na maaaring i-broadcast natin ng live mamayang alas dos ang impeachment proceedings ni laban kay ikalawang Pangulong Sara Duterte. Pansamantala, magbabalikan yung Morning Report Pilipinas. Pagkatapos ilang mahalagang paalala, ang oras po natin, alas 9:03 na po ng umaga.

0: Magbabalik ang inyong Morning Report Pilipinas sa inyong paboritong istasyon ng radyo sa AM Band. Pag DZRJ, 8:10 AM Radyo Bandido. Huwag ninyong kalimutan ang ating mga social media channels, ang Facebook, ang YouTube, ang TikTok. Type lang po ang keywords, DZRJ, 8:10 AM Radyo Bandido. Nakita nyo na kami, please like, follow, share, subscribe. Click nyo po yung bell button para ma-remind kayo na meron na pong bagong video ang DZRJ, 8:10 AM Radyo Bandido. At meron na pong bagong episode ng inyong Morning Report Pilipinas. O, tuloy-tuloy na tayo. Ang daming comment. Morning Sir Ira, Morning Sir Ira, Morning MRP. Tuloy ba ang impeachment ni Sir Ira ngayon? Tuloy, mamaya alas 2 ng hapon sa Senado. Consumption, Manila Bulletin, kung ako kay VP Sara, magre-resign ako para antayin ko na lang 2028. Ako rin, iniisip ko eh. Joy Barbosa Doria, kau lang matyagang magpaliwanag. Salamat. Ikaw talaga, Brad. Roxanne Coso, ang galing nyo magpaliwanag, Sir Ira, kumpara sa mga abogado at politiko na galit sa mga Duterte. Hindi, mas magaling yung mga yon, di ba? Meron lang silang ano, agenda. Rekorasyon dahil sa buo pa din ng 11 senators na allied kay VP, kaya kabado ang mga prosecution, kaya nagpapabasbas sa mga pari with massing pray over ang mga prosecutor na mataintim at pikit ang mga mata na buong pusong na inanamnam ang basbasa, samantalang si VP ay naroon sa Bogo, Cebu, nagtirik ng kandila. Shirley Uyang, si VP mag-resign na lang. Wala sa aura ni VP, mukhang tigasin siya. Bloodbath nga ang gusto niya. Oh, diba? Juan, sabi ni Shirley Uyang, Juan Alukin, no. Tubang-bang instigation. Si Rico Rasyon, sabi ni Jumping Jack, ay kung siya daw ang nasa kalagayan ni VP, ay haharapin niya. Yung hair follicle test, ba't ayaw niyang harapin? Shirley Uyang, we, nagturo naman ang magmamagaling. Di ka nga humarap sa mga OFW sa Canada eh. Takot yarn, sabi ni Shirley Uyang. Rekorasyon, Canadian police respect freedom of expression unlike here in the Philippines. Bend the law. Deserve ni Ante. Evangeline De Salisa, beauty is in the eyes of the beholder. Kung sinabihan ka ng pangit yun ang tingin nila sa'yo, kung inaakala mo maganda ka sa'yo na lang yun at wala kang karapatang sabihan sila ng sinungaling. Si Chairman, nanonood pa rin. Rekorasyon, tama. Handang-handa na ang mga prosecutor kaya nagpa-pray over sila at binasbasan ng bonggang-bongga na nakapikit ang kanilang mga mata. Shirley Uyang, nagsumbong sa pulis at nagpa-charming dun sa patanggat at poging pulis. Ganun yun. Pasimbling lang. Ikaw talaga, Shirley Uyang. Oh. Tatay Strauss Fernandez, maayong buntag by Ira. Dapat mas maingay ang audit, collection demand ng masang Pilipino sa korupsyon. More the false persecution, diversionary drama ng legislative. Si Roxanne Costo, mukhang hindi po magre-resign kasi confident ang mga abogado niya na maakwit si VP. Si Mami Dang, patuloy na nanonood. Shirley Uyang, para matigil ang pagsigaw ng mga nagprotesta against BBM, gumawa ng aksena si Claire Palaka. Ang atensyon na punta nga sa kanya, ayan, pabida, binusog ka tuloy sa mura, pangit ka kasi, sabi ni Shirley Uyang. Binabasa ko lang po yung ano, ha. Mami Dang, penging orange calamansi juice, please. Aray ko. Teka, bago ang lahat, kunin muna natin to. Senador Erwin titiyakin ang pagpasa ng mga mahalagang batas sa gitna ng impeachment trial laban kay VP Sara. May ulat si Jojo Sikat. Jojo, good morning.
1: Tiniyak nitong si Senador Erwin Tulfo na hindi magiging hadlang ang pagiging senator judges sa gaganaping impeachment trial ni Vice President Sara Duterte para sa pagpasa ng mga mahalagang batas na magpapababa sa presyo ng mga bilihin, magpapabili sa tulong ng gobyerno at magpapanatili ng kapayapaan at kaayusan. Ito maliing pahayag ni Senator Erwin Tulfo habang naghahagda ang Senado para sa paglilitis ng ikalawang pinakamataas na pinuno ng bansa. Sa kabila ng abalaan niya sila sa impeachment trial bilang hukom, hindi maaaring baliwalain na lamang ang pang-araw-araw na paghihirap ng milyon-milyong Pilipino dahil sa nagtataas ang presyo ng pagkain, kakulangan ng serbisyong pangkalusugan at mga issue sa seguridad. Iginit ni Senador Erwin na bagamat inaasahang kukuha ng malaking oras sa schedule ng Senado ang paglilitis, tiniyak ni Tulfo na patuloy niya isusulong ang kanyang mga priority bills, kabilang dito ang assistance to individuals in crisis situation, itong amendments to the oil deregulation law, ang paglikha ng Philippine Petroleum Reserve, at ang malawakang pagrepaso sa Juvenile Justice and Welfare Act. Ako, Si Jojo Sikat, nag-uulat para sa DCRJ Radyo Bandino TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Si Jojo Sikat mula sa Senado. Sinabi naman ni Senate President Sherwin Gatchalian na maaari pa rin lumahok si Senador Dante Marcoleta bilang Senator Judge sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte na magsisimula ngayong araw. Bagamat nahaharap si Marcoleta sa kasong plunder na sinampan ng Office of the Ombudsman, sinabi ni Gatchalian na wala pang desisyon ng korte. Ayon sa kanya, hindi maaari pangunahan ng Senado ang magiging aksyon at sandigang bayan na hawak sa kaso ni Marcoleta. Sinabi ni Gatchalian na may pagkakataon pa si Marcoleta na ipagtanggol ang kanyang sarili sa korte nung Biyernes sa sampang Office of the Ombudsman ng kasong plunder laban kay Marcoleta at tatlong iba pa kaugnay ng umano'y 75 million peso na hindi dineklarang campaign contributions para sa kanyang kandidatura noong 2025. Samantala, si Senator Lacson iginit na hindi dapat mangibabaw ang impeachment court sa batas sa pagpapasya sa BIR Green Box. May ulat si Jojo Sikat. Jojo, good morning.
1: Iginit ni Senator Pampilo Ping Lacson na hindi maring mangibabaw sa batas ang impeachment court na dumidilig sa kaso ni Vice President Sara Duterte Carpio sa pagpapasya kung ano yung gagawin sa BIR Green Box na naglalaman ng mga tax record ng pangalawang pangulo. Ayon kay Lacson na magiging disposition sa mga selyadong income tax return o ITR records ng pangalawang pangulo ng Bureau of Internal Revenue ay dapat ibatay lamang sa umiiral na batas at jurisprudence. Sinabi ni Lacson na maaaring isa only ng impeachment court ang kahon sa House Prosecution Team dahil hindi ito ang nararapat na maging tagapag-ingat nito. Binanggit niya ng Section 71 at 270 ng National Internal Revenue Code at mga jurisprudence base sa ruling ng Korte Suprema sa ilalim nga na Section 71 ng National Internal Revenue Code ang mga ITR ay bukas para nga sa inspeksyon bilang ganoon ayon sa utos nga ng Pangulo ng Pilipinas. Sa ilalim ng mga patakaran at regulasyon ay tinakda ng kalihim ng pananalapi batay sa rekomendasyon ng Commissioner. Sa ilalim naman ng Section 270 ng NIRC, may parusa sa mga tauhan ng BIR na magbubunyag ng impormasyon na kinolekta sa mga taxpayer, kabilang itong mga trade secrets at confidential information. Ayon pa kay Lacson, maaari rin mabuksan ang mga record kung magkakaloob ang respondent na nakasulat na waiver. Nagbabala rin si Lacson na kung magpapasya ang impeachment court na buksan ang kahon nang hindi sumusunod sa batas, maaari nitong ilantad ang sarili sa mga akusasyon ng grave abuse of discretion. Ako, si Jojo Sikat, nag-uulat para sa DCRJ Radyo Bandino TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Si Jojo Sikat muli sa mula sa Senado. Si Randy Arteaga Santisas listening, sabi niya. Hindi pa naman matukoy ng Department of Justice kung may naganap na sabuatan sa umano'y pagtulong kay Senador Ronald Bato de la Rosa na makalabas sa Senado noong May 14. Ayon kay Justice Undersecretary Ian Norman Datu, kulang pang ebidensya para makabuo ng konklusyon kaya hinayaan muna sa panel of prosecutors ang pagpapatuloy ng investigasyon. Hinayag din ni Dato na nagsasagawa na ng ocular inspection ng panel sa Senado dalawang araw na ang nakalipas. Pumiling din ang panel ng mga dokumento kabilang ang CCTV footage sa mga petsang may kaugnayan sa insidente, ngunit humingi pa ng dagdag na panahon ng Senado para maibigay sa mga ito. Samantala, sinabi rin ng DOJ na hindi pa rin na ibabalik ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG ang reklamo obstruction of justice laban kay Senador Robert Padilla na isa sa mga iniuugnay sa umano'y pagtulong kay De La Rosa. Nauna nang ibinalik ng DOJ sa CIDG ang reklamo para sa karagdagang investigasyon na alinsunod sa Department Circular Number 20. Si Oye Gloria Ong, sige tuloy lang impeachment para kahit anong bansa makarating yung BBM at mga Alipores na makatikim ng rally sa iba't ibang bansang puntahan niya. Dekorasyon, aba natauhan na si Pinky Daldol na isauli daw ang kahon ng BIR sa HOR. What change of heart, Pinky? San Costo, si Ping at Soto ang nagtitimon sa Senado. Calera Brothers. Si Nibak naman na sa servisyo si Mau Aplasca ayon kay Ombudsman Boying Ramulla noong Sabado, July 4. Wala pang tugon si Aplasca kaugnay nito. Si Aplasca ang nagpaputok ng mga warning shots sa Senado noong May 13 na nagdulot ng panic sa mga tao na sa lugar ng mga panahong yon dahil dito inilagay ng Ombudsman si Aplasca sa ilalim ng provincial suspension sa loob ng 6 na buwan nang walang bayad dahil sa paglabag, paglalabas ng armas. Nonsense! Ito naman ang naging tugon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa panawagan na patalsikin siya sa pwesto dahil sa di umano'y selective justice at hindi pa rin nalulutas na kaso ng korupsyon sa gobyerno. Ayon kay Pangulong Marcos, that makes absolutely no sense. Sabay sabing siya lamang naman ang tanging Pangulo na naglantad ng anomalya sa state-funded flood control projects. Ayon niya, namunyag lamang irregularidad sa flood control projects sa panahon ng kanyang pamamalakad. Binigyan diin na nabigo ang mga nakalipas sa Pangulo na panang pansin ang bagay na ito na

Pahagyan naman ang pinagbigyan ng International Criminal Court ng kahilingan ng prosecution na ma-access ang ilang materyales na nasa kustodiya ng registry kaugnay ng kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa inilabas na redacted na decision nitong Sabado, July 4, sinabi ng ICC na pinayagan nito ang prosecution na ma-access ang dalawang hiniling na materyales. Ayon sa korte, may makatwirang batayan upang maniwalang ang pagsusuri sa mga naturang materyales ay maaaring makapagbigay ng ebidensyang mahalaga sa investigasyon. Pero, ibinasura ng korte ang kahilingan ng prosecution na ma-access sa mga susi, keys, na nakuha ng registry ng arestohin at ilipat si Duterte sa kustodiya ng ICC. Piniliwanag na hukuman na hindi na ipakita ng prosecution kung anong mga bagay ang maaaring mabuksan ng mga susi at kung paano ito makatutulong sa investigasyon. Isinaalang-alang din ng ICC ang argumento ng depensa na posibleng may kaugnayan ang mga susi sa mga ari-arian o personal na gamit ng mga kaanak ni Duterte kaya't maaaring malabag ang kanilang karapatan sa privacy. Dahil dito sinabi ng korte na hindi kinakailangan at hindi proporsyonal ang pag-access sa mga naturang susi kaya tinanggihan ng kahilingan. Itinakda naman ng ICC Trial Chamber 3 ang pagbasa ng mga sakdal sa November 30, 2026 bilang pagsisimula ng paglilitis sa kasong Crimes Against Humanity laban kay Duterte. Inatasan din ng prosekusyon ang magsumite ng trial brief, listahan ng mga testigo at mga ebidensya iharap sa korte bago ang Agosto 31. May hanggang Oktubre 30 naman ang kampo ni Duterte upang tukuyin kung alin sa mga aligasyon at legal na argumento ng prosekusyon ang kanilang kinukwestiyon at ilahat ang pangkalahatang depensa nasa kustodiya ng ICC si Duterte simula pa noong March 2025 kaugnay ng mga kasong may kinalaman sa umano'y pagpatay noong siya ay alkalde ng Davao City at sa kampanya kontra illegal na droga noong siya ang Pangulo. Early uy ang Sir Ira, tanong lang po, anong iniinom mo? Kalamansi orange juice. Okay, masama ang pakiramdam ko. May problema ako sa aking lungs. I need liquids. Mura Dolores, wow, galing ng batas mo, Boying. Feeling president, lahat na lang kinakatuan at kinukulong mo. Early uy ang BBM, thumbs down. Carlito Cabiles, good morning Sir Idol. Good morning Carlito. Simulan naman na ng Department of Justice ang preliminary investigation sa mga kasong isinampa laban sa 15 anyos sa estudyanteng itinuturong responsable sa pamamaril sa isang paaralan sa Tacloban City kamakailan. Ayon kay Justice Undersecretary Ian Norman Dato, tatapos na ang inquest proceedings kaya dadaan na sa regular na preliminary investigation ang kaso ng child in conflict with the law. Naharap ang minor de edad sa kaso 3 bilang ng murder at 2 bilang ng attempted murder kaugnay ng madugong insidente. Samantala, ang 14 anyos na isa ring sangkot sa pamamaril ay nanatili sa pangalaga ng DSWD kung saan sumasailalim ito sa mga intervention program ng ahensya.

Sinabi naman ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na mangangailangan na masusing pag-aaral ang panukalang mas babaan ang minimum age ng criminal liability kasunod ng serye ng karahasan sa mga eskwelahan. Ang katwiran ng Pangulo, may kailangan kasi natukuyin muna ang mga dahilan sa likod ng emosyon o pangamba sa mga minor de edad. Ang pahayag nito ng Pangulo, nag-iingat na ang panukala ay maaaring magpahiwatig na children have changed from before. Habang tanggap naman ng Pangulo na mga kabataan ay nabubuhay sa ibang mundo, malinaw niya na dapat munang malaman kung ano ang nagtutulak sa mga bata na gumawa ng karahasan. Ayon pa rin sa Pangulo, importante ang opinyon ng mga eksperto, idagdag pa na kinukonsidera niya ang panukala kung ang mga pinagbabatayan ng mga isyu ay maayos na natutugunan. Sa ulat, tinututulan ni DSWD Secretary Rex Gatchalian, ang panukalang batas na nagpapababa ng edad ng mga children in conflict with the law o mga minor de edad na lumalabag sa batas upang papanagutin sa kanilang criminal liabilities dahil kailangang tulungan magbago at bigyan ng gabay ang mga ito sa halip na itratong kriminal sa piitan. Git nito, mahalagang protektahan ang kapakanan ng mga CICL sapagkat maaari pa niya sila mabigyan ng pagkakataong magbagong buhay. Binigyan ni Gatchalian ang kahalagahan ng pagkakaroon ng mahigpit na pagpapatupad ng tamang gabay at rehabilitasyon ng CICL sa mga pasilidad tulad ng bahay pag-asa upang tulungan umano ang mga kabataang naligaw ng landas na pagkakataong matuto ng tamang values, karakter at pag-uugali at magbigyan sila ng pag-asa makapagbagong buhay sa halip na itrato sila ang kriminal. Ayon kay Gatchalian, mas naging tiyak siya sa kanyang pagtutol matapos malaman ang kasaysayan sa likod ng mga krimen na nagawa ng mga

kabataan na ligaw ng landas at ang kanilang pananaw sa ilalim na nakabimbing pang-amyenda sa Juvenile Justice and Welfare Act of 2006. May maanukala dito na ibaba pa sa 10 taong gulang ang batang maaari ng makulong sa minimum age of criminal liability ng mga kabataang nasangkot sa mga heinous crimes o karubang dumal na krimen. Sa oras na mahatulan sila, mga ito ay mawawalan ng oportunidad na ibangon ang sarili nila sa kanilang pagkakamali.

Kasabay ng paggunita ng bansa sa School Safety Month ngayong July, muling nanawagan si Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano para mas ligtas na para sa mas ligtas ng mga paaralan at mas matibay na values formation kasunod at sunod-sunod na mararahas na insidente na kinasasakutan ng mga estudyante. Kabilang sa pinakahuling insidente ang pananaksak sa dalawang grade 11 students sa loob ng Kabaluay National High School sa Zamboanga City at ang pagkakatuklas na isang .38 caliber revolver na may 6 na bala mula sa isang grade 10 student sa loob ng isang paaralan sa Barotac, Nuevo, Iloilo. Naon rito ang pamamaril sa isang paaralan sa Tacloban City, gayon din ang magkahiwalay na insidente ng pananaksak na nakinasangkutan ng mga estudyante sa Cavite at Negros Occidental. Sa ilalim ng Proclamation No. 11115-A Series of 1966, itinakda tuwing July ang School Safety Month upang isulong ang kaligtas, maayos at matatag na learning environment sa pamamagitan ng mataas na kabalayan, kahandaan at pagtutulungan ng mga paaralan, pamilya, komunidad at pamahalaan. Bagaman mahalagang panlakasin ang siguridad sa mga paaralan, sinabi ni Cayetano na ang pag-iwas sa karahasan ay nagsisimula bago pa man pumasok ang mga bata sa silid-aralan. Matagal na isinusulong ni Cayetano ang pagpapalakas ng values education bilang isa sa mga susunod sa pagpigil sa karahasan sa hanay ng mga kabataan. Sa gitna naman ng pagdiriwang ng National School Safety Month, isinulong ni Senate President Win Gatchalian ang pagpasa ng isang partikular na batas upang tugunan ang nihilistic violent extremism o NVE na iniuugnay sa nuwala ng karahasan ngayon sa mga paaralan sa buong bansa. Ginagamit ang mga nasa likod ng NVE ang social media gamit ang apps upang targetin ang mga kabataan. Gamit ang social media at online games, kinukuha ng mga kabataan na ang tiwala ng mga minor de edad. Sinasailalim sila sa online grooming at minamanipula upang gumawa ng mga mararahas na gawain. Sa unang bahagi ng taong ito, napigilan ng mga otoridad ang isang planong pag-atake sa isang paaralan sa Laguna na kinasasangkutan ng 7 minor de edad na may kaugnayan sa mobile game na Roblox. Samantala, natuklasan ding malaki ang impluensya ng marahas na sandbox game na Gorbox, isa sa mga suspect sa pamamaril sa isang paaralan sa Tacloban na sa pagdinig ng Senate Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality, inamin ni Justice Undersecretary Nicholas T. na hindi sapat ang kasalukuyang legal framework ng bansa upang mapigilan ang paghihikayat sa mga bata na masangkot sa violent extremism.

nakakipagpulong naman ang Department of Information and Communications Technology o DICT sa iba't ibang ahensya ng gobyerno upang gumawa ng mahakbang para maiwasan ang pag-ulit ng insidente ng pamamarila sa paaralan sa Tacloban City. Ayon kay DICT spokesperson Undersecretary Leonido Body Pulido III, iminukahin nilang bumuo na isang technical working group na maghahanda ng mga polisiya at posibleng pagbabago sa batas upang mas maprotektahan ang mga kabataan laban sa mga kapanganib ng internet. Bilang sa mga ahensyang kausap ng DICT, ang DOJ, DepEd, DSWD, NBI, CICC, National Privacy Commission at PNP Anti-Cybercrime Group, may formal na rekomendasyon na rin mula sa DILG at DOJ. Iniimbestigahan din ng mga otoridad ang umano extremist group na 764 na sinasabing nangihikayat ng mga menor de edad sa pamamagitan ng online games at kalaunay inuudyok na gumawa ng karahasan sa totoong buhay. Ayon kay Pulido, nagsisimula umano ang grupo sa pakikipagkaibigan sa mga kabataan sa mga laro tulad ng Roblox at Gorbox bago sila ilipat sa ibang messaging apps para sa mas pribadong komunikasyon. Sinabi na CICC na bukod sa grupong 764, may mga panganib din sa ilang online games na maaaring makaapekto sa pag-uugali ng mga bata. Binanggit ng ahensya na kabilang sa mga larong ginagamit ng masasamang loob ang Roblox, Gorbox at Minecraft. Minecraft? Nag-Minecraft yung anak ko ba? Okay naman yung anak ko. Kaya hinikayat ito ang publiko at mga magulang na maging mapagmatsyag sa online activities ng kanilang mga anak. Sabi ni Recreation Jumping Jack Bragg na dala daw niya mula Canada bilyong investment daw. Talaga ay ang BSP naman ay nagsasabing walang mga investors na pumapasok sa bansa. Bagkos nagsialisan dahil sa korupsyon at unstable ang politika sa ilalim ng pamahala ni BBM, press release is the best remedy. Si Alvin at Tintin Reyes di Matulak nanonood. Good morning, Ira. Sabi ni Alvin, sabi ni Tintin, saka ni Alvin. Good morning, Tintin at Alvin. Evangeline de Salisa, Sir Ira, magbabad ka ng luya sa bibig para hindi mga tiyan lalamunan mo. Okay na yun. Okay na to. Thank you, Evangeline de Salisa. Kaya mo na, sakit na lungs ko eh. Diwale, malapit na tayo. Anyway, magbabalik ang Morning Report Pilipinas. Pagkatapos silang mahalagang paalala, ang oras po natin, alas 9:30 na po ng umaga.

0: Alas 9.34 na po ng umaga, nagbabalik ang inyong Morning Report Pilipinas sa inyong paboritong istasyon ng radyo sa AM Band, ang DJRJ, 8:30 AM Radyo Bandido. Huwag po rin yung kalimutan na ating mga social media channel, ang Facebook, ang YouTube, ang TikTok. I-type lang po ang keywords, DJRJ, 8:30 AM Radyo Bandido. Nakita nyo na kami, please like, follow, share, subscribe. Click nyo po yung bell button para ma-remind kayo na meron na pong bagong video ang DJRJ, 8:10 AM Radyo Bandido. At meron na pong bagong episode ang inyong Morning Report Pilipinas. Tuloy-tuloy tayo sa ating balitaan, kwentuhan at tuntahan sa huling bahagi na ating palatuntunan. Kirikurasyon, Sir Ira, try mo inumin ng turmeric with honey, 100% effective. Kasi ako, I'm in my early 70s na, pero hindi nangangati ang throat ko. Try that. Harvey Morales, good morning Sir Ira. Yung pahayag ni Sec Gatchalian, baka maging president pa at gayahin ng iba kasi gagawa ka ng krimen at di ka makukulong at gaganda pa buhay mo. Hindi ko lang maalala yung term. Pero may mga tao kasi na may mga socially unacceptable yung takbo ng utak. Sociopaths. Diba? Tawag sa kanila, sociopaths. Talagang wala silang feeling of guilt. Kahit anong gawin nila. Diba? Psychopaths and sociopaths. Mga taong bata pa, batang maliit pa. Diba? Pag-develop pa lang ng utak, may diferensya na. Diba? Sa Amerika kaya, sa Amerika po pwedeng ano eh. Ang minor de edad, base sa rekomendasyon ng isang masusing pag-aaral ng mga psychologist at psychiatrist. Dinidinig ang kaso as adults because they are classified as either psychopaths or sociopaths from birth. May brain pattern, may brain development na mali, na wala silang feeling of guilt. Para sa kanila, okay lang yung ginawa nila para makuha ang gusto nila. Kahit pumatay sila ng tao, kahit manakit sila, di ba? Dapat dalhin na rin natin doon yung antas ng usapan pagdating dito sa mga kabataan. Di ba? Kasi kung hindi natin dadalhin doon, panoorin nyo. Yung 15 anyos, umiiyak eh. Pero 15 anyos, hindi naman ako pumatay eh. Isang beses lang ako nagpaputok eh, wala akong tinamaan eh. Kung kasama ko 14 anyos, namaril na maraming beses. At siya'y nakapatay. Pero akong kinakasuhan ngayon ng triple murder. At saka attempted homicide. Diba? Oh. Which, if you will listen to all the evidences, eh ganun nga. So dahil 14 anyos, sabi ng batas, hindi siya pwede kasuhan. Yung 15 anyos, ang babagsakan ng kaso. Tingin ninyo, lalaking maayos yung 15 anyos? Lalaki yung galit sa mundo. Kasi, damay lang naman siya eh, di ba? Dapat pareho sila, sabay sila, pareho silang kakasuhan. Kakasuhan sila, o pareho silang pa i-under therapy. Di ba? Kung i-under therapy sila. Pero hindi pwede yung isa lang, tapos yung isa eh hindi. Kasi yung isa eh pwede na, yung isa eh hindi pa. Isang taon lang naman ang diferensya nila, di ba? SPD, NCRPO, nakumpiska ang 2.7 million pesos na halaga ng tsabu sa apat na na-arrest ng suspect sa Las Piñas. May ulat si Jojo Sika. Jojo, good morning.
1: Matagumpay na ibinalita ng National Capital Region Police Office o NCRPO ang pagkakaaresto ng Southern Police District Drug Enforcement Unit sa apat na suspect, kabilang dalawa dito na delivery riders sa isinagawang bypass operation sa kahabaan ng Chego Sierra Barangay Pulang Lupa 1, Las Piñas City kahapon ng alas 6:50 ng gabi. Kabilang sa naturang operasyon ang Las Piñas Police Station na nakakumpiska ng 400 gramo ng hinihinalang shabu na may market value na 2,720,000 pesos. Ang mga suspect ay nasa edad na 32, 30, 25 at 22 years old na hindi na nakapalag matapos kumagat sa pain ng pulis na nagpanggap na buyer. Naharap naman ang apat na suspect sa kasong paglabag sa Section 5, 11 at 26 na Article 2 ng Republic Act 9165 o paglabag sa dangerous drug sa COP 2002. Pinuri naman ni NCRP Regional Director Police Major General Anthony Abirin ang mga operatiba sa matagumpay na pagkakaaresto sa mga suspect na ngayon ay nasa kustudiya na ng District Drug Enforcement Unit ng Southern Police District. Ako si Jojo Sika, nag-uulat para sa DCRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Si Jojo Sika mula sa Las Piñas. Dali na lang narating ni Jojo. Mula Senado, nasa Las Piñas. Ha?

Sabi ni Rekorasyon, Sir Ira P, sabi ng anak ko, abogado ba yan si Mr. Ira? I said no, but his mindset ay talo pa ang mga abogado na bendalo. Hindi kailangang abogado tayo para malaman ang legal at hindi. Sir Ira, isa kang good expounder. Mabuhay ka. Hindi, wag nating dalhin sa ganun yun. Hindi ako abogado. Hindi ako eksperto sa ganyan mga bagay. Sinasabi ko lang is yung, what is logical? Diba? Kung ano yung, what is logical and what is moral? Diba? The law sometimes is not logical and sometimes it's not moral. Even the Bible will tell you that. Sabi ko lang yung logical at yung moral. Lang naman. Wag nating masyadong... But thank you. Sinabi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na patuloy na ikinlulugod ng Pilipinas at Amerika ang malakas at malawak na relasyon nito. Ayon kay Pangulong Marcos, ang kalagayan ng ugnayan ng Maynila at Washington ay nanatiling matatag habang lumalaking mas malakas sa ilalim ng kanyang administrasyon. Ayon niya, nanatiling strong partners for over 100 years ang Pilipinas at Amerika na may bilateral engagement na nagiging mas malawak at mas malalim sa paglipas ng panahon. Dinagdag pa nito na ginagalugad ang dalawang bansa mga bagong aspeto ng pagtutulungan sa pamamagitan ng umuusbong na teknolohiya. Kimura Dolores, get well soon po. Sir Ira B. Panganiban, salamat at ingat mo. Thank you, Kimura Dolores. Pagmalaki ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., mas gumagandang ugnayan ng Pilipinas at Canada at ang $2.5 billion investment commitment sa kanyang naging 4-day official visit sa Canada. Tinukoy ng Pangulo kanyang mga nakuha sa kanyang produktong pagbiyahe. Ang pagsisimula ng bagong chapter sa relasyon ng dalawang bansa ay pagbibigay diin sa pagsisimula ng kanilang strategic partnership at mas malakas na investor confidence sa Pilipinas. Bago pa bumalik ng Pilipinas matapos ang kanyang 4-day official visit, sinabi ng Pangulo na ang pakikipagpulong niya kay Canadian Prime Minister Mark Carney ay mahalagang economic players ang naging daan para palawakin ang pagtutulungan ng seguridad, kalakalan, pamumuhunan, enerhiya at iba pang priority sectors. Hinggil naman sa economic front, sinabi ni Pangulong Marcos na mga pagpupulong kasama ang mga Canadian business leaders ay nagresulta sa $2.5 billion investment commitment sa klawang mining, critical minerals, energy, services at information technology and business processes management o ITBPM. Pinagtibay naman ang talakayan ng posisyon ng Pilipinas bilang competitive investment destination at reliable partner para sa Canadian businesses na naghahangad ng palawakin ng kanilang presensya sa Indo-Pacific region. Kabilang sa mga kumpanya na tinitignan at pinag-aaralan ng business expansion sa bansa ay ang B2 Gold Corporation, Oceana Gold Corporation, Talos Corporation at NQX. Umaasa naman ang Pangulo para sa pagtatapos ng pagpapatuloy na negosasyon para sa isang ASEAN-Canada Free Trade Agreement na ngayon taon na makasunduan niya ay mas makakapagpalalim sa economic cooperation at suporta sa trade diversification sa pagitan ng Pilipinas at Canada. Welcome naman sa Pangulo ang partisipasyon ng Canada sa Luzon Economic Corridor sa pamamagitan ng initial investment ng $2 million Canadian investment pledge para suporta ng infrastruktura, supply chain at malinis na energy projects. Sa kabilang dako, inatasa naman ni Pangulong Marcos si Foreign Affairs Secretary Maria Teresa Lazaro makipag-ugnayan sa Canadian Foreign Minister Anita Anand para gumawa ng plan of action na gagabay sa joint effort sa pagtugon sa... pagtugon sa umuusbong na global challenges at magpalakas sa future ready partnership. Binigyan din ng Pangulo ang napanatiling kasunduan ng Canada kasama ang Indo-Pacific region na winelcome ng Pangulo ang patuloy na suporta ng Ottawa para sa rules-based order, particular na pagiging consistent ito sa pagsuporta sa 1982 United Nations Convention of the Law of the Sea at 2016 Arbitral Award on the South China Sea. Binigyan din naman ni Pangulong Marcos sa progression ng defense and security cooperation sa pamamagitan ng umiiral na kasunduan kabilang ang Status of Visiting Forces Agreement at ang Mutual Logistics Support Agreement. Sinabi pa ng Pangulo na may ilang kasunduan na nilagdaan sa kanyang opisyal na pagbisita sa Canada sa layuning paghusay ng pagtutulungan sa turismo, culture and arts, paggawa at migration sa bansa.

isang welcome development para sa Philippine Embassy sa Canada ang additional flights ng Philippine Airlines sa Canada para sa fourth quarter ng taon. Sinabi ng embahada na nagsusumikap ang Pilipinas sa paghusayin ng pang-ekonomiyang ugnayan at ang two-way tourism kasama ang Estado. Nakatakdang itaas ng PAL ang Manila-Vancouver services nito mula 7 hanggang 10 weekly flights simula sa November 17 at ang Manila-Toronto services mula 3 hanggang 4 na weekly flights sa December 5. Sa kabilang dako, sinabi ni Philippine Ambassador to Canada Jose Victor Chan Gonzaga na doble ang pagsisikap ng embahada para makapanghikayat ng mas maraming Canadian visitors sa Pilipinas. Nakikita ang Canada bilang isang important source market para sa dayuhang turista. Nakatanggap naman ng maanghang na pahayag si Presidential Communications Office Undersecretary at Palace Press Officer Attorney Claire Castro mula sa ilang Pilipino habang nasa Vancouver, Canada. Sa isang viral video, makikita ang naglalakad si Castro at isang kasamahan habang nakabuntot ang ilang Pilipino. Habang nasa lugar, narinig ang iba't ibang sigaw at komento mula sa grupo. Hinayaan naman ng pulisya sa lugar ang grupo na mag-video at ipahayag ang kanilang saloobin. Giit na mga ito, hindi umano nila hinaharas sila Castro. Maririnig din sa video na pinagmumura na isa ng isa si Castro habang papasakay ito ng sasakyan. Kasunod ang ilang pulis. Sa panayam ng media, sinabi ni Castro na gumagawa sana sila ng wheels. Kaugnay na pagbisita ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Canada nang sundan at kuyugin sila ng grupo. Aminado rin si Castro na nakarandam siya ng banta dahil dalawa lamang sila at hindi nila alam kung mananakit ang mga sumusunod sa kanila. Inilala naman ni Castro ang karapatan ng sino man na magpahayag na kanilang saloobin. Ngunit giit niya na ang mga paratang ng mga nagprotesta ay walang matibay na ebidensya. Hinimok din niya ang mga kritiko na magsamba ng kaso sa Office of the Ombudsman o Department of Justice kung may hawak silang katibayan sa kanilang mga akusasyon.

0: Cesar Rodriguez. Sir, wala nang pag-asa. Sir Ira, wala nang pag-asa ang Pinas dahil kiba. Hindi naman siguro. Steel Joan. Thank you, Sir Ira P. Thank you, Steel Joan. Inagot ni Presidential Communications Office Under Secretary at Palace Press Officer Claire Castro ang nagbabiral ngayon na video sa social media kung saan kitang-kita na pinaulanan siya ng masasakit na salita, sinigawan at pinagmumura ng mga Pinoy sa Vancouver, Canada kung saan kasama siya sa working visit ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon kay Castro, nangyari ang insidente ng anya'y kasama niya si PCO Director Robert John Ramirez na nagagawa ng reels para sa event kung saan bumisita ang Pangulo sa Canada. Hinamin ni Castro na noong naramdaman niya anya niya na sunod-sunod na sa kanila ang mga Pinoy na walang humpay na sinisigawan siya at pinagmumura ay bahagya nakaramdam siya ng takot. Mabuti na lamang anya ay mga police officers ay may mga police officers nang sila ay tumawid. Again, I should say, we should always treat things like this, especially when we're top government officials, as wake-up calls to things that we might think we are doing correctly, but apparently, the public do not think so. Diba? Kasi may pattern na worldwide. Eh. So, we should not ignore patterns. We should address patterns. Diba? Kasi, ano nangyayari dyan? Sasabihin lang ng tao, hindi naman nakikinig sa atin yung mga... And then that's when the trouble starts. Rekorasyon, gumawa siya ng reels na ang pagpunta niya doon sa Canada ay gastos ng government, pera ng bayan. Of high. Si Steel John, paano na lang kung ibenta ni Bangag ang Pinas dahil sa pagkagahaman at kung wala na siyang mautangan, God forbid. Sabi ni Steel Joan yan. Tawagan ng LTFRB na sa ilalim ng pamumuno ng DOTR sa Secretary Giovanni Baduy Lopez sa mga driver na iwasan ng pag-vlog o anumang aktibidad na lumilikha ng content para sa social media habang nagmamaneho ng mga pampublikong sasakyan. Sinabi ni LTFRB Chairman Attorney Bigor Mendoza II na ang mga ganitong gawain ay tinuturing na paglabag sa Republic Act No. 10913 o ang Anti-Distracted Driving Act. Ang batas na ito ay ipinatupad upang protektahan ang publiko laban sa mga aksidente sa kalsada na dulot ng paggamit ng mga mobile communication device at electronic entertainment o computing device habang nagmamaneho. Alinsunod dito sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na may higpit na ipatupad ang mga batas at iba pang tuntunin at regulasyon para sa kaligtasan sa kalsada. Upang higit na mapalakas ang pagpapatupad ng Anti-Distracted Driving Act, naglabas ang LTFRB ng Memorandum Circular upang o para sa mga operator ng PUB. Pinapayuhan sila nito na tiyaking mahigpit na sinusunod ang batas upang maiwasan hindi lamang ang mga aksidente sa kalsada, kundi pati na rin ang mga problemang legal sakaling mahuli sila. Ugnay nito, inilabas ang Memorandum Circular matapos mapansin ng social media team ng LTFRB ang pagdami ng mga vlogger at content creator na gumagawa ng content habang nagmamaneho ng mga PUV. Sinabi ni Chairman Vigor na hindi lamang ito lumalabag kundi sumisira sa diwa ng Anti-Distracted Driving Act na ginawa upang protektahan ang mga driver at lahat ng gumagamit ng kalsada mula sa mga pinsala at pagkamatay bilang resulta ng mga aksidente sa kalsada. Idinagdag niya na ang mga ganitong aksyon ay paglabag din sa pangunahing kondisyon ng bawat Certificate of Public Convenience na unahin ang kaligtasan at ginhawahan ng publiko. Hinimok naman ni Bigor Mendoza ang mga operator ng PUB na ipalala sa kanilang mga driver at tungkol sa batas ang mga umiiral na patakaran at regulasyon sa kaligtasan sa kalsada, kabilang dito ang vlogging at paglikha ng nilalaman pati na rin ang pakikipag-ugnayan sa social media na nangangahulugang pag-browse, pag-scroll, pag-like, pag-comment o kung hindi man ay pakikipag-ugnayan sa mga aplikasyon ng social media. Ang Memorandum Circular kapag naipatupad ay maaaring magpataw ng 5,000 pisong multa para sa mga driver ng PUB na mauhuli sa vlogging at paglikha ng nilalaman at pakikipag-ugnayan sa social media. Dolores, sama Mapamore, Claire, minsan binabastos mo rin ang ibang kapwa-opisyal mo. At nagpaabot ng pagbati si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa bagong makasaysayang pagkapanalo na naitala ni Pinay Tennis Sensation Alex Ayala sa Wimbledon Championship sa England. Ito ay matapos pataubin ni Ayala ang Australian na si Maya Joy. Si Ayala ang unang Pilipinong umabot sa ikatlong round ng anumang Grand Slam event sa Open Era. Sa isang social media post, sinabi ng Pangulong Marcos na ang tagumpay ni Ayala ay moment of national pride and inspiration for Filipinos. Si Ayala, kasalukuyang nasa rank 29 sa buong mundo, ay tinalo ang defending Wimbledon champion at world number 3 na si Iga Swiatek ng Poland 7-6-6-2 sa kanilang third round match noong Sabado. In-extend na kanyang makasaysayang pagtakbo sa All England Club. Inalala ng Pangulo kanyang mas na mga naunang pahayag kay Ayala na ang breakthrough performance ito ay kumakatawan lamang sa pagsisimula ng kanyang paglalakbay. Sa kabilang dako, pinasalamatan naman ng Pangulo si Ayala sa pagbibigay inspirasyon sa mga kabataan Pilipino para ituloy ang kanilang pangarap. Si Ayala ay isang Pilipinang profesional na manlalaro ng tennis na abot niya ang pinakamataas na pwesto sa kanyang karera sa singles bilang 29 sa mundo ayon sa World Tennis Association noong March 16, 2026 na naging dahilan upang siyang maging pinakamataas na niranggohang Pilipina sa kasaysayan ng paligsahan ng World Tennis. Samantala, susunod namang makakaharap ni Ayala si number 13 o World 13th seed Jasmine Paolini ng Italy, ang 2024 Wimbledon runner-up sa fourth round. Minsan nang tinalo ni Ayala si Paolini sa Dubai Classic. Sa bispera samahan ng pagsisimula ng mapaghating impeachment trial ni Vice President Sara Duterte Carpio, nakatikim ang bansa na kinakailangan inspirasyon at pagkakaisa dahil sa tennis sensation na si Alex Ayala ay kay Senador Panfilo Ping Lacson. Pinasalamatan ni Lacson si Ayala sa pagpapataas ng diwang Pilipino matapos itong gumawa ng kasaysayan bilang unang Pilipinong manlalaro na umabot sa ikaapat na round ng isang Grand Slam singles tournament, tampok ang kanyang pagbawakas sa title defense ni Iga Swiatek. Umabati si Ayala matapos mukasan ang title defense ni Swiatek noong Sabado sa gitna ng masigabong suporta mula sa mga kababayang nanonood ng laban. Susunod niyang makakaharap ang 13th seed na si Jasmine Paolini para sa pwesto sa quarterfinals ng Wimbledon. Nasa group of 16 na siya pag kinilabanan niya si Paolini. Pag tinalo niya si Paolini, pasok siya sa group of 8. Pag tinalo niya si Paolini, yung tama kalaban niya sa group of 8, papasok siya sa group of 4 o semifinals. At pag nanalo pa rin siya doon, ay papasok siya sa finals o yung group of 2, yung dalawa na lang sila. Ngayon na pinuri ni Lacson si Ayala para sa kanyang breakthrough na panalo sa opening round ng Wimbledon, gayon din sa kanyang matinding pagbangon upang talunin si Maya Joy. At sinabi niya ang kanyang hindi matatawarang fighting spirit ay nagbibigay ng pagmamalaki sa bawat Pilipino. Samantala, sinabi ni Lacson na impeachment trial ng Vice Presidente ay isang pagkakataon para magtulungan ang mga senador bilang institusyon sa kabila ng kanilang pagkakaiba. Ayan, ginala pa dun eh. No? Pero babasahin yung iba niyan. Ayoko na yan. Okay? Ito, mas gusto niyong balita ito. Ibinaba ng GCash ang bayad sa bank transfer mula 15 pesos naging 10 piso na lamang simula July 4. Ayon sa terms and conditions ng GCash, 10 piso na lamang ang singil sa bawat InstaPay transaction. Wala itong minimum na halaga, ngunit 50,000 piso lamang ang maaaring ilipat sa bawat transaksyon. Wala namang pagbabago sa pagpapadala at pagtanggap ng pera sa kapwa GCash users. Patuloy na may 500 pisong may 500 libreng send at receive transactions bawat buwan at may 5 piso na bayad sa piling users kapag lumampas sa limitasyon. Nauna nang inanunsyo ng RCBC na libre na ang InstaPay transfers simula July 4 habang permanenteng inalis din ng BPI ang bayad sa InstaPay at PestoNet interbank transfers simula July 1. Ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas, sinasahang mas marami pang bangko ang magbabawas o mag-aalis ng transfer fees bilang pagsunod sa BSP Circular number 1238 na nagtatakdang ang singil sa interbank transfers ay dapat nakabatay lamang sa actual na switch cost o pagproseso ng transaksyon. Yun na yun. Pumaasa din si Finance Secretary Frederick Go na magiging libre na sa inaharap ang halos lahat ng digital transactions kabilang ang interbank at intrabank fund transfers. Yeah, okay na ako. Sabi ni Shirley Uyang, gagawa ng reels malapit pa sa mga nagpoprotesta tapos sumbong sa polis na hinaharas siya. Target niya mapali sa mga nagpoprotesta. Sinadya niya yun. Sino ba umalis? Di ba siya? Aray mo, Claire. Dito na! Papaalam na muna ako! Tutulog lang ako! Papahinga ko lang muna ito mga kababayan. Bukas makita pa rin tayo ha! Susunod po sa atin ang RJ Reports ni Angelo Almonte. Tama ba? Tama, no? Tama. Melvin, tama, no? RJ Patrol. Ang RJ Patrol ni Angelo Almonte. Sunod po yan, dito po sa ating Morning Report Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 hanggang alas 9 na umaga. Ito pa rin po sa inyong paboritong istasyon ng radyo sa AM Band. DZRJ 810 AM Radyo Mandito. Ako pa rin po si Ira Panganiban. Keep cool, stay focused at sports lang! I love you all. Peace. Bye-bye muna ako. I gotta go. I will see you tomorrow. Bye-bye, guys. See you tomorrow. Bye-bye.
1: The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.
2: You're listening to DZRJ 810 AM. We'll be right back after these reminders.
3: Lalaki, ganito ka ba? Bigo na naman. Ito, para sa'yo. Bagsik to. Bravo! Dietary Supplement for Men. Masarap ang buhay. Ito do ang arangkada na walang palya. Bravo! Ang bagsik mo!
4: Mahalagang paalala, ang Bravo ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: RJ Patron.
1: Naiba yung monitor ko. Dito ko pala ako dapat. Oh, all right. Hi. Hello. How are you? RJ Patrol. Luzon, Visayas, Mindanao, Philippines and the world. At dito na ang RJ Patrol. On a Monday, July 6, 2026. Ito week ninyo mga ka-RJ Patrol. Sinundan natin si Idol Ira Panganiban. Talaga naman, pahinga mo na muna yan at medyo hindi na mapigilan. Parang ako lang, kapag may mga ganong dinaramdam ay, Ma'am. Te-text ako, tatawag kay Ma'am. Excuse po muna ako. Kasi baka tumahol din po ako sa ere, sa gitna ng ano, nakatutok na camera. How are you? RJ Patrol on a Monday. First of all, happy birthday. Greetings natin ay para kay ang pagbate ay para kay Kalando Orlando Marquez, presidente ng LTAP, Liga ng Transportasyon at Operators ng Pilipinas. Happy birthday! Yan, medyo matindi yung imbitasyon. Baka hindi natin mapaghindian yan. Dadalo tayo sa piging ni Kalando mamaya. Didil-dil tayo ng mga paboritong Ilocano dishes. Papaita. Kilawin. Of course, dahil talagang pure-blooded Ilocano, kaya yun, imastikal ding ngarod. When? Ngarod. Yan ang mga tinatawag natin. So, ano bang meron? Sino ba yung broadcast journalist na pagpasok pa lang sa intro na intro pa lang ay magsasabing, handa na ba kayo? Yeah, ang trivia dyan ay siya yung kumanta ng on the 22nd anniversary sa 20th anniversary ng istasyon noon ay kumanta siya ng yung rock and roll song ni Sampaguita. Panahon na para magsaya. Wala din ito ba kundi ang ating idol, si Corina Sanchez. Nakanta po natin yan ng panahon na para magsaya. Ganun. Pero pag sinabing, handa na ba kayo? Handa na ba talaga tayo? Of course, tutok lang dito sa DZRJ, Radio Bandido TV. On AM 810 kilohertz, cable channel 224. Of course, live streams sa YouTube at saka Facebook Live. Ihatid namin sa inyo ang blow-by-blow updates sa gaganaping impeachment trial para sa Vice President Sara Duterte. Mamaya, 2 p.m. It's a date, RJ Patrol. Dito tayo sa DZRJ, ha? Tutok tayo dito. Kasi kung minsan, naalala niyo po ba yung sa mga Senate Blue Ribbon hearing nung araw o mga nakalipas na linggo? Eh, kung minsan, sinesensure ng ibang may hawak ng mga may control dyan sa Senado, yung live streaming. Hindi natin sinasabi, ha? Ang sabi ng ating mga netizen, ginugurgur. Oo, ginugurgur para, halimbawa, kung may mga pagbanggit sa mga, siyempre, mga nakaupong senador tungkol sa pagkakasangkot sa mali-maletang salapi, expect mo kaagad. Maraming maglalabi dyan, mga supporter nila. pipiliting maitago sa bayan. So either sasabutahin yung signal. Hindi naman natin sinasabi, hindi naman tayo nagtuturo, pero lahat po ng netizen nagsasabi nun. Ayaw yata nila mapanood, mapakinggan yung mga revelations na binubunyag, binubulgar dyan sa Senado. Kaya nakakagurgura ng signal, di po ba? Alam na, hindi na natin kailangan graduate tayo sa Harvard o kaya sa UP o LaSalle o Ateneo. Alam na natin, hindi na tayo dapat magsabi na, bakit kaya? Okay, alam na po natin yan. So, kita nyo yung mga senador na iniisip nila na dapat malaman ng taong bayan yung anong man ang nagiging kaganapan dyan sa Senado. So, nagkakanya-kanya sila ng live stream. Tama po yun. So, yung mga network na tulad namin, independent, wala po kami bias, wala kaming partiality. So, hanap kami ng signal na malinis. Ibo-broadcast po namin. Alimbawang medyo ayaw ng mga makapangyarihan dyan, maraming perang tinanggap na malemaleta. Yung bino-broadcast dyan sa Senado at sinasabutahin nila yung signal. Hayaan nyo, makakahanap din kami ng magandang signal na nagla-live stream at ilalabas namin dito sa DZRJ. Dito sa RJ Patrol o doon man sa ibang time slot dito sa DZRJ. Radyo Bandido TV. TV! Sabi nga ni Tita Carmen Ignacio sa Radyo Bandido TV, sabi nga ni Tita Carmen. Kumusta si Tita Carmen? Nga pala, naalala ko, pag nababanggit ko yung mga institusyon sa broadcast media, belated, binabati natin, nag-birthday noong Sabado, July 4, Philippine-American Friendship Day. Ang ating iniidolong naging boss ko dyan sa pinakamalaking network, si Kabayang Noli De Castro. Happy, happy birthday! Happy, happy birthday! Ano na ba si Kabayan? 89? I mean, 79? 80? Hindi ko malaman kung ano yung ilan yung edad niya ngayon. Basta within that range. Oh, di ba? Yung mga colleagues, mga contemporary niya, yung mga ganun. Yung mga namatay, namayapa na si Jota Rook sa DZRH. Ayan, si Ray Langit, si Boss Ray Langit, andyan pa, namamayag pagkasangga mo ang langit. O, si Kabayan, medyo namamahinga, medyo nagkaroon po siya ng minor surgery sa likod, kaya hindi niya siya napapanood. Ang pin-sitter niya, yung pumapalit sa kanya dyan, si Danny Benefe. Sa kanyang mga time slot. Oy, shoutout tayo si Angelo Ridaha, mamaya 2 PM, impeachment ni VP Sara Duterte. The DZRJ Radyo Bandido Special Coverage. Of course. Thank you, Angelo Ridaha. Don't like and share. Ka-RJ Patrol, thank you. Rico Rasyon, kumusta na ang mag-among nakatikim ng tila walk of shame sa Canada visit? Kaya pa ba? May ano yata sila Uminom sila ng pampamanhid. Pampamanhid ng konsensya, Rico Rasyon. Kaya pa rin. Shirley Uyang, good morning, Sir Angelo. Thank you for your support, Shirley Uyang. Ma'am Ina Gray, of course, ang BFF ng RJ Patrol. Good afternoon, Sir Angelo Almonte. Thank you po sa supporta, Ma'am Ina Gray, dyan sa Melbourne, Australia. Andiyan na yung son ko at pamilya niya, pero medyo nag-adjust lang po. Baka mag-contact niya po kayo one of these days, ano po, mamili. Nabanggit ko kasi. Magka-pareho lang kayo ng estado, Melbourne. So, kita-kits. Pag may time. Doon na sa Australia. Kikita ko yung mga live feed. Alright. Okay. Excited ba kayo? Excited na ba kayo? Oh. Oh. Paano ba? Paano ba? Paano ba? Paano ba tayo? Paano ba tayo? Oh. Of course, noong July 2, di ba? Kung speaking of birthday, ngayon ang birthday ni ELTA President Calando Marquez, Liga ng Transportasyon at Operators ng Pilipinas. Eh, noong July 2, ang former First Lady Imelda Romualdez Marcos. 97, abo. Going strong. Galing. Sana live longer para ipanalangin ng bawat pamilya. Yung mga mahal sa buhay ay mabuhay ng matagal na makakasama ninyo sa buhay natin dito. Okay. Yes, so nakita ko tuloy sarili ko. Rick Oracion, ang galing mo mangantyaw. Ano? Kaya pa ba? Walk of shame? Walk of fame yun usually. Walk of shame yung... Bakit walk of shame ba yung tawag mo? Medyo pinaliguan lang naman sila ng mga mura at mga pagbatikos doon sa Canada. Well. May... Pag tinanong mo sila, may sarili silang version. At sariling righteousness. O, di po ba? So, pagbigyan natin. Lahat naman ay may karapatang ipagtanggol ang sarili. O magsabi ng sabihin nating life becomes truly beautiful when you live it with pure intentions, a heart full of hope, and tuned to

0: RJ Patro.
1: At just 34 ng umaga dito sa ating Monday episode ng RJ Patrol. My report, publiko inaanyayahan ng Malacanang na manood sa laban ni Alex Iyala. Report ng DCRJ reporter Chona Yu. Chona.
2: Inaanyayahan ng Palasyo ng Malacanang ang publiko na suportahan at panoorin ang nakatagdang laban ni Filipino tennis star Alex Iyala kontra kay Jasmine Paolini sa round 16 ng Wimbledon mamayang 5:30 ng hapon oras sa Pilipinas. Ayon sa Presidential Communications Office, makasaysayan ang laban ni Iyala bilang kauna-unahang Filipino na nakapasok sa Wimbledon. Paghihimok ng PCO sa publiko maging bahagi sa isang hindi malilimutang gabi at mag-cheer para kay Iyala. Sabi ng PCO, maaaring mapanood ng live at libre ang laban ni Iyala sa Philippine Sports Arena. Magbubukas ang gate na mamayang 5:30 ng hapon at first come, first serve basis ang upuan. Ayon sa PCO, sama-sama sanang suportahan ng mga Filipino ang mga atleta na lumalaban sa international stage at ipagdiwang ang tagumpay at ipakita ang lakas ng Filipino pride. Ako si Chona Yu para sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
1: Salamat Chona Yu, si Jerry Santana, press. So, thank you for watching, for your support dito sa RJ Patrol. Ito nangyari kay Bulo. Medyo nananahimik sa kanyang mga pets. So, si Mayet Villanueva, good morning, Sir Angelo, Sir Almonte. Thank you for your support, Mayet Villanueva. Rick Oracion, thank you for watching. Support RJ Patrol. Tutok tayo at alas dos mamaya nakaschedule yung ano, yung pagsisimula ng impeachment trial dyan sa Senado. Alright. Meantime, ready daw siya. Standby yung ating pag-usapan natin ng susunod na pag-uusapan natin topic, yung water bankruptcy. Saan man nakuha yung salitang water bankruptcy na yan? United Nations mismo nagsabi. Samantala, sinabi ni Senator Robin Padilla na congratulations! So, Senator Robin praised Filipina tennis star Alex Iyala following her upset victory over world number 3 Iga Swiatek at Wimbledon. In his message, Padilla thanked Iyala for bringing honor to the Philippines and the Filipino people, saying, "Maraming salamat, Iha, sa karangalan na binigay mo sa ating bansa at sa lahing kayumanggi. Mabuhay ka." He also encouraged everyone to continue praying for Iyala's success as she advances in the tournament. Alright. Oh, nakabukas na yung Malacanang nag-aanyaya na sa publiko na makipanood sa labanan mamayang hapon. Lalabanan si Jasmine Paolini, number 17 seed. Number Alex, number 28. Iyala will look to build on her previous straight sets victory over Paolini at the Dubai Championships. Another win would further cement Iyala's remarkable Wimbledon campaign. Alam mo, malit lang si Alex, kaliwete, pero 5'9", laking babae pa lang batang to. Lakas-lakas humampas, kaliwete. So may mga nagpipredict dito, there will be a new Wimbledon champion this year. And all Filipinos are praying that would be Alex Iyala. Hindi. Yung mga seeded players na in-eliminate niya, parang ako, ganun pala yun. Buhos pala talaga iyak ng mga yan pag natatalo. Sa larangan ng mga ganyan, palakasan, dumaan din pa ako sa ganyan. So, pag ganyan, Better luck next time. Train harder. Train harder. Practice more. Practice more. Kuminsa kasi, may sinasabi mga coach ng mga atleta na siguro baka medyo naging complacent yung practice. Excuse me po. Kaya kailangan mag-practice ng mag-practice. Yung determinasyon, practice, at saka focus. Kailangan magsama yan. Disiplina sa lahat ng panahon. Oh. Uy, may mga bagong technology dito. Philfida, Philippine Fiber Industry Development Authority, headed by Executive Director Yusek Ali Atienza. Dinidevelop ng gusto, binapast track ngayon, yung bulletproof level 3A. Nakakapahinto ng bala kahit nasa pinakamalakas na short firearm. 44 Magnum. Napapahinto. So, thank you sa Philfida at kudos kay Yusek Ali Atienza at madedevelop ng gusto yun, yung bulletproofing na yan, made of abaca at iba pang elements. Maganda yan na ma-deploy sa mga school campus dahil may napausong barilan, di ba? Pamamaril dyan sa Leyte. Kapag may bulletproofing yung backpack ng mga estudyante, pwede lang pag walang hardcover. Alright, welcome natin ang ating panauhing pandangal for today, Monday episode ng RJ Patrol. Walang dilidipa kundi ang chairperson ng Green Party of the Philippines, si Sir David D. Angelo. Magandang umaga, Sir David.
0: Yes, so magandang umaga po sa mga tagapakinig ng RJ Patrol. Kasama ang hello, magandang umaga sa inyo, mga kalikasang araw po. Kumusta po kayo lahat?
1: Opo, nakaabang kami sa impeachment trial. Pero meantime, isa sa mga nagkakats ng attention sa atin, ano ba itong water bankruptcy na binababala ng United Nations? Sir David?
0: Yes, so medyo ano lang po, medyo mahina lang po yung dating ng ating sound sa EBSO, kaya medyo hindi ko marinig ng konti.
1: Ito na. Malinaw kaya yung dumarating dito. Ano daw po yung, ano ba ang ibig sabihin ng pag-declare ng United Nations ng Global Water Bankruptcy?
0: Yes po, ano po, kasama ang ilo sa mga tagapakitig mo ng IJ Patrol. No? Ang latest kong pronouncement ng UN ay medyo po nakakabahala dahil dati po tayo ay alam niyo naman meron tayo tinatawag na climate crisis. Kaya lang dahil sa climate crisis meron din tayong tinatawag na water crisis. But unfortunately, 3 days ago, yung UN University mismo eh nagsabi na pumasok na daw po tayo sa tinatawag natin na water bankruptcy. So pag sinabi natin na water bankruptcy, parang ano rin yan, parang kumpanya. Pag bankruptcy sa kumpanya, ibig sabihin wala ka lang pera, batustos sa operasyon ng iyong kumpanya. So katulad sa tubig, ibig sabihin yung mundo ay nagdidelikado na wala lang gagamitin tubig in the next couple of years. Dahil sobra-sobra na po yung utilization ng ating tubig sa buong mundo, no? Kasi sobra-sobra na ang gamit. Pwede dahil sa mga industriya, kagaya lang data centers, kasi wala ay kumain ng tubig yan, mga golf courses at iba pa. So, ano na, baga yung supply, kulang na sa consumption na kailangan ng tao.
1: Ano yung mga factors na magbubunga ng water bankruptcy? Ano ba yung mga sabi nating pinagmulan ng itong projection na ito? Anong basis po?
0: Ano kasi, yung factor kasi na dahilan nito ay sobra talaga yung pag-anot. No? Like sabi ko sa amin sa Bulacan, no? Talagang kahit isa mo naman sa Angat, no? Dito sa Angat Dam na talaga namang sobrang kawagana-kawagana yung supply ng tubig. Although tumuulan, nababa pa rin yung supply ng tubig namin dito. So, this time, yung ating mga aquifer, water aquifer sa ground, hindi na rin pareho supply yan kasi habang kasagano yung assessment mo, yung mga building, yung mga alam, eh, lalo hindi siya nag- umaabsorb rin ang tubig, so kung hindi siya nare-reflect. So yung lahat ng freshwater resource natin, talagang endangered na din ng paggamit. Kaya nga kami sa Department of Facility at saka sa Goodman, nagkaroon kami ng best statement. Kaya ang panawagan natin ay kailangan ang patisipan ng dapat pagkarin. Lalo na sa mga industriya na malaking gumagamit ng tubig. For example, mga transformers, itong lalong data section ay tayo sa tubig at saka siyempre dito sa Bulacan. Hindi ko talagang mag-rehabilitate ng water system sa battery.
1: So, anong level na po yung Angat? Yung nasa critical level na po ba yung level ng tubig sa Angat Dam?
0: Ano po?
1: Yung sa Angat Dam, kumusta po? Ano po yung level ng Angat Dam ngayon? Nasa matatawag ba natin nasa critical level na po yung level ng tubig sa Angat?
0: Talaga ano po, nasa critical level na sa ang danger po dyan kasi mayroon pa tayo pabating na super El Niño. Eh ngayon, akala natin umiulat-ulat pa, pero yung tag-init, naranasan na sa Europe, 2000 plus na nga yung excess death nila din. Eh yan, darating din yan sa Pilipinas eh. Yun ang pinakatakot natin. Hindi man tag-init, baka super typhoon. Pero pag sinabi ng El Niño, basta lang yun. Sobrang tinit na atin na rin. So, panawagan talaga natin. So, pali matagal na doon, hindi lang natin makita kung bakit hanggang ngayon po, yung access sa pag-preserve at pag-rehabilitate ng ating mga water resource dito sa Bulacan ay parang sobrang bagal. Siguro prioritize kasi pag may kakulangan sa tubig, eh nakikita natin at doon, eh, sinag-uusapan. Pero kapag tumulan na ulit, hindi na napapag-usapan. Kaya maganda na kapagpulungan ito kaagad-agad, magkaroon ng crisis management team para ma-resolve itong nakulangan sa tubig. Hindi lang naman ito sa Bulacan, hindi sa buong Pilipinas. Actually, parang 10 days ago, yung Green Party mismo, nag-warn na kami dito na may posibilidad talaga makiyari sa 10 to 15 years into the future based on the data that we had. Kaya lang, eto na nga tayo, ganun pa rin yung ating depression.
1: Meron kayong pinapanawagan na may malawakang pagputol ng mga puno dyan sa Bulacan. Kumusta po yung panawagan nyo?
0: Panawagan natin, no, kasama ang Melo talaga, ay mag-shift yung politiya no, ng ating pamahalaan mula sa LGU hanggang sa national government. Na mag-declare na talaga ng, ano, ng climate emergency. Kasi ito naman, water bankruptcy, ay parte pa rin ng climate emergency. Mm-hmm. So, kung mag-declare, no, sa Bulacan, kay panawagan natin kay Gobyan or Gabriel Fernandez, sa akin na yun, na mag-declare na ng climate emergency sa provincial level, at na gano'n, pa-action na itong cabinet ng crisis sa table. At sa national naman, kay Bangulong Yung Comparto, na mag-declare na rin ang climate emergency. Kasi recently, napahintan nga natin ang priority pa rin ng ating government ay itong climate. Nung nagkot pa ng ibang bansa, pinag-evok na niya yung billion na gagamitin investment para pag-gandat pa ng climate sa Pilipinas. Eh, kapag nagbawasan tayo ng mga critical resources, saka dahil ang mundo ka at luna, eh, lalong mabonti yung ating supply ng tubig. Kasi ang hindi kasi naiintindihan din ang iba, ang tubig naman ay hindi lang galing sa tubig natin. Yung mga puno po natin sa mundo, at yung social dyan ang makubigan. So kapag mayroon po ay naubos, yung whole big capacity rin ng fresh water natin ay nabatala. I think it's about time that we shift our focus on reactive solutions to proactive solutions from the LGU level, the project, up to the national level. So sana po talaga mangyari. At the same time, panawagan din natin ating mga kababayan na patuloy tayong pagdichisa ng iyosin natin ang pagdalit at natin ang magsayain at saka magsalita po tayo na panawagan tayo sa ating mga LGU na gumawa na rin ang pagkilos para sa sesyo natin.
1: Nauuso po yung ano, Sir David, yung rainwater harvesting dams or mga facility na ganun. Meron ba dyan? May mga ganun ba yung nag-harvest ng rainwater? Halimbawa yung excess, yung tubig baha na harvest para pagdating ng tagtuyot ay may magagamit na tubig?
0: So tama ko yung pag-aahin yung tinatawag na nyo na rainwater harvesting. Talaga sa mga tagalagin natin, kasi medyo may inayendot eh. Pero yung rainwater harvesting po kasi, may mga batas na tayo actually na nandyan ha. Ang problema po kasi talaga natin, yung implementation ng mga batas na ito. Like yung rainwater harvesting, napakatagal na. So ang required dapat pa yung ating mga business ay meron pa ganito. Actually, requirements yan na dapat i-treat yung ating tubig. Ayong series ay dapat i-iwalay. Pero, ano eh, hanggang batas lang talaga. So, it's very, very sad really. You need a political will to really implement it.
1: Paano pa ba yung mga maging responsibilidad ng ating kababayan na mangalaga ng ilog, bukal at lawa? Ano ba yung karagatan, pagtitipid ng tubig? Ano ba yung dapat maisa-isip ng bawat mamamayan para pangalagaan itong mga river o water channels, ilog, bukal, lawa. Ano ba yung dapat para sa ating mga kababayan? David? Putol siya? Alright. Yung mga pananag... Oh, yes. David? Oh. Ano ba dapat?
0: Hello?
1: Oo. Sir David, ano ba dapat i-practice ng mamamayan para makatulong?
0: Hello?
1: Opo, andyan. Naririnig kita.
0: Medyo malagong po kasi yung dating sa akin. Ano, makabot na pag sa...
1: Ayan, yan ngayon.
0: Sa technical. Ngayon po.
1: Ano bang dapat na mindset? O, ano ba talagang responsibilidad ng bawat Pilipino para mangalaga sa ating mga water channels, mga bukal, mga lawa? Anong dapat gawin?
0: Ano lang po talaga ang anong pagtitipid po na.
1: So pagtitipid sa paggamit ng tubig. Ano yung aspeto ng sasabihin natin?
0: Hello?
1: Oo. Ano pa yung aspeto ng pagsasamantala sa kalikasan na sinasabi? May sumisingit. Bunyog, pagkakaisa party. Magsasaka, mangingisda, mga bunyog. Green party at saka bunyog, pagkakaisa party. Kabataan. Kumusta ka? Andiyan ka pa? Walang katarungan, walang hustisya sa tubig. Pangalagaan ng tubig, pangalagaan ng buhay, pangalagaan ng kinabukasan ng bayan. Yun ang mga advokasya talaga. Yung mga magsasaka natin, mangingisda, mga katutubo, kabataan, environmental defenders, lahat ng mamamayang nagsusulong ng ligtas, matatag at makakalikasang kinabukasan. Babagsak yung signal ni Sir David D'Angel, chairperson ng Green Party of the Philippines. Maganda kasi pag-usapan yan dahil parang napapanahon kasi may mga bantang mas mahaba yung kakaharaping ano, El Nino ng ating bansa, tagtuyot dito sa ating bansa hanggang next year. So, ano ba yung mga dapat may isaisip ng bawat Pilipino? Ano ba yung responsibilidad o nga o ma ano ba yung paraan para maibalik sa dating kalagayan dahil sa ang ating mga ano daanan ng mga tubig, water channels. So yung nabanggit ng kanilang party yung walang habas na pagputol ng mga punong kahoy sa kagubatan, pollution mula sa industriya at kabayan, yung pagmimina, labis na pagkuha ng groundwater, mahinang pamamahala sa ating likasyaman, yun ang mga ganun. Kapag nasisira ang kalikasan, nawawala din ang kakayahan nitong mag-imbak at maglinis ng tubig. Opo, oo. Pag wala ka ng kahoy, punong kahoy na nag-pipilter, nagbibigay ng oxygen para sa kabayan at nagpipilter ng mga tubig din sa kanilang mga ugat, kaugatan, ay talagang yun, mauubusan tayo ng malilinis na tubig. Oo. Usapin ang ito ay usapin hindi lang sa pangkalikasan. Usapin ang kalusugan, pagkain, kabuhayan, justice for the society, katarungang panlipunan, katatagan ng ekonomiya, siyempre, at kinabukasan ng bansa. Dapat pangalagaan talaga natin ang tubig. Yung ating likas na yaman, mga patubig. Pangangalaga sa kalikasan, pananagutan ng pamahalaan, pagkikilahok ng mamamayan at pangmatagalang katatagan laban sa krisis sa klima. By report, DOST Calabarzon, pinalalakas ang disaster tech. Pakikipagtambalan sa Gates Program. Sinimulan. Report ng DCRJ reporter Romel Madrigal. Romel.
3: Mas pinalakas ang Department of Science and Technology o DOST Calabarzon ng paggamit ng makabagong teknolohiya para sa disaster preparedness at mas mahusay ng pamamahala ng datos. Ito ay matapos nilang tanggapin ang mga kinatawan ng Geospatial Analytics and Technology Solutions o GAGE program ng DOST sa isang courtesy visit na naglalayong palawakin ng kooperasyon sa paggamit ng geospatial information para sa regional development. Pinangunahan ni DOST Assistant Secretary Rodolfo Calzado ang pagpupulong kung saan tinalakay ang pagpapalawak ng GAGE program, isang flagship initiative ng DOST na gumagamit ng geospatial hazard at climate data upang makatulong sa disaster risk reduction, climate resilience at evidence-based governance. Ipinahayag ni Calzado na target ng DOST na matiyak ang pangmatagal ang pagpapatuloy ng programa sa pamamagitan ng mas maraming pakikipagpartner sa iba't ibang ahensya at stakeholders. Ipinakilala rin ng DOST Calabarzon ng Darius Impression Projects, isang digital platforms na nagsisilbing repositoryo ng mga proyekto ng DOST Regional Offices na inaasahang makakatulong sa data integration, information management at knowledge sharing. Sa pamamagitan ng inisyatibong ito, mas pinaikting pa ng DOST Calabarzon ang paggamit ng agham at teknolohiya upang mapalakas ang paghahanda sa sakuna at maisulong ang mas epektibong pagunlad sa rehiyon. Ako si Romel Madrigal, nag-uulat sa DCRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
1: Maraming salamat, Romel Madrigal. Jaime Samoya Bernante, awesome. Thumbs up, Alex Iala receives winning money, 24.3 million pesos. Tennis player, wow, yan ang tunay na sacrifice. Muna, pera. Alex, like Spider-Woman, puso. Parang Spider-Woman nga siya. Medyo, yung dumaib siya, oh, tapos sinalo pa rin yung bola. Oo. Oh. Nagawa ko yan nung araw, nung nag-beach volleyball kami. Bumagsak na, in-spike yung bola. Nasa halos ground na, nakaya ko pang i-dive yung katawan doon. Total, buhangin naman yung babagsakan ko, beach volleyball. Naibalik ko yung bola sa taas. So, ano lang yun, sali-sali lang po yun. Hindi yun talaga ang event ko. Ma'am Ina Gray, we hope Alex wins, but she will face a lot of good players from different countries. Of course, oo, napakatindi ng competition, Ma'am Ina Gray. Justice in the Philippines is so unfair. They are trying to convict the people who does the right thing and shielding the criminals. Aba, the criminals, sabi ni Ma'am Ina Gray. Oh. Charito Cabrera Dayana, according to Sandigan Bayan, di pa daw sure kung plunder yung kaso ni Senator Marcoleta. Pero pina-aresto na nila agad. Siyempre, para di maka-attend sa impeachment trial ni VP Sara. Alam na this. Ang galing mo, Charito Cabrera Dayana. Oh, all right. Thank you, Press Jerry Santana, for watching. Oh, yan. Tindi talaga. Matindi talaga yung performance ni Alex. Oh. Oh, yan nga po. Tama po yung observation mo, Charito Cabrera Dayana. Break muna tayo. Oras, impunto alas 11 ng tanghali.

0: RJ Patrol. Alas 11 sa isna sa ating RJ Patrol on a Monday, July 6, 2026. Happy birthday ka Lando Marquez ng LTAP, Liga ng Transportasyon at Operator sa Pilipinas. 72 years old, batang-bata. Batang-bata pa si Lando Marquez. Ito sabi, si Rico Racion. Hinarap ni Attorney Senator Marcoleta ang ikinaso sa kanyang plunder, hindi siya na inaresto kusa siyang nagpunta sa Sandigan Bayan. O nga po. Kanina pa yung nagbe-break yung mga balita. Ando na sa Sandigan Bayan si Senator Dante Marcoleta. Sabi ng mga kasama niya sa Iglesia ni Cristo, sila Genesil Subarjaga, sila Nelson Lubao dyan sa Net 25. Kusa daw siya pong pumunta roon. So, meron siyang advance notice na telegraph po niya na maglalabas ng arrest warrant ang Sandigan Bayan. Kaya, inunahan na po niya. Marami kasi na namang nagsisirculate sa social media, either kakampi o hindi. Sinasabing inaresto. Breaking, Sandigan Bayan orders arrest of Senator Rodante Marcoleta. Dahil ito sa sinampangkaso ng Ombudsman, dahil dito'y inilabas na ng Sandigan Bayan ang warrant for arrest. Kung plunder, hindi pa daw sigurado eh. Kaya nga hindi na makakasipot ngayon sa impeachment trial si Senator Marcoleta matapos ibasura ng Sandigan Bayan ang motion to quash upang ipawalang bisa ang kasong sinampa ng Ombudsman dahil dito inilabas ang warrant of arrest ang Senator Rodante Marcoleta. Hindi na nila hinintay na nakaupo siya sa impeachment court. Nakinig sila sa mga pasa-pasang komentaryo. At napag-aralan nila na medyo sintunado nga kapag nakaupong Senator Judge na tapos i-issue mo ng aarestuin mo sa gitna ng hearing, medyo sintunado po yun. My report, Peking Aleco Inspector timbog sa NBI, pangungutong at pagtapyas sa kuryente, booking. Report ng DZRJ reporter Romel Madrigal. Romel.
1: Nahulog sa bitag ng National Bureau of Investigation o NBI ang isang lalaking nagpanggap umanong empleyado ng Albay Electric Cooperative o Aleco upang mangikil ng pera mula sa isang consumer sa Legazpi City. Ayon sa investigasyon, nagalokoman ang suspect na pababain ang buwa ng bayarin sa kuryente kapalit ng bayad. Makalipas ang ilang linggo, muli itong nagpakilala bilang Aleco Inspector at sinabing may nakita umanong illegal na jumper sa metro ng biktima. Tinakot umano nitong consumer na maaari siyang maharap sa kasong kriminal at malaking multa, ngunit inalok na huwag isulong ang ulat kapalit na 10,000 piso. Dahil sa hinalang panluloko at pangingikil, humingi ng tulong ang biktima sa NBI. Sa sinagawang entrapment operation, na-arresto ang suspect matapos tanggapin ng marked money habang aktong inaalis ang jumper sa electric meter ng walang pahintulot ng Aleco. Nahaharap ngayon ng suspect sa mga kasong paglabag sa Anti-Electricity Pilferage Act, estapa at grave coercion matapos makita ng piskalya na may sapat na ebidensya upang ituloy ang kaso. Ako si Romel Madrigal, nag-uulat sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Maraming salamat, Romel Madrigal. The Sandigan Bayan 3rd Division issued an arrest warrant against Senator Rodante Marcoleta, July 6, 2026, over his plunder case just hours before the impeachment trial of Vice President Sara Duterte was set to begin. The Office of the Ombudsman filed the case after Marcoleta admitted receiving 75 million pesos in donations that were not declared in his statements of assets, liabilities, and net worth, SALN, and statement of contributions and expenditures, SOCE. Whether or not kung sinasabing plunder, hindi siya makakabail. Pero kung hindi plunder, may mga nagsasabing. Hindi pa daw tiyak ng Sandigan Bayan kung nasa plunder. Wala pang formal announcement na plunder yung kaso. Maghihintay tayo ng update kung anong nangyayari o kung plunder nga, it ay nako. Wala na tayong magagawa. Wala na siyang, hindi siya mapapagbigyan ng tawag dito. Pagpiansa. Karapatang magpiansa. Okay. Parang si Senator Bong, former Senator Bong Revilla, di ba? Pero si Senator Jingo Estrada ay may two-month suspension sa pagiging senador. Sinuspindi ng ombudsman. So, kung mga 7 months, 5 to 7 months itatagal ng impeachment case, hearing, trial, ay makakalabas na si Senator Jingoy bago magkaroon ng botohan. Makakalabas siya ng kulungan. Okay. Hi, Mesa Moya Bernante. Totoo ba, Sir Angelo, nag-resign na si Vice President Sara Duterte? Wala pang final word about that, Hi, Mesa Moya Bernante. Hindi natin alam kung totoo yan o hindi. Pinarap ni Attorney Senator Marcolet ang kinasang ikinaso sa kanya. Hindi siya inaresto kusa siyang nagpunta sa Sandigan ba. Maaga pa daw eh. Mas maaga kanina. Alas 8 pa daw. Nandun na sa Sandigan Bayan si Senator Marcoleta. Sa mundong ito, maraming ahas eh. Maraming ibig sabihin intelligence information gathering. Ibig sabihin, kahit na sa tingin mo ay yun na talaga, kuminsan may mga twist pa yan o may pagbabago pa yan. So, hintay tayo mga updates o updates dun sa kaso ni Senator Rodante Marcoleta. Sulit tayo sa kaso ni soon to retire Armed Forces of the Philippines Chief of Staff General Romeo Broner Jr. Magre-retire na si General Broner. May statement siyang ipagtatanggol ng AFP ang mga Pilipino. Binahagi ni Armed Forces Chief of Staff General Romeo Broner Jr. ang kanilang pangako na bibigyan proteksyon ng mga Pilipino kahit anong mangyari. Sa kanyang talumpati, pinaalala ni General Broner ang totoong misyon ng AFP na panatilihin ang kaligtasan ng mga Pilipino nang walang pangamba. Hiniling ng General sa mga Pilipino na suportahan ang kasundaluhan. Our soldiers offer their lives so that others may sleep soundly at night. Hayaan niyo po kaming gawin ang trabaho namin ngayon, ani General Broner. Pero ang tanong, sino susunod na kandidatong maging pinuno ng hukbong sandatahan ng Pilipinas? Lapit-lapit na daw retire si, speaking of military, isang light moment, so yung kapamilya executive na si former president, ABS-CBN former president Charo Santos, attended 79th founding anniversary of the Philippine Air Force. Reservist po si Ma'am Charo Santos noong 19, AFP reservist po siya in 2024. October 2024, last year, or the other year, 26 na ngayon. Philippine Air Force Reservist Charo Santos attends attend 79th founding anniversary of the Philippine Air Force. Kumusta yung Air Force? Kumusta yung Air Force? Ang hindi ko makalimutan dyan, ang commanding general nila ay si General De La Cruz. Anong taon ba yun? Nasa CNN Philippines na po ako noon. So, sometime 2014, ganun. Nandiyan si General De La Cruz. Then, sunod-sunod yung mga paimbita niya sa amin. No? Napakahilig niya rin sa practical shooting. And naging darling of the media, si General De La Cruz, Commanding General ng Philippine Air Force. Kumalit sa kanya noon ay yung PSG commander dati ni the late President Noynoy Aquino nung mag-retire si General De La Cruz. Hindi namin makalimutan si General De La Cruz. Very accommodating at saka daling kausap. Of course, andyan mayroong sariling station at sariling programa sa DWIZ. Si retired general, Philippine Air Force General Jerry Samudio. Kikita kami sa National Press Club. Nag-member po siya sa National Press Club. So, mayroon siyang istasyon sa Batangas. Taga Batangas. Alala ko, isa sa mga reporter ko na nirecruit ko sa Batangas ay si Dennis Datu. Siya'y dating newscaster ng Radyo Balisong. Oh, yun ang nagsarado po yung radyo na yon. So, nakuha ko siya. Naging reporter ko si Dennis Datu. Radyo Balisong, dahil Batangas. Pagmamayari dati ng the former Batangas Governor Antonio Leviste. Tony Leviste. Bakit kung walang bakit kung may kalamidad walang ganyang kadaming pulis sa isang legal proceeding, sa isang legal proceeding may mga nagtatanong. O nga po, almost 7,000 eh. Oh. Bakit kailangan na mahigit 6,000 pulis sa paligid ng Senado sa loob simula ngayon Lunes, kung kailan mamaya opisyal na magsisimula ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ano bang kinatatakutan ng PNP? Sabi ganun. Matindi, ano? Kung may kalamidad, hindi ganyan daw karami mag-deploy ang PNP. Pero ngayon, halos 7,000. Sa Malacanang, hindi kayo nag-deploy? Di ba may mga may mga imbitasyon para manood ng tennis match ni tennis sensation, super Philippine sensation.

0: pagdalo ni na Senators Loren Legarda, Robin at Robin Padilla ng minority block sa pinatawag niyang All Senators Caucus nitong July 3 is Friday. Sinabing pinatunayan ito na marami na ang nag-move on sa mga nangyaring kaguluhan diyan sa Senado noong Mayo. Gayunman, wala rin doon sa caucus para talakayan ang mga huling paganda para sa impeachment trial ni Vice President Duterte ang iba pang minority senators, kabilang si Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano. Sa posibilidad na hindi umano, sabi nga, no. Nung June 30, nagbabala itong si former Senate President Cayetano na may posibilidad na hindi umano magiging patas ang paglilitis kay VP Sara dahil hindi pa rin nariresolba kung ilan talaga ang bilang ng majority of all members ng Senado. Ngayong patuloy na kinakasuhan at inaaresto ang mga nasa minority. Alright, kaugnay ng balitang yan. Senator Rodante Marcoleta naniniwala na aaksyonan kaagad ng Sandigan Bayan ang kanilang motion to quash at warrant of arrest. Motion to quash, warrant of arrest. Report ng DCRJ reporter Jojo Sikat.
1: Naniniwala si Senador Rodante Marcoleta na aksyonan agad sa Sandigan Bayan ang kanilang inihaing motion to quash warrant of arrest matapos na ilabas ng korte ang arrest warrant sa kanya ngayong umaga. Nagtungo si Marcoleta ngayong umaga sa Sandigan Bayan para magahin nga ng motion, subalit naglabas din ang warrant of arrest ang Sandigan sa Senador dahil may nakita aniyang basehan ng korte. Nagpasalamat naman si Marcoleta sa Sandigan Bayan dahil sa agad na inilagay ang kanyang motion sa kalendar ng korte at nadana niya ito sa proseso. Kusa naman sumuko si Marcoleta matapos lumabas ang arrest warrant laban sa kanya. Nakatakda sana maging hukom ng impeachment court si Marcoleta sa unang araw ng impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. Subalit matapos ang insidente ng pagsuo ng senador dahil nga sa warrant ng pares sa kasong plunder, malabong makadalo ngayong araw sa paglilitis itong si Marcoleta dito sa impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Ako si Jojo Sikat, nagulat para sa DCRJ Radyo Bandino TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Maraming salamat, Jojo Sikat. Motion to quash warrant of arrest. Oh, sinadidismiss nila yung warrant of arrest. Kung warrant of arrest for plunder, nako, delikado. Mga senator judge, bawal nang makibeso-beso kay VP Sara Duterte. Bawal tumingin. O bawal bumoto pabor kay Inday. Sabi nga ng mga kulokoy dito, naiya ka pa, Sherwin. Bawal makibeso-beso. Eh, mga sinasabi ni, op, may birthday. Ganun na lang talaga. Lahat na lang daw ng mga negatibo, pinupukol sa Iglesia ni Cristo. Di yata alam ng mga Pilipino na Iglesia ni Cristo ang isa sa mga pangunahing tumutulong sa bansang Pilipinas sa larangan ng kalamidad, pandemya, pangkabuhayan, at iba pa. Instead of paying attention to these matters, INC members remain silent because they hold fast to the doctrine, and believing that God will bring them justice. Ganyan pa man kaming mga Iglesia ni Cristo ay hindi natatakot, patuloy naming kakalampagin ang gobyerno para sa justisya. 2% lang ang bilang namin pero pinag-iinitan kami. Ganon kalakas ang pagkakaisa namin, sabi ng mga, kumo hindi magawang magkaisa ng ibang reliyon, ay inaatake na ang pagkakaisa ng buong Iglesia ni Cristo. Sabi ng iba, binoto nyo yan, kasalanan nyo yan. Hindi namin hawak ang utak ng tao. Kahit ang Diyos noon naghahalal din, pero nagtaksil sa Diyos.

0: Kahit si Kristo pinagtaksila ni Judas. Ganun pa man, ang isip at gawa ng tao ay hindi pa namin hawak. Hindi na namin hawak. Nangangahulugan na ang tao'y binigyan ng kalayaan, pero kung sa kasamaan ay dapat silang papanagutin. Signed, Iglesia ni Cristo. Official statement ng Iglesia ni Cristo. Alright, bantayan ng impeachment. Ayan na. Ayan na. Yung, ano ba yung tugtog na yun? Naalala ko yung ating colleague sa Radio Patrol number 5. The late Nilo Campo. Yun ang tugtog niya eh. Theme song ng kanyang mga programa nun. Magandang umaga. Si Nilo Campo. Yun ang theme song niya. Yung Hawaii 5-0. Magkano kayo bayad niya sa ano? Copyright. Kasi nga, kapag ang tunog na ginagamit mo sa yung programa locally o dito sa mga ini-air mo sa TV o radio, ay may nagmamay-ari tulad niyan. Hawaii 5-0. Pam pam pam pam pam tan tan tan tan tan tan. Ganun. Hawaii 5-0. Isa pang paliwanag ni Yusek Claire Castro. Hindi daw siya natakot sa mga muntik ng kumuyog sa kanya doon sa Canada, Vancouver City. Hindi daw siya natakot. Hindi atakot atao. Atapang atao, ito si Yusek Claire Castro. Nilinaw ni Palace Press Officer at Undersecretary Attorney Claire Castro na hindi takot. Hindi takot. Kundi pangamba ang kanyang naramdaman matapos siyang halos kuyugin umano ng ilang OFW, Overseas Filipino Workers, at Filipino Canadians doon sa Vancouver, Canada. Ayon kay Castro, hindi na rin siya gumanti o pumalag dahil nasa ibang bansa siya nang mangyari ang insidente. Sabi sa akin ni Director Robertson, anong naramdaman mo? Sabi ko, okay lang kasi ang mas medyo siguro nakaramdam ng pangamba. Hindi naman actually takot. Hindi daw siya natakot. Tapang atao. Dagdag pa ni Attorney Claire Castro, iba yung takot o iba yung takot sa alam mo na baka meron lang silang gawin sa'yo, di ba? Siyempre, hirap manapak, mahirap naman manuntok kapag nasa ibang bansa ka, sabi pa niya. Habang natatawa. Matapang talaga ni Yusek. Pino na rin ni Yusek Castro ang naging asal ng grupo at sinabing mas makabubuti sana kung tumulong na lamang ang mga ito sa pagpapalaganap ng mga nagawa ng administrasyon habang nasa Canada si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Hindi mo mapigil yung mga yon. Yun ang kanilang ano eh. Kanilang agenda eh. So, gano'n lang talaga. Happiest birthday po from Arnel Doria, si Kabalayan, Arnel Doria. Binabati niya si Calando Marquez, Orlando Marquez sa kanyang birthday today. Talaga na. We are one, sabi ng mga nandoon sa Iglesia ni Cristo. Ang tunay na lakas ng nagkakaisa. Pagkakaisa nagsisimula sa pagkakaisa at katapatan. Kapag iisa ang puso at layunin, mas nagiging matatag ang samahan. Tunay na pagkakaisa ay nananatili sa katapatan, hindi magtataksil kailanman. Pagkakaisa ay nananatili sa katapatan, hindi magtataksil kailanman. Green, white, and red. We are one. Of course, kaisa rin namin kayo dun sa siyempre, you have the right to freedom to peaceful assembly, freedom of expression, cannot be infringed, cannot be abridged, di ba? Batas. Break tayo, ang oras alas 11:30 ng tanghali.
1: Ang kakampi sa katotohanan at katarungan, ang kakampi ng mga OFWs. Samahan niyo po ako dito sa DZRJ 810 AM sa Radyo Bandido TV. At syempre, sama-sama po nating labanan ng mali at ipaglaban ang tama.
2: Watch and listen to Kakampi, Monday to Friday, 6 p.m. to 8 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.

0: RJ Patrol.
1: Alas 11:33 na po ng tanghali dito sa RJ Patrol. Time is ticking. Let us all be patient and wait, ha? Hintay tayo. Bandami na. Alam na this. Sabi nga, rekorasyon hinarap ni Attorney Senator Marcoleta ang kinaso sa kanyang plunder. Hindi siya inaresto kung sa siyang nagpunta doon sa Digan Bayan. Rekorasyon, alalahanin ni Da Junior na noong pamumuno ni King Charles sa England, ipinakulong niya ang mga opposition that leads to his downfall and was beheaded. Yan ang ginagawa ng administration sa mga oposisyon. Uy, delikado yan, ha? Jaime Samoya Bernate, so ilan na lang kaya, Sir Angelo, ang Senator Judges? Sino pa kaya ang isusunod na kasuhan nila? Ang lupit naman. Siyempre, ang nawawala sa Senado, Senator Bato, Senator Jinggoy, at Senator Marcoleta. Mamaya, malalaman natin update kung ano yung magiging susunod na kabanata sa kaso ni Senator Marcoleta dyan sa Digan Bayan. Meantime, my report. House prosecution na nawagan ng makatarungan at malinaw na impeachment trial. Ponpat's report ni DCRJ reporter Jong Manlapas.
2: Kuyang Angel, good morning. Nandito ako ngayon sa Senado kung saan ay nananawagan ng House Prosecution Panel sa pagsisimula ng impeachment trial sa Senado na hayaang umisa ng prosesong tinakdaan ng konstitusyon at mabigyan ng pagkakataon ang magkabilang panig na maiharap ang kanilang mga ebidensya. Sa isang press conference na ginawa dito sa Senado, sinabi ni House Prosecution Spokesperson at Lalo Del Sur Representative C. Alonto Adjong, hindi mo na tungkol sa personalidad at politika ang impeachment trial, kundi sa pagbibigay daan sa mga institusyon ng pamalaan na gampanaan ng kanilang tungkulin. Hindi ni Adjong nararapat lamang na maging patas, maayos at transparent ang buong proseso para sa kapakanan ng sambayan ng Pilipinas. Dagdag pa niya na walang dapat ikatakot sa katotohanan at ang impeachment court ang tamang lugar upang masuri ang mga ebidensya. Nilinaw din niya na hindi korte ang opinyon ng publiko. Anila ang pagbubuktas ng paglilitis ay unang hakbang sa konstitusyonal na proseso upang maitaguyod ang katotohanan. Ako si Jong Manlapas para sa DCRJ, Radio Bandido TV, kasama mong nagtatanggol sa demokrasya.

0: Andiyan na si John Malapa sa Senado. Augmentation coverage sa unang araw ng impeachment trial sa Senado. Kasama niya si Jojo Sica, siyempre, ang mainstay DCRJ reporter sa Senate. Rick Orasyon, sige, salingin niyo si Senator Marcoleta at baka maapareho kayo kay King Charles na sa kasakiman. At ang nangyari, nagkaroon ng revolution at mapatalsik siya at pinugutan ng ulo. Nakakatakot yun, ha? Rick Orasyon. Mayet Villanueva, kung hindi natakot si Claire, bakit nagsumbong siya sa mga pulis? Tapos na kasi. Ang taong tapos na, yung ano, pwedeng magyabang na. Wala namang nagpapatipid sa salita. Ikaw naman, Mayet Villanueva. No? Natakot ka ba? Wala na yung threat. Hindi ako natakot. Siyempre, ganun. Ganun lang yun, Mayet. Wala na yung threat . Pero nakita mo nga naman, nagsumbong siya sa pulis. Pero ano sabi ng pulis? Sabihin nyo kung anong gusto yung sabihin. Sabi din sa mga nagrarally. Doon sa kanila, yung freedom of speech ay mahalaga. Karapatan ng bawat mamamayan doon sa Canada. Rick Orasyon, hindi siya natakot sa pagsisigaw ng mga OFW. Ngunit napahiya siya kasi doon pa siya tinawag na sinungaling. Ganun. Shirley Oyang, takot pangamba. Hindi ba pareho yon, Sir Angelo? Yes, pareho. Takot at pangamba. Bakit ka natakot? Kasi ako'y nangangamba, di ba? Nag-aalala. Takot din yun. Shirley Oyang, ibig sabihin nun. Shirley Oyang, ready na ang mga judge ng minority. Yung mga judgmental na mga majority kuno, ready na ba kayo? Sabi ni Shirley Oyang. Rick Orasyon, sa kanyang pagka-inept president, dahilan na walang bonggang mga investors at infrastructure projects sa kanyang pamumuno. Kaya anong nangyari sa kanyang trust approval rating? Negative 13. Dami tawa ni Rick Orasyon. Shirley Oyang, si Claire Palaka Castro. Palaka? Atapang atao. Atapang aapog kamo. Atapang aapog kamo, yun ang totoo. Sabi ni Shirley Oyang. Charito Cabrera Diana, pwede naman pong umaten ng hearing si Senator Marcoleta kung papayagan siya ng Sandigan Bayan. Unlike kay Jinggoy, suspendido siya ng 3 months as senator. After 3 months as senator, pwede na umaten si Senator Jinggoy sa impeachment. Si Charito. 3 months, 90 days. Kung magdadrag ng 5 to 7 months yung impeachment trial, makakadalo si Senator Jinggoy Estrada bago magbutuhan. Isa pang report, Vice President Sara hindi pa tiyak kung haharap sa impeachment court. Report ng DCRJ reporter Jojo Sikat. Jo.
1: Sinabi ni Senate President Sherwin Gatchalia na hindi patiyak ng Senate Impeachment Court kung harap mamayang hapon sa impeachment trial itong si Vice President Sara Duterte. Ayon kay Senate President Gatchalia, nagmamonitor na sila mula pa kanina umaga pero wala pa rin pasabi ang kampo ni Vice President Sara kung personal na dadalo o haharap ang ikalawang pangulo sa kanyang paglilitis. Gayunpaman, pinaghahanda naman ng Senado lahat ng pwede mangyari kung dumating si VP Sara ngayong hapon at kasama na rito kung sakaling magkaroon ng mga kilos protesta mula sa mga taga-suporta ng Vice Presidente. Naglabas nung nakarang linggo ng notice ang Senate Impeachment Court para padaluhin si Vice President Sara sa impeachment trial o kaya ay sa pamagitan ng kanyang mga abogado. Batay naman sa rules sa Impeachment Court, hindi nila mapipilit o hindi obligadong isang impeachable officer tulad ni VP Sara na humarap sa kanyang paglilitis. Samantala, naninindigan naman si Gatchalia na siya ang presiding officer mamaya sa pagsisimula ng impeachment trial, saling na rin ito sa Senate rules ongoing naman itong kokos sa mga senador, nagsimula kanina ng alas 10 na umaga para pag-usapan at planchahin ang ilang pang mga last minute na issue at bagay ng mga kaugnay nga sa impeachment proceedings. Ako si Giorgio Sikat, nagulat para sa DCRJ Radio Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Maraming salamat, Giorgio Sikat. Kung hindi pa naman siya required si Vice President Sara, pwede naman hindi pa siya a-attend. Pero naman siya required. Nung araw, 5 buwan lang yung impeachment trial ni former Supreme Court Chief Justice Renato Corona. Dumalo siya. Doon na nagka-problema siya sa kanyang kalusugan. So hindi naging maganda yung mga testimonya niya. Yun ang pinapanalangin nila na ganun din mangyari kay VP Sara. Sino-sino ba yung mga nagsabi na dapat siya dumalo? Yan, sila Adyong. Pati si President Marcos, Bongbong Marcos, narinig ko yung report kanina na kung siya ang tatanungin, makabubuting umaten sa impeachment trial si Vice President Sara Duterte. Pero sa mga nakalipas na panahon, yun nga, nangyari kay former Chief Justice Renato Corona, may sakit pa rin yung mama. Ayun. Bumagsak yung kanyang lagay. Health niya. Di po ba? Talagang tuloy-tuloy yun. Nagtuloy-tuloy. At hanggang siya'y namaya pa. Kaya yun ang isa sa mga tinatanong noon nung matapos yung termino ni the late President Noynoy Aquino. Kasi hindi naman pwedeng alisin yung possibility at kalaunan ay inamin niya na may kamay siya sa likod nung mga nagsulong para ma-impeach si Chief Justice Renato Corona. Parang si Tatay Digong lang din yan. Noong pinatay ng mga mambabatas na sina congressman pa noon, Rodante Marcoleta at congressman Mike Defensor, pinatay nila yung prangkisa ng ABS-CBN. Sa gitna ng mga paglilitis noon, doon sa Kongreso, sa issue ng prangkisa ng ABS-CBN, parang ayaw aminin na may kamay yung Malacanang sa ganung kampanya na talagang patayin yung prangkisa o i-revoke. Kalaunan, alam mo naman si Tatay Digong, hindi naman yan umaamin. Nagsabi siya, inaamin ko, may kamay ako sa likod ng pagpatay sa prangkisa ng ABS-CBN. Ganun. Pero doon sa kaso ni Rene Corona, former Chief Justice, ang pagkakaintindi daw ng taong bayan doon ay yung mga kamag-anak na mga ng presidente noon, ni Noynoy Aquino, sa party ng kanyang nanay, mga kuhangko, matindi daw pressure sa kanya. Na huwag ipamigay yung Hacienda Luisita. Kasi nagkaroon ng ruling na eventually pag na-implement ay papamigay na sa mga nagtatrabaho sa Hacienda Luisita yung mga lupain ng Hacienda. So, malaki ang pagtutol ng pamilya ni former Senate President Noynoy Aquino, kaya nagkaroon ng ganung lagayan. Huwag na nating patumpik-tumpik pa. Talaga namang, kung ganyan, magkakaroon ng lobby money, yan po. Sigurado, bubuhos na naman ang lobby money dyan. Pag mayroong may mga pinagdidibatehan, may mahigpit na pinaglalaban, pros and cons, kadalasan bumabaha yung pera dyan. Ang tanong at the end of the day, sino magbebenepisyo kapag nagtagumpay na ma-eliminate? Ma-eliminate. Yan nga pala ang ating word for the day. Mawala sa picture ng 2028 presidential elections si Vice President Sara Duterte. Ayan. Word for the day, eliminate. Spelled E-L-I-M-I-N-A-T-E. Eliminate means to completely remove, exclude, or get rid of something that is unwanted, unneeded, or irrelevant. The term originates from Latin word eliminare, literally meaning to throw out of the door, to throw out of doors, or cross the threshold. Eliminate. Yan ang word for the day ng RJ Patrol on a Monday, July 6. Yan po yung first day ng first day ng impeachment trial. Okay. So sabi naman ni Merly Hikomo ba? Thank you for your support, Merly Hikomo. Hindi ba pwedeng lumapit sa Supreme Court si Senator Marcoleta? Sobra na ang panunupil ng admin ngayon. Lahat na lang ng kontra sa admin ay kinakasuhan. May punto ka, Merly Hikomo. Thank you for your support sa RJ Patrol. Jaime Zamoya Bernante, very nice. Nasa Davao, Sir Angelo, ang magandang investment ngayon dahil sa peace and order na pinapatupad sa siyudad at magandang serbisyo sa bayan. Oo nga. Tagaroon ako, Jaime Zamoya Bernante. Meron akong kaunting minana doon. Mahal na mahal ko yung aking lupang tinubuan, Davao. Shirley Uyang, ako kay Vice President. Magtatanim na lang ako para dumami mga puno kaysa umaten at makita ang mga pagmumukha ng mga judgmental. Sabi mo yan, ha, Shirley Uyang. Rick Oracion, ang mga prosecutor ay binasbasan at pray over ng mga Padre Damaso while VP Sara ay nasa Bogo, Cebu, ning dagkot ug kandila. Walang mga pare. Walang mga pare daw doon. Nagsindi ng kandila daw si VP Sara doon sa Bogo, Cebu. Hi, Ms. Samoya Bernante. Nabasa mo ba, Sir Angelo? Sinabi ni Senator Erwin sa mga miyembro ng Iglesia ni Cristo, kaya niya sabihin yon, lingkod bayan siya, senador pa. Ano ba sabi niyon? Nung sinabi ni Senator Erwin sa mga miyembro ng Iglesia. Shirley Uyang, eliminate bagay na bagay kay Jumping Jack. Ay, tama ka, Shirley Uyang. May punto ka rin naman dyan. Eliminate Jumping Jack. Ganun ba? Gusto mo, Shirley Uyang? Binabasa ko lang po yung mga supportive message ng RJ Patrol dito. Abang lang tayo, alas 12 mamaya, magkoconvene yung impeachment court at magsisimula impeachment trial dyan sa Senado. So, pray lang tayo mga kababayan. Sabi ni Attorney Pastor na siya, attorney pa, Mike Operario, mahirap makialam kung ang taong walang alam. Kaya magsuri tayo, mag-aral tayo. Alamin natin kung ano yung totoo, doon lang tayo. Pag yung speculative, wala po tayong ano dito, bias dito. Basta kung anong dumating at totoo, broadcast po natin dito. Uy, so, pag nalang dumalo si BP Sara, total initial ano pa lang eh. Uy, sinabihan si Auntie Claire ng pangit, aba nagalit. Pero nung sinigawan siyang magnanakaw, ngumiti. Ganun ba yun? Kaya may mga nagsasabi dito. Ngumiti daw nung tinawag na si Sumiha. Ay, nako. Ibang klase kayo, ha? Maraming mga intriga kayo dito, ha? Yun naman, ito naman. Narito ang tugon ng ilang eksperto sa posibleng paraan ng pagboto ng mga senator judges sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Magsisimula na ngayon. Mamayang hapon, 2 p.m., July 6. Sabi ni former Justice Adolf Ascuna, it is presumed that all of all of them have conscience and will vote according to their conscience, and that is the best we can expect from them, an impartial verdict based on their honest belief on whether or not the respondent has been proven guilty by the evidence of the prosecution. Yan ang sabi ni former Supreme Court Justice Adolfo Ascuna, isa sa mga framers ng 1987 Constitution. Sabi naman ng former Senate President Frank Drilon, hindi mo talaga mapipilit kung paano ang boto or hindi mo talagang masabi kung talagang yung boto ng isang senador ay sang-ayon doon sa ebidensya. They are not lawyers in the first place. And that is how it is designed. Nasa konsyensya po nila yon. They will answer to the political exercise in the future, and they will be judged according to how they will react in this impeachment. Okay. Report, House prosecution iginit na ang pagbibitiw ni VP Sara hindi makakapawi sa pananagutan. Phone patch report ng DCRJ reporter Jong Manlapas. Jong.
2: Kuya Angel, yes. Iginit ng House prosecution panel na kahit magbitiw sa pwesto si Vice President Charles Duterte ay hindi nito magugura ang pananagutan o otomatikong magwawakas ang impeachment proceeding laban sa kanya. Ayon kina House Trial Spokesperson si Alonto Adjong ng Lano del Sur, Kabataan Party List Representative Benny Luis Co at Legal Spokesperson Attorney Benjamin J. Tolosa Jr., ang impeachment ay isang konstitusyonal na proseso ng pananagutan. Sinabi nila na ma-impeach na ang ng House of Representatives ang Vice Presidente at tungkulin na ngayon ng Senado na nitisin at pagpasyahan ng kaso. Binigyan din ng prosecution panel na ang pagbibitin sa pwesto ay tumutugon lamang sa usapin ng pananatili sa katungkulan at hindi sa apat na articles of impeachment o sa posibilidad ng perpetual disqualification from holding public office. Ayon pa sa kanila, nakahanda ang House Prosecution na ituloy ang pabilitis anuman na maging susunod na bang o development sa kaso. Ako si Jong Manlapas para sa DCRJ Radio Bandido TV. Kasama mong tatanggol sa demokrasya.
0: Maraming salamat sa update, Jong Manlapas, dyan sa Senado. Nandiyan na yung prosecution panel, ha? Full force. Sabi naman ni Justice Julio T. Hanke, considering na meron din karamihan sa senador ay up for re-election, ay ito rin ay magiging parte ng kanilang political calculus pagdating sa paglabas ng kanilang desisyon sa whether maging guilty or not guilty ang Vice Presidente. All right. Maraming factors talaga na dapat ikonsidera. Dapat ikonsidera na. Mga boboto dyan. Siyempre, Senator Judges. Siyempre, kayong boboto. Kayo ba yung re-electionist? Sino-sino sa mga Senator Judges ang re-electionist? Amy Marcos, si Manang, Senator? Sino pa? Loren? Senator Loren Legarda? Sino pa? For re-election, Senator Bongo? Tama ba? Tama. Senator Bato? Sino pa mga re-electionist? Robin Padilla? Anyway, minority ang mas marami na babanggit natin ng minority, hindi majority. Sa majority, JV Ejercito? Sino pa? Jinggoy? Sino pa? Sa majority block? Sherwin? Gatsalian? Senate President? Lockdown, pinatupad daw sa Sandigan Bayan. Nagpatupad ng lockdown ang Sandigan Bayan matapos issue ng arrest warrant si Senator Rodante Marcoleta na nasa ikapat na palapag ng gusali nang sumuko sa mga otoridad ngayong Lunes para mapangalagaan ang seguridad sa lugar. May lockdown sa Sandigan Bayan. Nataon na nagsusumite si Marcoleta ng motion to quash information sa Sandigan Bayan, 3rd Division ng maglabas ang anti-graft court ng warrant kaugnay sa 75 million pesos na undeclared campaign funds na tinanggap ng senador mula sa tatlong individual na kapwa akusado rin niya, co-accused niya sa plunder case. Siyempre, may mga taga-support ang kasama dyan. Si Senator Marcoleta. Si Ate Bing, nanonood ngayon. Ate Bing, si Febe Iglesias Bermejo, ang ating Zumba Queen dyan sa Davao City. Nanonood dito sa ating RJ Patrol on a Monday, July 6, birthday ni Calando Marquez. Shirley Uy, ang dati basura ng Canada pinadala sa Pinas, ngayon mga taong basura pumunta ng Canada. It's a tie. Mga taong basura ba talaga ang tawag mo diyan? Shirley Uyang, ang mga pumunta sa Canada. Shirley Uyang, bloodbath ang gusto ni Vice President, hindi resign si VP. Ang atapang atao. Aba, tindi ng mga emoji mo, Shirley Uyang. Atapang atao yan si Vice President Sara Duterte. Alright, magabang tayo. 2 o'clock. Magsisimula yung impeachment trial. Tutok dito sa DCRJ. Blow by blow, ihatid namin sa inyo. Buong kaganapan ng impeachment trial dyan sa impeachment court sa Senado. Meantime, bababa natin ng tabing. Teka, Charito Cabrera, Diana, re-electionist, Padilla, JV, Jinggoy, Mark Villar, Escudero, Legarda, Alan Cayetano. Thank you, Charito Cabrera, Diana. Ako po si Angelo Almonte. Bye-bye.
3: The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.

Before we begin, with the court's kind indulgence, I wish to deliver a brief opening statement. Ladies and gentlemen, distinguished Senator Judges, sa araw na ito, binubuksan natin ang pagdinig sa kasong impeachment laban sa pangalawang Pangulo ng Republika ng Pilipinas, ang kagalang-galang na Sara Zimmerman Duterte, alinsunod sa ating saligang batas. Sa pagtupad natin sa tungkuling ito, malinaw ang panata na ating sinumpaan to do impartial justice according to the Constitution and the laws of the Philippines. Ibig sabihin nito, ang bawat pasya natin ay dapat nakabatay lamang sa saligang batas, sa ating mga batas, sa mga alintuntunin ng hukumang ito at sa mga ebidensyang ihaharap na walang kinikilingan at walang pinapanigan. Impeachment is a constitutional mechanism that holds the highest public officials of the Republic accountable to the people. We cannot achieve accountability, nor can we faithfully serve justice without the truth. Karapatan ng sambayanan na malaman kung may katotohanan ang mga paratang laban sa pangalawang Pangulo. Tungkulin nating timbangin ang mga ebidensyang ihaharap at tiyakin ang ating magiging pasya ay nakabatay lamang sa batas at sa mga katotohanang mapatutunayan sa paglilitis. Ipagkakaloob ng saligang batas sa Senado ang natatanging kapangyarihan dinggin, litisin at pagpasyan ang lahat ng kaso ng impeachment. Kakibat ito ang pananugutang tiyakin na ang paglilitis ay isinasagawa ng may integridad, kayusan at buong paggalang sa proseso. Sisiguraduhin natin na magiging maayos, bukas at madaling maunawaan ng ating mga kababayan ang prosesong ito. Pagkakaloban ang magkabilang panig ang prosekusyon at ang depensa ng sapat at makatarungang pagkakataon upang magharap ng ebidensya, magsuri at magtanong sa mga testigo at mailahat ng buo ang kani-kanilang mga argumento. Sa ganitong paraan, mahiharap sa taong bayan ang malinaw na batayan upang maunawaan ang mga isyong nakapaloob sa Articles of Impeachment. Kasabay ng paghahanap sa katotohanan, ang tungkulin natin tiyakin, iginagalang ang mga karapatan ng bawat panig, lalo na ang karapatan ng Respondent Vice President sa isang patas at makatarungan paglilitis. Due process and fair play must remain paramount at every stage of this trial. Let us be firm in the search for truth. Let us remain faithful to the rules of this court, the rule of law, and above all, the Constitution. Nakatutok ang buong sambayanan, bawat kilos, salita, at pagpapasyang ating gagawin ay huhubog sa kasaysayan. At ang kasaysayan ang huling huhusga kung tayo ay kumilos ng tapat at nararapat. Nais kong bigyan ng katiyakan ng lahat, lalo na ang ating mga kababayan, gagampanan ko ang aking tungkulin ng patas at may katapatan. Magalang kong hinihikayat ang bawat Senator Judge na nawa ituparin natin ang ating tungkulin ng may dangal at pananugatan sa ating konstitusyon upang maging karapat-dapat tayo sa tiwalang ipinagkaloob sa atin ng sambayanang Pilipino. Thank you, distinguished Senator Judges.

0: The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.
1: Hi, Raul Virtudazo po ng UGM, Ugnayang Gobyerno at Mamamayan. Samahan niyo po ako at bibigay ko sa inyo ang mga balitang dapat alam niyo. At tatalakayin din natin ang mga issue na may kinalaman at may kabuluhan sa ating buhay. Dito lang sa DCRJ 810 AM Radyo Bandido TV.
2: Watch and listen to Ugnayang Gobyerno at Mamamayan. Monday to Friday, 4 p.m. to 6 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
1: Okay. Ayan, ha? Tuloy-tuloy tayo sa ating UGM, Ugnayang Gobyerno at Mamamayan. Pagkatapos nitong impeachment trial first day, ha? Unang araw ng impeachment trial dito kay Vice President Sara Duterte. At unang araw pa lang, ang dami ng mga pagtatalo. Ang daming debate. Pero siyempre, normal po yan. Normal yan sa mga ganito, no? At saan pa natin yan, mas marami pang ganyan sa mga susunod na araw, lalo na bukas, magkakaroon na po ng haharap na yung mga witness. Siyempre, marami ng tanungan yan. Kaya posibleng humaba na itong ating coverage dyan. Okay, so tuloy tayo sa ating mga balitaan. Ito yung impeachment court, pinababalik sa BIR ang green box ng mga tax record ni Vice President Sara Duterte. Report ni Jong Manlapas. Jong?
3: Yes, kuya. No? Halos sa katatapos lang itong unang araw ng pagdinig ng impeachment court regarding sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte, no? Saan niya ay napag-usapan na ibalik yung BIR box sa BIR, no? Saan ay ito ay iniutos ni impeachment court presiding officer Senator Francis Escudero na ibalik sa Bureau

0: impeachment court na ibatay ang magiging pasya sa impeachment trial ni Vice President Sara sa mga ebidensya, official na record at testimonya ng testigo at hindi sa politika, kasikatan, takot at personal na katapatan. Ayon din kay King Ministro, ihaharap ng House Prosecution ang mga official na dokumento, financial records, ulat ng mga ahensya ng pamahalaan, video recordings, sinumpang salaysay at iba pang independent findings upang patunayan ang kanilang kaso. Anya, ang kanilang iharap sa ay mga ebidensya ay hindi chismis, haka-haka o propaganda. Ito, wait lang ako yan, no? Isang kukuha lang tayo ng any reaction dito kay Kaya at Attorney Fua. Dito tayo,
1: sir, dito ka sa kabila.
0: Attorney Fua, yung pagbabalik pa ng biyaya.
2: Bawal po kami magpa-interview, sir. Patensya na po.
0: Ayon po si Attorney Fua. No? Hiningi lang sana natin yung reaction doon sa kahilingan, yung kautosan ng impeachment court na ibalik sa BIR yung box at hindi doon sa inaasahan na Kuya Raul na buksan, no, yung kasi yung inihiling ng prosecutor na buksan yung BIR box para malaman, maibangga doon sa mga ebidensya na hawak ng prosecutor. Samantala, nagkaroon din ng opening statement ang depensa, no, na kung saan iginiit na hindi umano iginiit ng defense team ni Vice President Sara Duterte na ang impeachment proceeding laban sa Vice Presidente ay hindi umano sinagawa alinsunod sa mga itinakda ng konstitusyon. Sa kanyang opening remarks sa Senate Impeachment Court, sinabi ni Lead Counsel Sheila Sisson na hindi ito ang unang pagkakataon na sinubukan naman ng patalsikin ng ilang membro ng House of Representatives ang Vice Presidente sa parang anyay hindi sumusunod sa saligang batas. Ako si Jong Malapas para sa DCRJ Radyo Bandido TV, kasama mong nagtatanggol sa demokrasya.
3: Okay, report ni Jong Malapas. Yun po yung sinasabi niya na ibinalik. Ay, binalik dyan sa BIR o ibabalik sa BIR itong kahon. Pero sabi naman po yan without prejudice. Kung kakailanganin, pwede nilang hingin uli pa sa Pino at balik dyan sa Senado kung kakailanganin. Ha? Kung gusto na nilang buksan. Okay, tuloy-tuloy mga balita. Itong Malacanang, dumistansya naman dito sa pag-aresto kay Senator Rodante Marcoleta. Alamin natin yung report mula kay Chona Yu. Chona?
4: Iginagalang ng Palansyo ng Malacanang ang naging kautosan ng Sandigan Bayan 3rd Division na arestuhin na si Senador Rodante Marcoleta dahil sa kasong plunder bunsod ng pagtanggap ng 75 million pesos na campaign donations. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, hindi nakikialam ang sangay ng ehekutibo sa gawain ng hudikatura. Kung anuman anya ang isinasaad at sinasabi ng batas, ay inirerespeto ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kasabay nito, binueltahan ni Castro ang banat ni dating Congressman Mike Defensor na inuna pa silang makasuhan kaysa panagutin ang mga sangkot sa anomalya sa flood control projects. Kasama si kaso si Defensor dahil sa pagbibigay ng 30 million pesos na donasyon kay Marcoleta ng kumandidato itong senador. Ayon kay Castro, kung nagsumiti lang sana ng mga konkretong ebidensya ang kampo ni Defensor at hindi puro media lamang ang ginawa, maaaring nakakulong na rin ngayon ang iba pang sangkot sa anomalya sa flood control projects. Payo ni Castro, sa korte na lamang magpaliwanag ang mga akusado. Ako si Chona Yu para sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
3: Okay, report ni Chona Yu. Inaresto nga kanina umaga. No, sumuko na rin kasi pumunta siya dyan sa Sandigan Bayan. Si Senator Marcoleta. Kaya doon na rin siya na-aresto. Ito naman si dating Congressman Mike Defensor. Na-aresto din. Ayun, nandun na sila sa payatas. Pero ito si Senator Marcoleta. Nandyan pa sa, no, sa PNP. Hospital, ha? Sa Kamkrame. Mga dalawang araw daw dahil tumaas daw ang presyon, ha? Saka nagsisikip ang dibdib. Yun, ha? Kaya dun muna siya sa hospital, mga dalawang araw.

0: bago siya ilipat dun sa Payatas. Okay, eto. Yung bagyo pong Bobby na pagpasok sa Philippine Air Responsibility, tatawaging Inday, eh ngayon po'y naghahanda na ang ating gobyerno. Pero alamin muna natin ano bang lagay nitong bagyong Bobby na yan. Alamin natin yan. May report si Chris Lucas. Chris?
1: Sinabi ng PAGASA na inaasahang magdadala ang Super Typhoon Bobby ng malalakas na hangin at pagbulan sa bansa simula bukas, araw ng Martes, July 7. Tatawaging Inday ang naturang bagyo sa oras na ito ay pumasok sa Philippine Area of Responsibility. Inihayag pa ng PAGASA na mababa ang posibilidad na maglandfall ang bagyo sa Pilipinas, subalit maaari nang magtaas ng tropical cyclone wind signal sa Hilaga at silangang bahagi ng Northern Luzon simula bukas. Sinabi rin ng PAGASA na inaasahan din ang malalakas na bugso ng hangin at maalon na karagatan simula bukas hanggang sa Miyerkules. Hihila din ang bagyong Bobby ng habagat na magdudulot ng malalakas na pag-ulan sa Hilaga at kanlurang bahagi ng bansa pagsapit ng Huwebes. Huli namang namataan ang bagyong Bobby 2,700 km silangan ng Eastern Visayas na may lakas ng hangin na 195 km per hour at pagbugsong aabot sa 240 km per hour. Ako si Chris Lucas, nag-uulat para sa DZRJ 810 AM ang Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol ng demokrasya.
0: Ayun, super typhoon ito. Hindi naman direktang makaka-apekto sa atin, pero ito po si PBBM ay nag-utos na ng preventive evacuation sa mga residente dyan sa mga high-risk areas. At yung prepositioning ng mga rescue teams, relief goods, essential supplies para po sa paghanda dyan sa bagyong Bobby na inaasahan po bukas ng gabi. Bukas ng gabi o hanggang Miyerkules na umaga ay papasok sa Philippine Area of Responsibility. Okay, may report si Chona Yu, nagbabalik pang si Pangulo Marcos, hindi raw kailangang mag-monitor sa impeachment trial nito si Vice President Sara Duterte. Alamin natin yan, ha, Chona?
2: Walang nakikitang sapat na rason ang Palasyo ng Malacañang para pag-aksayahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na i-monitor ang pag-uumpisa ng impeachment trial ngayong araw kay Vice President Sara Duterte. Paliwanag ni Palace Press Officer Claire Castro, tiyak na malalaman din naman ni Pangulong Marcos ang mga mangyayari sa impeachment dahil magiging laman ito ng balita. Sinabi pa ni Castro na maraming dapat na trabahuin si Pangulong Marcos at hindi maaaring uupo lamang para panoorin ang impeachment trial. Una nang sinabi ni Pangulong Marcos na mas makabubuti kung haharapin ni Duterte ang kaso. Sa ganitong paraan kasi anya, maipaliliwanag ni Duterte ang kanyang panig at masasagot ang mga akusasyon na ipinupukol laban sa kanya. Nahaharap sa impeachment trial si Duterte dahil sa questionable paggamit ng intelligence fund, hindi may paliwanag na yaman, bribery at grave threat. Ako si Chona Yu para sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Okay, report ni Chona Yu. Tuloy-tuloy tayo at ito pong mga sinasabi nito hindi na rin niya kailangang i-monitor yan. Bahala na sila dyan. Report si Jojo Sikat. Ito si Senator Alan Peter Cayetano ay ginigit niya kanina sa pagsisimula nitong impeachment trial ay kasi ang gusto niya itong si Senate President Sherwin Gatchalia na maging presiding officer. Yan daw kasi nasa konstitusyon . Pero mukhang iba nangyari. Alamin natin kay Jojo Sikat. Jojo?
3: Iginit Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano sa impeachment trial na si Senate President Sherwin Gatchalia na narapat na maging presiding officer ng impeachment court na base at nakasaad sa konstitusyon. Ayon kay Senator Alan, malinaw sa konstitusyon ang Senate President ang nararapat na maging presiding officer ng impeachment court at hindi maaaring baguhin ang nakasulat sa konstitusyon. Sinabi ng senador na hindi maaaring labagin mismo ng impeachment court ang konstitusyon na magkaroon sila ng botohan para makapaglagay ng presiding officer dahil nakasaad sa konstitusyon na dapat ang Senate President dagdag pa ni Cayetano na malinaw sa konstitusyon kung sino ang dapat na maging presiding officer kundi itong Senate President at hindi na maaaring pagbotohan at labagin mismo ng impeachment court ang batas dahil maapektuhan ang kredibilidad nito sa paglilitis kay Vice President Sara Duterte kung mismo ang impeachment court ang lalabag sa batas. Nagpasalamat naman si Gatchalia sa naging pahayag ni Senador Cayetano subalit dapat aniya na pag-usapan ito sa plenary session ng Senado kung saan kailangan ba na amyendahan ito. Magugunita na inirekomenda ni Senador Pampilo Lacson na dapat ay abogado ang maging presiding officer ng impeachment court at dapat aniya na pagbutuan ito ng mga senator judges.
4: Very rules, hindi ko nababasahin para mas umikli. In our very rules, the presiding officer can decide on the spot or he can throw it to the body, or he can call a caucus or whatever you call it to be able to decide. And we experienced that during the corona trial. And that's one reason why everyone acclaimed the late Senate President Enrile, not only because of how he carried it himself, but how the consensus and how he carried it with the minority. Secondly, jurisdiction and regularity. The Senate's jurisdiction over an impeachment trial is constitutional. The exercise of jurisdiction must conform to the Constitution. And the Senate's validity adopted impeachment rules. We cannot say we're following the Constitution, then we will not follow the Constitution.
3: Ako, si Jojo Sika, nagulat para sa DCRJ Radyo Bandino TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Okay, report ni Jojo Sika. Yan naman kasi sa konstitusyon, walang sinasabi kung sino ang ano eh. Ah, walang malinaw na sinasabi doon eh. Sino ang presiding officer sa impeachment? Maliban na lang sa impeachment ng presidente. Kasi sa impeachment ng presidente, Chief Justice ang presiding officer. Yan, pero pagka iba, wala na. Walang sinasabi. Bahala na raw ang Kongreso na gumawa ng kanilang batas o ng rules tungkol dyan. Yan, kaya nangyari, pagkatapos noon, nung nag-usap-usap sila, ganyan, nag-manifest ng mga saloobin, itong si Senator Alan Peter Cayetano, ay nag-motion itong si Senator Panfilo Lacson at inominate niya itong si Senator Chis Escudero para maging presiding officer ng impeachment court. Ayun, ha? At doon, nagkaroon sila ng botohan. Sabi niya, divide the house, sabi itong si Senate President Sherwin Gatchalian. Pagkatapos niya, nagbotohan na sila. At yun nga, doon na-elect itong si Senator Chis Escudero bilang presiding officer ng impeachment court. May report tungkol dyan. Nagbabalik si Jojo Sikat. Jojo?
3: Naitalaga si Senator Francis Chis Escudero bilang presiding judge sa presiding officers ng impeachment court na nauna ng tinutulan ni Senator Alan Peter Cayetano dahil base aniya sa Constitution, dapat si Senate President Sherwin Gatchaliana ang tatayong presiding judges. 12 boto ang nakuha ni Escudero para maging presiding officer at 8 naman ang tumutol dito. Ayon kay Cayetano, nilabag ng impeachment court ang proseso sa batas at constitution na dapat sa plenary session ng Senado gawin ang pag-amyenda sa pag-upo ng presiding officer at hindi mismo sa impeachment trial. Aniya ni Senador Cayetano na nilagay ng impeachment court ang kredibilidad dito sa siyang maglilitis kay Vice President Sara Duterte matapos na mismo ang impeachment court ang lumabag sa konstitusyon.
4: All. We cannot violate the Constitution. We put the whole impeachment trial at risk here. What Senator Tito Soto, former Senate President, what his staff did not tell him is that there is such a thing as procedural due process and that who presides goes into due process and fairness. The Latin term that he mentioned was for enumerations, that when there are enumerations at hindi kasali doon, in this case, there was a statement that in only one case it would be the Chief Justice because member of the Constitutional Commission who became Chief Justice Davide was going to amend precisely the Constitution to state the Senate President shall preside. But upon explanation by the sponsor that it is understood that it is the Senate President, then it should be the Senate President. And dun sa sinabi ni Senate President Soto that ang gusto ng tao ay mag-umpisa na, precisely, kanina pa dapat tayo nag-umpisa kung nag-preside ang Senate President.
3: Ako, si Jojo Sika, nag-uulat para sa DCRJ Radio Bantiro TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Okay, yan. Si Senator Chis Escudero ay naiboto bilang presiding officer sa botong 12. 12 pabor at 8 yung kumontra. Yan, parang ganun din yung yung 12 dati saka itong 8. Ayun ha. Yun yung 8 kasi dati si Senator Chis Escudero nandun, di ba? Eh ngayon si Senator Marcoleta ay naaresto na. Kaya 8 na lang natira. Yun, ha? Okay, at ito naman si Senator Aimee Marcos kanina. Meron siya mga ginawa mga paglilinaw. Dyan sa ginagawin nilang impeachment trial. May mga tinanong siya kanina. At dahil sabi nga, pag mali daw ang pisa, mali na ang susunod. Kaya gusto niyang malinawan muna. Ayan, may report dyan si Jojo Sikat. Nagbabalik muli. Jojo?
3: Tahas ang sinabi ni Senadora Aimee Marcos na kung mali na ang umpisa, mali na rin ang mga susunod na hakbang o desisyon. Ito yung pagkukumpara ni Senadora Aimee sa ginawang hakbang ng impeachment court sa unang araw ng paglilitis sa ginawang butuhan sa presiding officer kung saan naitalaga si Senador Francis Chis Escudero. Ayon kay Senadora Aimee, malinaw sa konstitusyon na dapat ang presiding officers ay ang Senate President. At kung magkakaroon ng pag-amenda at gawin ito at pagbutuan sa plenary session at hindi sa impeachment court, aniya ng Senator Judges, ayaw niya. Sa umpisa pa lamang ay nagkamali ng impeachment court at hindi sumunod sa naaayon sa konstitusyon. Paulit-ulit aniya ang pinapaalala ni Senator Judges Aimee na hindi maaaring baluktutin ang batas na ginawa ngayon sa umpisa pa lamang ng paglilitis ng impeachment court dito kay Vice President Sara Duterte.
5: Ang sabi sa atin nung bata tayo, kapag mali ang umpisa, mali na ang lahat na susunod. Ayoko naman magkamali sa umpisa pa lamang na napakahalagang paglilitis na ito.
3: Ako, si Jojo Sikat, nagulat para sa DCRJ Radio Bandino TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Okay, tuloy-tuloy mga balitaan ha. Kanina pong umaga, itong si Senator Rodante Marcoleta nagpunta diyan sa Sandigan Bayan kasi meron silang motion to quash at saka i-delay yung pag-i-issue ng warrant of arrest. Pero tinanggihan na ng Sandigan Bayan kasi sabi ng Sandigan Bayan nung Biyernes pa raw kasi nung final yung kaso nung Biyernes. Nakita na raw nila noong Biyernes pa lang, nakita na nila na itong demanda laban dito kay Senator Marcoleta ay merong batayan. Ha? Merong batayan para siya kasuhan. Kaya tinanggihan na yung kanyang motion dahil yun ang pinababasuran niya. Wala raw batayan niyang yung demanda, yung kaso. So, binasura na yan ng Sandigan Bayan. Tama-tama, nagpunta na rin doon yung mga pulis. Walaan siya magagawa, nandun eh. Sabi ni Marcoleta, hindi magtatago. Harapin daw niya ang batas. Kasama na yung pagpunta niya raw doon sa Sandigan Bayan, yung angarin niya na para kung iserve yung warrant of arrest, itatanggapin niya. Sabi nito si Marcoleta, sabi ng kanyang mga abogado, sumuko yung kanyang kliyente dahil andun na rin sila sa korte para sa pagdinig ng kanilang motion to quash. Ay dinismiss naman yung motion to quash na yan, di ba? At dumating na rin yung mga pulis, kaya dinala na siya. Sinailalim na siya sa booking process dyan po sa Camp Crame. at sinailalim siya sa pagsusuring medical kasi sumasakit daw ang dibdib eh. Tapos hinahigh blood. Bakit kaya ganyan, no? Pag inaaresto na, nagkakasakit. May mga sakit na sila. Wheelchair na uli, ano? Ayun, ganyan ang diskarte pag aarestuhin na eh. Okay, ito ha. Bereford man si Chona Yu. Dahil po itong pagpasok ng bagyong Bobby na magiging Inday, yung iba't ibang tanggapan daw ng pamahalaan, pinaghahanda na ni Pangulong Marcos. Alamin natin report mula kay Chona Yu. Chona?
2: Inatasan na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang iba't ibang tanggapan ng ahensya ng gobyerno na maghanda sa pagpasok ng bagyong Inday sa bansa. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, whole of government approach ang kailangan na kumilos. Sabi ni Castro, inatasan ang National Disaster Risk Reduction and Management Council na magsagawa ng pre-disaster risk assessment scenario. Pinaghahanda na rin ang warning at information campaign sa lahat ng channels at platforms, pagpapatupad ng preemptive evacuation sa matataas na lugar. Iginit pa ni Castro na nais ng Pangulo na maging ligtas ang mga evacuation centers at maglagay ng livestock equipment zones, preposition ng rescue teams, relief goods at essential supplies. Inatasan din ng Pangulo ang paglalagay ng alternatibong ruta, kaagad mag-issue ng sea travel at pag-inspeksyon sa mga critical infrastructure at magbigay ng maagang tulong sa mga vulnerable sectors at mag-monitor sa kalusugan ng publiko na maaapektuhan ng bagyo. Inaasahan na papasok sa Philippine Area of Responsibility ang bagyo na may international name na Bavi. Ako si Chona Yu para sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Okay, report ni Chona Yu. Sunod na natin, report ni Joe Malapas. Itong House of Representative Prosecutors, masaya sa unang araw ng impeachment trial. Alamin natin yan, ha, Jong?
6: Yes, Kuya. Nagpapagalito ang press conference ngayon ng prosecution panel dito sa Senado. Pero yun ang last. Ano ang mandato ng Constitution. And we claim that as a victory for the Constitution because the trial is happening again. Ang nagsalita ay si Red Prosecutor Ministro. Ngayon na nagsasalita ngayon ay si Prosecutor Church of Law.
7: Ang importante at ang panawagan natin sa lahat ay sino natin at sinuli natin kung sinuli siya ang ang pag-uusga natin ng impeachment ay wala naman sa mga incident
6: ng prosecution pero ayon dito sa mga prosecutors yung kanilang inaasahan masaya sila ngayong araw na ito isumula na yung proceeding at bukas ay mag-aalatag sila ng mga ebidensya. Lari ito sa Senado, Jong Malapas para sa DZRJ Radyo Bandido TV kasama mong nagtatanggol sa demokrasya.
0: Okay, report ni Jong Malapas. Ayun, bukas po magsisimula na talaga yung haharap na yung mga testigo. Meron silang sinabpina, yung dalawang tauhan ng NBI. Saka yung may iba pa. Bali mga yung testigo doon po sa kasong yung article number 4 nung kanilang articles of impeachment. Ayun ang una, yun ang mauna sa kanilang sequence ng pagharap ng presentasyon nila ng kaso, no, ng articles of impeachment. Mauna yung Article 4, susunod Article 1, Article 3, at Article 2. Itong Article 4, may kinalaman ito dun sa banta. Sinasabing banta sa buhay ng presidente at saka itong kay First Lady Lisa Araneta Marcos at kay dating Speaker Martin Romualdez. Yan, ayun po yun, Article 4. Kaya ang mangyayari dyan, eh bukas yun ang kanilang ihahain na testigo at mga ebidensya. Ayun na, makikita na natin dyan, mas marami mga debate, mas marami mga usapan dyan dahil magtatanong na sila dyan eh. Patatanongin yung mga testigo, merong mga pinasasubmit dahil nag-subpoena sila yung subpoena ad testificandum. Ha? Yan, ha? Yung ibig sabihin nun, yung subpoena ad testificandum ay para sila tumistigo, magbigay ng kanilang statement. Tapos kasama rin yung subpoena duces tecum. No? Ibig sabihin naman nun, ay dalhin yung mga dokumento. Ayan, yung mga dokumento na may kinalaman dyan sa kaso, sa ginawa nilang mga investigasyon tungkol dun sa sinasabing banta, eh, kailangan dalhin din nila. So, dalawa yung subpoena sinasabi, no? Ad testificandum at saka duces tecum. Ayun po yan, ha? At saka ano eh. Alam nyo kanina, nung sinusubaybayan ko yan, lalo na sa kanilang opening statement, itong si Congressman Jerby Luistro, yung lead prosecutor ng House of Representatives, dun sa kanyang panimulang pahayag, sinabi niya na yung prosecution will present exactly what the Constitution requires, mga evidence, hindi chismis, hindi haka-haka, hindi propaganda, at lalo raw hindi social media narratives, ha? Hindi mga pang Facebook, di pang Instagram, di pang YouTube. Ha? At sabi pa niya, the welfare of the people is the supreme law. Yan, ha? Yan ang sinabi niya dito po sa kanyang opening statement. Salus populis est suprema lex. Yan ang sabi niya, ha? Sa wikang Latin. At syempre, yung depensa, nagbigay rin sila ng kanilang opening statement at sinabi ng kanilang lead defense counsel, si Attorney Sheila Sisson. Sabi niya, bagamat mahalagang mekanismo ang impeachment para mapanagot ang mga korap, eh hindi dapat yan na abusuhin para siraan ang mga opisyal at hadlangan ang kanilang mga mandato. Yun, ha? Yun po sinasabi. Ha? While impeachment is a powerful democratic process to call out corruption and grave abuse, impeachment can be abused, and the impeachment should never be abused to maintain the hegemonic dominance of greed by shaming those who occupy high government positions into preventing them from what they were sworn to do. Ayan, ha? Maganda hapon kay Jaime Samoya Bernante. Sabi niya, ulan mga ka-UGM, maganda hapon. Malakas na ba ulan? Ha, malakas ba ulan? Okay. Oh, ito, siyempre, itong impeachment ang balita ngayon. Pero siyempre, nandiyan pa rin yung ano, itong iba pa natin mga balita. Sinusubaybayan din natin yung fuel price natin bukas. Ha? Ang gasolina po, pwedeng mabawasan ng 1 peso and 75 centavos. O kaya, tumaas ng 25 centavos. Yan. Pero yung diesel, talagang tataas na ito. Pwedeng 1 peso and 57 centavos hanggang 3 pesos and 57 centavos na increase. Ang kerosene, ganun din. Pwedeng tumaas yan ng 1 peso and 70 centavos hanggang 3 pesos and 70 centavos. Yung gasolina lang ang pwedeng bumaba ng 1 peso and 75 centavos o kaya tumaas ng 25 centavos per liter po yung mga yan. Tapos itong dating Senate Sergeant at Arms, ayon si John sa Senado, si Mau Aplaska, sibak na. In-announce na po yan ng ombudsman. Nung ano pa raw yan eh. Ha? Sabi sibak na raw itong ano eh. Itong si Mau Aplaska. Kinumpirma po yan na yan daw dismissal ay pinirmahan na ng ombudsman noong pang June 29. Ayun, so hindi na siya, wala na siya, sibak na siya sa serbisyo. Etong sabi po nitong si DLG Secretary John Bicrimulla, itong si Senator Marcoleta, sinailalim muna sa serye, iba't iba mga medical examinations dahil nagre-reklamo, masakit daw dibdib, saka hinahay blood siya. Ayun, ha? Kaya nung inaresto siya, Sandigan Bayan, sabi nitong si DLG Secretary John Bicrimulla, mananatili muna ito dyan sa PNP General Hospital ng 1 hanggang 2 araw para makumpleto yung mga pagsusuri bago siya ilipat dyan sa Quezon City Jail sa Payatas. Nandun na yung si dating Congressman Mike Defensor at yung isang negosyante na nagbigay din ng pera kay Senator Marcoleta. At yung isa ay mukhang hindi ko lang alam kung naaresto na ngayon kasi hanggang kanina ay at large pa yung isa. Okay, yun namang mga iba pang balita natin. Ito si Chonayu. Si Toro Malacanang umaasang susunod ang INC sa utos ng korte sa pag-aresto kay Marcoleta. Alamin natin yung report. Ha, Chona?
2: Kumpiyansa ang Palasyo ng Malacanang na igagalang ng pamunuan ng Iglesia ni Cristo ang naging utos ng Sandigan Bayan na ipaaresto ang isa sa mga miyembro nito na si Senador Rodante Marcoleta dahil sa kasong plunder bunsod ng pagtanggap ng 75 million pesos na campaign donation. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, mataas ang tiwala ng Malacanang sa pamunuan ng INC. Matatanda ang nagsagawa ng kilos protesta ang INC para tutulan ang pagsasampa ng kaso kay Marcoleta. Sabi ni Castro, ipinatutupad lamang ng korte kung ano ang isinasaad sa batas. Kasabay nito, hahayaan na ng Malacanang si Marcoleta na idepensa ang sarili sa korte. Ako si Chona Yu para sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Okay, report ni Chona Yu. Sunod na natin agad itong report ni Jojo Sikat. Pero mga senator judges, pinalalahanan itong si presiding judge, Chief Escudero. Alamin natin report mula kay Jojo Sikat. Jojo?
3: Pinalalahanan ni Senator Presiding Judge Francis Chief Escudero ang mga senator judges ng impeachment court na gawin ang impartial justice na ayon sa konstitusyon at sa batas. Ayon kay Escudero, hindi sila na italaga bilang mga hukom para sa anumang pampolitikal na agenda at para sa kagustuhan ng alinmang panig. Aniya, narito sila mga senator judges para alamin ang katotohanan at justisyang walang kinikilingan. Iginit Escudero na tungkulin nila bilang mga hukom ay hindi maaaring talikuran sa gitna ng kinaharap na problema ng bayan, pagtunan ng pansin at hanapan ng solusyon. Ipinalala pa ni Escudero na sila ay senador bago umupong mga hukom at mananatili silang mga senador na patuloy na magsusumikap na tugunan ang mga pangangailangan ng ating mga kababayan bilang senado at hindi ito mababago. Umaasa ang senador na huwag malunog ang diwa ng pagkakaisa nagbibigay sa kanila gaano mang katindi ang mga debate at pagtatalo sa paglilitis. Aniyaano mang kalalabasan ng paglilitis, dapat mananatiling nagkakaisang senado na pagkalooban ng katatagan, karunungan, pagpapakumbaba at pag-unawa upang magampanan ang lahat ng tungkulin bilang mga hukom. Ako si Jojo Sikat, nagulat para sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Okay, report ni Jojo Sikat. Ayun ha, si Senator Cayetano gusto niyang makasali rin sa pilang mga judges itong sina Senator Estrada at Marcoleta na nandun, inaresto na ha. Kahit daw sa gadget lang, kahit sa TV. Makapag-monitor sila dito sa impeachment trial. Kaya lang Alam ko bawal eh, pero hihingin daw nila sa ano, hingin nila sa korte. Hingin nila sa Digam Bayan. Magre-request sila para mapayagan yung TV kaya gadget para sila makapag-monitor. Yun ha. Okay, so yan po. Yung mga kababayan natin dyan sa Northern Luzon. Ha? Ay ingat-ingat po, sundin natin yung utos ng mga authorities. Lalo na yung mga posibleng mahagip ng bagyong Inday pagpasok sa Philippine Area of Responsibility. Wala na po tayong oras. So bukas uli, antabayanan nyo po yung tuloy-tuloy nating pagsubaybay, ating special coverage dito sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Bukas po uli yan, alas 2 ng hapon. Onwards. Maraming salamat. Magandang gabi. Raul Virtudazo po.
8: The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.
9: You're listening to DZRJ 810 AM. We'll be right back after these reminders.
10: The BBC in London goes direct to DZRJ 810 AM. With a live news update.
11: BBC News with Emily Thomas. The Ukrainian Air Force says it was unable to shoot down any of the 23 ballistic missiles Russia launched at Kyiv overnight because of a shortage of interceptor missiles. At least 14 people were killed in and near the capital. Ukraine has kept up its drone attacks on Russian energy facilities, again targeting oil terminals near St. Petersburg. Strikes on Sevastopol in Russian-occupied Crimea caused a power blackout. 2 days of rioting in a prison in western Sri Lanka have left at least 25 people dead and more than 100 injured. The violence is reported to have started after a clash over an inmate informing on a drug trafficking operation. Huge crowds have lined the streets of Tehran for the funeral procession of Iran's supreme leader Ali Khamenei, who was killed in US-Israeli airstrikes in February. After lying in state in the capital's Grand Musalla Mosque, the Ayatollah's coffin is now being transported along a 10-kilometer-long route through the city. Thousands of police have surrounded the Senate building in Manila for the impeachment trial of the Philippine Vice President Sara Duterte. Protesters are gathered outside, demanding her conviction. Several countries in the Asia-Pacific region have expressed concern after China launched a long-range missile from a nuclear submarine. The Australian Foreign Ministry said the test launch risked destabilising the South Pacific. The Democratic Republic of Congo says more than 500 people have now died from Ebola. The Health Ministry says there are now more than 1,500 confirmed cases. And firefighters are tackling wildfires in several European countries which have been sweltering in high temperatures. Spectators have been banned from the Tour de France because of fire-related risks. In the Greek city of Thessaloniki, residents are being urged to remain indoors because of toxic smoke. BBC News.
12: The world in 2 minutes at 9:30 GMT.
13: You're listening to the news from the BBC.
9: Radio Bandido, 8:10 a.m.
14: The best dog hotels.
15: And really, everything's about dogs. If you're just as crazy about dogs as we are, then this show is perfect for you.

0: The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.
1: Ako po si Bernard Tan, ang kakampi sa katotohanan at katarungan, ang kakampi ng mga OFWs. Samahan niyo po ako dito sa DZRJ 810 AM sa Radyo Bandido TV. At syempre, sama-sama po nating labanan ang mali at ipaglaban ang tama.
2: Watch and listen to Kakampi, Monday to Friday, 6 p.m. to 8 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
3: Programang tagapagsiwalat ng katotohanan, kakampi ng inaapi, tagapagtaguyod ng katarungan, kakampi! May paninindigang walang kompromiso, kakampi! Kasama si Bernard Tan, Lunes hanggang Biyernes, dito lamang sa DZRJ 810 AM.

Magandang gabi po sa inyong lahat at welcome po sa Kakampi, ang paninindigan ng prinsipyo at disposisyon na walang kompromiso. Ako po si Bernard Tan, ang kakampi sa katotohanan at katarungan, ang kakampi ng mga OFWs. Kamusta po kayo, mga kababayan at mga kakampi? Nationwide, worldwide po, aba, saan man dako o panig na mundo kayo naroon ngayon, sana po'y nasa mabuti pa rin po kayo, mga kalagayan. At siyempre, magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, at magandang gabi po sa inyong lahat. Samahan niyo po inyong kakampi upang talakayin po natin ang mga isyung ayaw na naman nilang narinig pa nila sa atin. Aba, ito po ay ating uulit-ulitin at babalik-balikan upang ipaalala po sa ating lahat ang mga pinaggagawa nila sa ating bayan na patuloy na ginagawa hanggang sa ngayon. Sa kabila po ng mga pinagdaraanan nating kaguluhang pandaigdigan, dulot po ng mga kaliwat kanan digmaan na nagaganap sa mga ibang mga bansa na nakakaapekto na rin po sa iba't ibang bansa na mga ekonomiya, kasama na ang ating bayan ng pagbagsak ng ating ekonomiya. At siyempre, hindi lang naman yan ang dahilan, kung hindi yung malaga na pangkorupsyon dito sa ating bayan na nakapagpapabagsak ng kumpiyansa at tiwala ng mga mamumuhunan. Kaya lalo pong bumagsak ang ating ekonomiya, yun ang ibig natin sabihin. At siyempre, opo, hindi lang yan, meron din po mga sakuna na nangyayari tulad po ng mga pagputok ng bulkan, pagdating na naman ng malalakas na bagyo, yung banta po ng Super El Nino, di po ba? Super La Nina, kasama na po dyan, Yung pong banta rin sa kalusugan na mala COVID-19, na pandemya, pandaigdigan, na hantavirus, Ay, naku, sa kabila po ng napakarami pong kinakaharap na mga suliranin at mga problema ng ating bayan, abay talagang sadyang ang titindi at ang lulupit nila at talagang wala sila mga patawad. At ang nakikita pa nga po nila ay oportunidad at pagkakataon para maitulak at naisulong nila ang kanya-kanya nilang mga personal na mga interes at ang kanika nilang mga may itim na mga balak. Kaya wag na wag po natin silang payagang manaig sa kanilang mga kagustuhan. Pigilan po natin sila. At syempre, sasamahan din po natin na mga pagtutuwid naman na mga naglalabasang balita naman na pilit namang dinadala ng mga ibang tagapagbalita sa di mawari kung sa nila gustong dalhin na nagdudulot lamang po ng kalituhan, pangamba, takot at syempre, galit mula sa ating mga mamamayan. Alam na po natin kung ano ang mga tunay na pakayat, layunin at intensyon ng mga ito na tila ba parabagang sadyang pilit na inililihis at pilit na iniiwasan ang mga tunay na issue at usapin ng ating bayan sa pamamagitan ng kanilang mga nakabibinging mga katahimikan. O di naman kaya ay sa pagtatalakay nila na mga walang kakwenta-kwenta, walang kalatoy-latoy, niwala man lang mga kabuluhan na mga isyo sa pinambayan para tuluyan lamang po maiwasan, mailihis at mapagtakpan ang mga tunay na isyo at usapin ng ating bayan na kasalukuyan pong umiiral at nagaganap dito sa ating bayan. Gamit po ang kanilang mga estilo ng ACDC, attack and collect, defend and collect. At yan ay sa pamamagitan ng kanilang mga deception, distraction, diversionary tactics, smokescreen effects, spin doctor's move at ang kanilang mga spin tactics. Samantalang patuloy pa rin sa pagsusulong at pagtutula ng kanilang mga propaganda at agenda na tila ba hinuhubog na ang kaisipan ng taong bayan para tuluyang hindi na malaman ang mga tunay na kaganapan at pangyayari kasalukuyang nangyayari dito sa ating bayan, partikular na
ang mga maling nangyayari na kalaunan ay tayo-tayo na naman po ang maapektuhan. Ano po, ang hindi lang naman natin alam o malinaw sa atin ay ang kani-kanila o kanya-kanya nilang mga dahilan ng kanilang ginagawa at hindi ginagawa. Aba, eh kung ilan po bang mga maleta with different sizes and colors na mga maleta, pati na po mga envelope at saka yung po mga expandable envelope at mga paper bag na ang sabi po ay lahat yan ay ang laman ay basura pero totoo na ay pera, ang mga dahilan ng kanilang ginagawa o hindi ginagawa, ilan po bang mga ganyan? Ang tanong ay magkakano po ba talaga ang kanya-kanya nilang mga dahilan ng kanilang ginagawa at hindi ginagawa? Ang tawag po dyan ay envelope maleta journalism na sintanda na po ng mga oligarko na talaga naman po dapat nang matigil at masupil dito sa ating bayan. Kaya anuman din po ang kanilang mga kagustuhan, abay wag na wag din po natin silang payagang manaig. Pigilan din po natin sila. Hanggang alas 8 po tayo magkakasama-sama ngayong gabi. Kaya ano pa pong inaantay natin, mga kababayan at mga kakampi? Abay, tara na, samahan nyo nga ako at sama-sama natin labanan ng mali at ipaglaban ang tama! Kakampi! Kakampi! Kakampi! Ayan, kamusta kayo muli mga kababayan at mga kakampi? Aba, tingnan nyo nga naman, Lunes na naman. Opo, ngayon po'y araw po ng Lunes, ika-anim sa buwan po ng Hulyo sa taong 2026. Ano po, napakarami po mga kaganapan po, dito sa ating bayan. Ano? Ngayon araw lang na ito, sobrang dami na nanaganap. Ano? Kamusta naman ang inyong mga naging weekend? Pero kanina, tayo po ay nabulaga. Hindi naman talaga bulaga ang tawag doon. Hindi na po tayo nagulat. Ibig sabihin, ano? Dahil tulad ng inaasahan, ang Sandigan Bayan po ay naglabas po, no, ng warrant of arrest, no, dahil nung Biyernes ay nagkaso na po ang ombudsman, di ba? Pinasuhan ito pong si Senator Dante Marcoleta at dalawa pang individual, no, patungkol po doon sa campaign contribution na kanyang natanggap at ginawa na pong plunder ng ombudsman. Kaya ngayon araw ng Lunes, ang Sandigan Bayan po ay naglabas po ng warrant of arrest, no. Pero ang ito pong si Senator Dante Marcoleta ay nagpunta na ng Sandigan Bayan nung nalaman nga niya siya nung siya kinasuhan nung Biyernes, kaya kanina ay hindi na ho pinaalis ng Sandigan Bayan at doon na nga dinala na rin siya sa Camp Crame, ano po, at para harapin ano po yung pong kanyang kaso ng plunder na isinampa sa kanya at pati dalawa pang pribadong individual. At matapos po dyan, ano pa ba ang development kanina na mainit-init pa, di ba? E di etong impeachment, di po ba? Dahil natuloy na ngayon araw na ito, no? Yung impeachment laban sa ating pangalawang pangulo, di ba? Pero kung kayo po ay nakasubaybay, nagsimula po ito impunto ng alas 2 ng hapon kanina. At medyo tumagal sa simula, no, ang deliberasyon, dahil tama naman ang sinasabi po ng Minority Floor Leader Alan Peter Cayetano, si Senator Judge Alan Peter Cayetano, na kine-question niya yung gustong mangyari ng Senate President Sherwin Gatchalian, dahil no nagbukas po ang sesyon ay siya po ang nag-preside, di po ba, ng impeachment court, no? Etong si Senate President, no, Sherwin Gatchalian. Pero kalaunan, dahil nga daw meron na daw po silang resolusyon na naihain, ano, nung June, ano ba ito, 17 yata yan, ano, pinagtibay nila nung June 17, pero nung June 3, kanila na pong inamyendahan na nagbibigay ng kapangyarihan sa kanila bilang Senado na mamili kung sino po ang magiging presiding officer sa impeachment court. Ano po?
Kaya pinagtibay daw nila yan nung special session nung June 17. Ano? Ang kine-question lang naman ni Alan Peter Cayetano, Senator Alan Peter Cayetano, ay ang nakalagay sa ating konstitusyon, ano po, na kung hindi ang Pangulo ang ini-impeach, maliban sa Pangulo, no, ay dapat ang Senate President po ang nagpe-preside. Kasi pag Pangulo po ang ini-impeach, abay, ang Chief Justice po, no, ng kataasan ng hukuman ang siyang magpe-preside bilang presiding officer, no? At hindi siya boboto, hindi siya pwedeng bumoto, di ba? Pero dito naman sa isang banda, pagka po Vice President at iba pa po mga impeachable official, kahit na po yung pong Chief Justice pa ang i-impeach, Chief Justice ng Korte Suprema, ang Senate President po ang magiging presiding officer, di ba? Yan ang pinagtalunan nila ng matagal, di ba? Kasi yung pinikwestiyon po ni Senator Alan Peter Cayetano, eh teka, di ba? Sino nagbigay sa atin ng kapangyarihan na basta baguhin lang ang ating konstitusyon via Senate rules, di ba? Kasi sabi nga niya, kung ang mangyayari ngayong araw na ito, simula ngayong araw na ito, no, na magpukundin na tayo, talagang ba papunta na sa pagdinig nitong impeachment complaint o hearing na masasabi ano dito sa Senado bilang impeachment court, eh sana gawin natin kanya ng tama kasi maaaring ito ay idulog pa sa Korte Suprema balang araw, eh masayang naman ang ating mga ginawa dito nang dahil lang no sa hindi pagsunod sa panuntunan ng ating konstitusyon na nakasaad nga doon na dapat ang Senate President ang presiding officer, ano? Ang hindi natin maintindihan ay ito pong si Senate President Wynne Gatchalian, kung tutuusin ay pabor sa kanya, no? Yung sinasabi ni Senate Minority Floor Leader Alan Peter Cayetano, no, na dapat lang siya, di ba? E dapat ikatuwayan ni Senator Wynne Gatchalian, ano? Dahil buti pa siya, siya po ay Senate Minority Floor Leader. Pero ipinagtatanggol niya ang Senate President na niluklok ng mayorya. Majority ang nagluklok dyan, di ba? Pero para bagang yung mga kasamahan ni Senate President Wynne Gatchalian sa majority, ay sila na mismo ang may ayaw na siya ang mag-preside. Di ba? Ano po? Kaya nga gumawa sila ng resolusyon para nga mamili sila. Sila na lang pwedeng mamili kung sinong uupo, no? Kung kahit hindi Senate President. Kaya ang nangyari kanina, magkatabi sila. Nangyayari lang po yan pagka nga po ang i-impeach ay presidente. Nung panahon po ni Erap Estrada, siya po ang ni-impeach yun, President Joseph Estrada, no? Ang naging presiding officers, ang naging Chief Justice

nung siya po ang chairman ng Committee on Constitutional Amendments, eh pirmi po, no? Ang nangyayaring pagsunod sa konstitusyon ay higit na nakatataas, 'di ba? Sa anumang pong batas na meron tayo, pero kung yung pinaka basic law na nasa konstitusyon, yung po dapat ang nananaig. Yun dapat ang manaig. Yun po niya ibig sabihin. Sabi niya, nung panahon noon na sinusulot niyo ako, sabi niya, di ba? Para ako'y lumipat, no? Sa majority, isa lang ang aking kondisyon, sabi niya, di ba? Gawin yung Senate President, si Chief Escudero, eh, lilipat ako sa inyo. Yan ang kanyang sabi, di ba? Tapo, no? Kaya lang, ang ibig niyang sabihin sa kanyang talumpati kanina ni Senator Robin Hood Padilla, eh, dahil bilib siya sa kagalingan ni Senator Chief Escudero, di ba? Eh, pero hindi nyo nga ginawa yan, di ba? Hindi nyo nga ginawa. Totoo naman, dala naging Senate President si Wing Gatchalian, di ba? O tapos ngayon, may provision sa Constitution na dapat ang gumanap na itong pagiging presiding officer sa impeachment court na ito. Dahil ang ini-impeach ay Vice President, ano? Eh, dapat ang Senate President. Eh, dahil kung ayaw naman pala kay Senator Wing Gatchalian, at gusto niya itong mag-preside si Chief Escudero, bakit din niya pa siya ginawang Senate President? Di ba? May punto naman siya. Di ba? Kasi wala ho masyado na magiging iba pang usapin kung yun ng si Chief Escudero na ang ginawa nilang Senate President. Ano? Dan nakita niyo naman ano? Yung rules of court kanina na kung papaano pinasinayaan ni Senator Chief Escudero, napakagaling, ano? Napakaganda, ano? Both sides, ha? At napakagaling ng defense lawyer, ha? Ng ating pangalawang pangulo, no? Si Attorney Sheila Sisson, ano po? Kaya yung mga usapan dati dun sa pre-trial conference na nilamon ng buhay ang prosecution, parang kapanipaniwala, di ba? Sa ipinakitang galing, ano? Ni Attorney Sheila Sisson, ano po? Pati yung mga katwira na kanyang ibinigay, no? Nasopla pa itong si lead prosecutor Congresswoman Jinky Luistro, di po ba? Dahil ang sinasabi, eh, parang dapat eh, nag-cite pa siya ng rules. Ha, nag-cite pa ng rules sa Senado, na rules of impeachment, na misto lang gusto niya nang i-arraign ang ating pangalawang pangulo. Dahil hindi yung sumipot ang ating pangalawang pangulo, dahil hindi naman siya mandatong sumipot. Ano po? Hindi siya obliged o hindi siya minamandate na sumipot. Basta ikaw ay hindi sisipot, pwede naman yung counsel mo ang pumunta na mag-represent sa iyo. Kaya yung pong sinasabi kanina ni Congressman Luistro ay gusto niyang i-emphasize na wala dito ang pangalawang pangulo. Eh dapat mag-entry na ng guilty o not guilty plea. Diba? Parang ganun ang gusto niya mangyari. Diba? So ang sabi po ni Attorney Sheila Sisson, eh hindi naman to arraignment eh. Diba? At itong impeachment na ito, wala pang ang kumbaga itong mga akusasyon, ano? Na ipinapataw sa ating pangalawang pangulo, itatalakayin pa lang naman talaga, ano, at siya ay duly represented na ng kanyang mga abogado, at yung presensya nila na nandyan sila ngayon ay bilang pagsasaklaw na o pagpapasakop na dito po sa proseso na ito. Diba? Pero habang di pa rin nila binibitawan yung kanilang apila sa Korte Suprema, no? Kung paano nga nagkaroon ng halos mini-trial, di po ba, dyan sa Committee on Justice, sa Kongreso, ay yan ay didesisyonan pa rin ng Korte Suprema. Pero ang sinasabi, hindi naman po ito arraignment, no? Kaya siya kinatigan, ano, ng presiding officer, Chief Escudero, na nagsabi nga na pwedeng dituloy na yan dahil nasa Senate rules din naman talaga nila na yung representasyon ng mga abogado ng ating pangalawang pangulo ay sapat na bilang siya kahit wala siya diyan, ano po, at pwede nang simulan ng mga pagdinig, di ba? Ngayon, kung siya idadalo sa mga susunod na pagdinig, ay komporme naman sa ating pangalawang pangulo. Yun po ang ibig sabihin. Ang mahalaga, properly represented siya, no? Siya ay nandyan yung kanyang mga abogado bilang nagpapartisipa dito po sa impeachment process na ito. Diba? Kaya sopla na naman sila riyan. Diba? At yung po mga bagay na kanila rin pong opening statement

0: ni Congressman Luis Tro ay talagang narinig na natin noon pa man. Yung naratibo hindi naman po nagbago. Kaya ang pinakamagandang marinig ay yung pong mga palumpati ni Attorney Sheila Sisson, ano po, ang lead counsel ng defense, no? At doon ay kanyang nasabi, no, na ang impeachment process ay hindi lamang po political process. Gaya na rin daw ng sinabi ng ating katastasang hukuman ng Korte Suprema, kung maaalala nyo ay isang taon pa lang ang nakalilipas, ay ibinasura nga, null and void, void ab initio, yung naunang impeachment complaint, no, na naihain sa ating pangalawang pangulo noong 2025. Ano po? At yun ay sa kadahilanan na mga nalabag, kasama na po yung one-year bar, pati na po yung proseso mismo ng pagpapa-impeach sa kanya. Di ba? Kaya yun nga ang sinabi din, ano, bilang paalala ng lead counsel, na naging desisyon din po ng Korte Suprema na dapat lamang ang mga kasalanan na o kaya inaakusa sa ating pangalawang pangulo bilang impeachable official ay pumapasok, no, doon po sa mga impeachable offense. Yun po ang kanilang sabi. At kasama dyan ay ang sakop, no? Sakop po ng kanyang termino kung kailan niya hawak ito pong opisina niya. Di po ba? Ibig sabihin, kung anumang ebidensya o akusasyon na hindi pa siya vice president at gusto niyo isama dyan, eh common sense na po na Korte Suprema na rin na nagsabi na hindi ho yan dapat isinasama dahil walang kinalaman yan sa trabaho niya kasalukuyan bilang vice president. Eh kaya lang naman siya impeachable officer, di ba? Dahil siya ay vice president. Tama? So kung hindi siya vice president, hindi siya impeachable official. Tama? Pwede siyang kasuhan sa ordinaryong korte o sa sandigan bayan bilang public official kasi wala namang immunity from suit ng mga mayor o mga local official, di po ba, kahit congressman nga o senador eh. Di ba? Wala. Kita nyo, pinakulong nila yung tatlong senador. Ah, dalawa lang pala. Dalawa. Tatlo dahil yung isa ex-senator, no? Si Bong Revilla. Pero kasalukuyan ay si Senator Dante Marcoleta at saka Senator Jinggoy Estrada, di ba? At kumbaga, yun po ang sinabi ni Attorney Sheila Sisson na ang impeachment process, ang kataas-taasang hukuman na rin lang ang nagpaalala ay hindi din pwedeng gamitin na i-weaponize, ano po, para lang mapaalis ang isang public official, lalo-lalo na po kung ito po ay may mandato ng napakarami nating mga mamamayan Pilipino. At pinaalala rin ni Attorney Sisson, Sheila Sisson, na ang ating pangalawang pangulo ay di hamak nakakuha ng pinakamataas na boto sa kasaysayan natin. In fact, ang presiding officer Chief Escudero din sa kanyang talumpati ay nagpaalala rin, ano po, na ang ini-impeach ay ang ating pangalawang pangulo na nakakuha ng pinakamataas sa kasaysayan ng ating bayan sa larangan ng halalan na nakakuha ng 32 milyon mahigit na mga mamamayan na nagtiwala sa kanya at iniluklok siya bilang vice-presidente. No? Katunayan, ang sabi nga po ng council, lead council na si Attorney Sheila Sisson, eh higit pang mas mataas pa nga ang botong nakalap ng vice-presidente kasi sa kasalukuyan pangulo, di po ba? O kaya nga po ang paalala nga daw po ng Korte Suprema ay hindi daw po basta-basta ang proseso ng impeachment. Ano? Napakahirap po niyan at hindi po pwedeng politika lang ang paiiralin dahil pagka ganyan na nangyari, hindi na rin masusunod ang ating konstitusyon, di ba? Kaya nga balanse siya, di ba? Dapat may batayang ka. Hindi dahil ayaw nyo lang sa kanya, ipa-i-impeach nyo at gagawan nyo ng iba't ibang mga kaso na hindi related sa impeachment o hindi naman pasok sa impeachable offense, parang gano'n ang ibig niyang sabihin. Ano, madaling gawin yung mga bagay na yan eh. Di ba? Dahil nga kung ikaw ipopolitikahin, ha, o mga salitang napolitika ka, diba? Pagpopolitikahin ka, madali, di ba? Gagawan ka ng samot-saring kaso, madali mag-imbento ng kaso, di po ba? Lalo na kung hawak nila ang bit. Nasa kanila pong gobyerno, di ba? Sabi nga ni Senator Pia Cayetano kanina, eh, di ba? ayaw natin sana labagin. Parang nagmukhang Ateneo at UP pa nga, nagsabi puwersa ron. Dahil si Senator Alan Peter Cayetano, na kuya niya, eh, aminadong Ateneo School graduate. Ano? Samantalang sabi nga ni Senator Alan Peter Cayetano, dahil kanyang ginigiit ano, yung pagsunod sa konstitusyon. Pinaalala rin niya na, teka lang, kagaya nun, yung pong nag-agaw ng kapangyarihan noong June 3, na ngayon ay nakabindin sa Korte Suprema, di ba? Eh, kumbaga, hanggat di na dideklara yan bilang yan ba unconstitutional, eh, hindi yun ang sinasabi natin, hindi na pwedeng dagdagan pa ang mga pagkakamali. Sa mga nasimulang pagkakamali, ang mga sumunod ay mali na rin po lahat, di ba? Kaya nga sinasabi niya, kung di tayo makasunod, dahil kagaya noon, yung June 3, wala naman talaga yung quorum, di ba? Sabi niya, di ba? No? Pero nangyari yan, tapos nagkaroon pa ng special session para i-formalize niyo yan. Ano? Kaya nga sabi po ni Senator Alan, ni Senator Pia Cayetano, ang question lang naman dito ay bilang mga senator judges, ang taong bayan nanonood kanya sa atin at gusto natin eh, ipakita na tayo po'y patas at nakatuon lamang sa mga ebidensyang ipipresinta sa atin, kumbaga isasantabi natin yung ating partisan. Ano po? Yung pangpagkiling na ito yung kapartido natin o ito yung sinusuportahan natin. Huwag na natin tingnan bilang pangalawang pangulo yung kanyang ikatauhan bilang si Sara Duterte, no? Titingnan ang basihan para maging parehas ka, titingnan mo yung mga ebidensyang ipipresenta sa iyo. At ang siyempre, yung pagsisimula na yan, naturalmente, kailangan yung gabay po ng ating konstitusyon. Di ba? Isa rin po itong constitutional process, eh, di ba? So dapat masusunod din po siya. Kaya nga, ang sinasabi nila, kung tayo magsisimula pa lang ng mali ito, makikwestiyon ngayon yun, ano? At malalabas yung itong ating mga biases na kung sa kagustuhan yung i-convict, di ba? E ba't pa tayo mag-hearing na napakatagal, di ba? Pati na po yung sinasabi nga po na threshold. Ano po? Na ibig sabihin sa pagbabawas ng mga bilang ng senador ay bababa na rin lang yung threshold of conviction. Na para bagang imbis na 24 senators ang pagbabatayan, ano? Dahil 24 po ang mga senador at 2/3 niyan ay 16, 16. Kung gagawin daw pong pababa ng pababa ang bilang dahil sa iba't ibang dahilan, no? Si Senator Bato ay di malaman kung siya nagtatago. Tapos si Senator Jingoy ay nakapiit. Sinundan nito kanina ni Senator Marculeta, di ba? So kung doon daw titingnan ng bilang at parang mapupunta na lang sa 21, di po ba? Ang senador mula 24, tama? Dahil nabawasan ng 3 eh, no? Kung magkakaganyan daw po at yung threshold ay bababa, ibig sabihin sa 16, aba, eh, pwede maging 15 na lamang yan or 14. Parang ganun. Ano, pababa din ang bilang, nababawasan. So, buong akala rin natin kanina, bukod sa ipapalitan yung presiding officer na si Win Gatchalian at ilulukluk si Chis Escudero, mabuti na lamang dahil ang kasunod nun ay yun na nga. Baka pag-usapan yung threshold. At doon po kanina, inaresto na si Senator Marculeta, di ba? Dahil pag napagkasunduan po kanina na ay wala naman sila rito, so kung sino lang ang present, yun lang po ang pagbibilangan ng 2/3. Kung sa kanina nagkasundo sila niyang kanina, ay naku, siguradong, di ba? Ang magiging problema riyan, eh, baka sumunod na yung magkapatid na bilyar, nakasuhan at makulong din, hanggang sa pabawas na ng pabawas. Di ba? Mababawasan na talaga ng bilang. Mabuti na lamang, talagang maalam po talaga sa batas itong si Senator Chis Escudero at ang pagpapatunay po dito ay yung po salitang forthwith. Ano po? Na napatunayan niyan tama siya nung kanya po itong iginiit na ang forthwith ay hindi naman po ibig sabihin ay ngayon na o agad-agad na kung hindi beyond the reasonable time. Di po ba? At yun din ang interpretasyon ng Korte Suprema. Kalaunan, after 1 year, na-vindicate siya. No? Kahit bugbog sarado po siya sa napakarami pong pagpupula at mga kritisismo patungkol sa kanya noon na hindi na sinimulan yung 19th Congress na impeachment. No? Isipin nyo kung siya ay nagpadalos-dalos, nagpadala na lang po sa mga kritisismo, sa mga pumupula sa kanya, at nag-conduct ura-urada ng hearing kahit na wala naman silang sesyon o editing na nyo na nangyari. Ah, di ba? Ang sabi ng Korte Suprema, null and void at void ab initio at saka unconstitutional unanimous decision na yung 19th Congress na impeachment. Naalala nyo, e dinadamay sana siya noon bilang Senate President kung nagpadala lang siya sa agos ng intriga, di ba? Dahil pinanindigan niya na hindi, ito ang tamang interpretasyon ng batas eh. Inabot tayo ng sesyon eh, nagsara na, di ba? Kumbaga, inabot na po tayo ng pagsasara ng sesyon, siniday adjournment na, at last day pa nung final, yung 19th Congress na impeachment, eh paano nga naman tatalakayin? Kaya hindi pwede igit yung forfeit, forfeit. Wala na. Di ba? Yun yung susunod na tatalakayin. Kaya nga, di ba? Yun po yung kanilang ginawa. At bilang paninigurado pa niya dati, ay nag-utos pa siya sa prosecution, ano? Ng 19th Congress na siguraduhin nyo na kayo ay magbigay ng manifestasyon dito sa korte na sinunod nyo ang pamantayan at panuntunan ng pagpapa-impeach. Di ba? Dali-dali naman gumawa ng resolusyon ang dating speaker, Martin Romualdez, dahil siya pa speaker nun eh, di ba? Naglabas ka agad, ano? Ang Kongreso. Siguro, ang gusto mangyari ni Senator Chis Escudero noon bilang Senate President siya, pagka nagkaroon ng palpak o kapalpakan, ito ang kanyang mga resibo. O ito, oh, naglabas pa nga sila ng manifestasyon na tama ang kanilang ginawa. Di ba? Para hindi nga naman masisi ang Senado pag nagkataon. Di po ba? Eh, kaya lang, no, nagdesisyon na ang Korte Suprema at dideklara siyang null and void, na vindicate doon si Senator Chis Escudero. Kaya sa kapanahunan ngayon, malamang blessing in disguise na rin po na si Senator Chis ang presiding officer. Kasi malamang si Senator Wingat Chalian, baka hindi niya po alam ang kanyang gagawin pag nagtataon na may question ng legalidad yung kanyang magiging desisyon. Di po ba? Tulad nun, masigasig siyang pinagtatanggol ni Senator Alan Peter Cayetano na dapat ang mag-preside ay ang Senate President. Pero siya pa itong nagsasabi na hindi napag-usapan na namin yan. Di ba? Yung pala, mas mabuti pa't kumbaga blessing in disguise para sa kanya. Dahil pag nagkataon, first day pa lang ng pagdinig, masasaksihan na natin kung siya ang nag-preside, makikita ang kanyang kamangmangan, yung kanyang kawalang kaalaman pagdating sa proseso. Kasi mapapansin nyo, tuloy-tuloy, no? Yung presiding officer na kausap yung pumpanig ng prosecution at ng depensa at yung kanilang apila na magkabilang kampo, no, ay agad-agad niya itong dinidesisyonan. Naaayon din po, di ba, sa batas. Dahil yun, naiintindihan naman talaga ni Senator Chis Escudero bilang isang abogado, di ba? Kaya imagine na lang kung si Win Cachalian yun nandun, aba, baka kada tanong, teka lang, tatanong natin doon sa mga tao, doon sa ibaba, di ba? Doon sa mga staff, no? Pwede ba yon? Ay, baka pwede yan. Pwede ba? Pwede din na rin yun. Ano? Magkakagulo-gulo, di ba? Baka magkaleche-leche po yung pong impeachment hearing, di ba? At magbumuka lalo tayong katawa-tawa, di ba? Pero ngayon, kahit pa paano, katawa-tawa pa rin ang itsura ni Senator Wendell. Nandun siya sa gilid, no? Nakaupo siya ron. Wala lang, paikot-ikot lang ng ballpen o pasilip-silip sa kanyang salamin. May mancha ba? Pag ganun-ganun lang, ano po, mas maganda pa bumaba na lang siya. Kaya pag bumaba siya ron sa upuan na yon, parang hindi na siya Senate President. Ano po? So parang kitang-kita po na siya po ay Senate President pa rin dahil nakaupo siya ron. Tama? Pero ang nagpipreside, nung trabaho niya, na dapat siya ang gumagawa bilang Senate President, dahil hindi nga niya kayang gawin yon, kaya yung gumagawa ay nasa tabi niya. Di ba? So, ano tawag doon? Di ba? Ano ba? By design, ano ko ba? Parang figurin o ano ba? So, anyway, sa lumalabas ngayon, marami pa kayo nakikita ganyan. Nalanggang Miyerkules yan eh. Linggo-linggo po yan, ano? Monday to Wednesday, ang pagdinig. Susunod na naman, Monday to Wednesday na naman. No? Linggo-linggo po yan. So, balik tayo, no? Sabi ko nga, napakagaling ng ginawa rin ni Chis Escudero dahil tinuldo ka na po niya yung issue ng threshold. Di ba? At ang maganda doon, hindi nila pwedeng pagbotohan o pagdebatehan yan. Tama? Bakit? Kasi, di ba? Kasi kanina pa lang, ginigit na po ni Senator Win Gatchalian kay Senator Alan Peter Cayetano nung pinipilit ni Senator Alan Peter Cayetano ipagtanggol ang kanyang poder o ang kanyang pride, ano? Na ikaw ang Senate President eh. Eh, nakalagay yan sa ating constitution, ikaw talaga dapat. Biro mo, si Senator Alan na nagtutulak, ano po? Eh, ang pinipilit po ni Win Gatchalian na yan, oh. Ay, hindi na natin pwedeng pag-usapan yan. Kasi napagkasunduan na yan nung may session kami. Wala naman ho nag-object. Noong June 3, sabi niya. Diba? Dahil pinanukala po yan ni Mick Subiri, diba? Bagamat yung June 3 na yan, eh, nasa Korte Suprema pa, kung idideklare unconstitutional yung ginawa. Nung sila po ay umagaw ng kapangyarihan ng June 3, sa Senado, nagkagaw ng liderato, dineklara si Win Gatchalian bilang Senate pro tempore at acting Senate President, eh wala nga naman silang quorum, lalabing dalawa, no? Kaya mahalaga na magdesisyon ng Korte Suprema. Dahil malaking bagay yan, domino effect yan eh. Di po ba? So yun, yung sinasabi niyang gano'n, di, kahit gusto mong ako maupo, parang gano'n, hindi natin ito mapapagdebatihan dito. Di ba? Kasi napagdebatihan na namin yan doon, na nag-file ng resolution ay si dating Senate President Ben Mig Subiri na nag-aata sa atin na pwede tayong mag-appoint ng isang presiding officer. No? At sabi niya, napagtibay yan noong June 17 sa isang special session. Di ba? Di ba? Sa isang special session, napagtibay. Dalabing tatlo na sila noon. May quorum na. Dalando na si Joel Villanueva na natakot kay Jesus Crispin Remulla. Ibang Jesus yon. So doon na. Kaya naging, parang kumbaga, June 17, nasabi ko nga questionable din yan dahil special session, hindi dapat nasama sa order of business, no? Yung kanilang ginawa, no? Dahil ang ginagawa nila ay pang regular session, eh. Pati nga yung pagko-confirm ng mga appointed official, no? Sa commission on appointments, tama? Kaya yan nga, sadyang ginawa para lang magkaroon ng pagpapalipit ng liderato ng formal. So kung noong June 3, illegal sabi mo, illegal, 12 lang kami. Ngayon, 13 na kami noong June 17. At pinagtibay na namin yan. Yan ang sabi ni Win. Ano? Kaya kung yan, sinasabi mo na yan, eh kailangan mapag-usapan na lang natin yan sa sesyon. Hindi natin pwedeng pag-usapan yan. Kailangan pagbabalik ng sesyon. Sa ano pa? Sa July 27 pa, sa sona ng Pangulo. No? Doon pala magsisimula ang sesyon ng pagbabalik ng sesyon ng Kongreso at Senado. So doon mo palang gusto mo i-argumento yan, yung sinasabi mo sa Konstitusyon na dapat ay Senate President ang mag-preside. Doon mo palang pwedeng gawin yan. Sa ngayon, hindi natin pwedeng pag-usapan yan. So, nandahil dyan, sa katwiran nilang yan, parang bumalik din sa kanila, no? Na hindi na ngayon pwedeng pagtalunan yung threshold. Diba? Ang galing ni Senator Alan Peter Cayetano. Diba? Palagay ko parang ang galing din sis, ano? Parang silang dalawa. Para bagang, sige, kumbaga, hindi natin pwedeng pagtalunan ngayon yung patungkol doon sa presiding officer na nakasaad sa konstitusyon. Tama? Dahil di tayo pwedeng mag-deliberate ngayon dahil wala nang tayong sesyon eh. Dahil sabi mo, sa sesyon natin pag-uusapan yan, July 27 pa. Tama? So ngayon, umabot pa rin sa botohan na kung susundin ba apo yung napagkasunduan na nung June 3 at June 17 na pwede sila mag-appoint ng presiding officer. Kung wala bang kokontra dito sa tinatawag na pagpe-preside ni Sis Escudero, yun lang ang tinagbotohan nila. Kaya sa boto na ano po, 12-8 ang boto, di ba? 12 sa mayoriya ang pumabor ng si Sis Escudero. Siguro, nung nagpe-preside na si Chief Escudero, siguro sabi nung 12, buti na lang siya. Kasi isipin niyo, napaka-komplikado pala ng usaping legal. Isipin niyo kung yun ang uupo, yung president, Senate president. Ano itsura natin dito? Diba? E, mapapanood tayo rito, worldwide. Hindi lang nationwide, worldwide. Ha? Magmumukha tayo yung engot pare-pareho, lalo na ang Senate president, nagre-representa ng Senado eh. Diba? O di bali nang magmukha siyang engot sa tabi kasi naman nagsasalita pa siya ng engot din. Diba? Upo ka na lang dyan. Mukha, okay lang. Diba? Kasi mga nagsasalita ka, puro mali naman doon. Engot pa rin ang tawag doon, di ba? Pag nag-pepreside ka, hindi mo alam paano may pepreside. Di ba? Ang tawag doon ay engot din. O, eh, kung nakaupo ka ron, mukha rin engot. Di ba? Linang. Tsaka lang. At sa kaupo ka lang. Parang ganon. So, lumalabas, di ba? Hindi na ngayon, wala ngayon nakapag-object. Wala tuloy nakapag-object. Pagdating doon sa usapin ng threshold. Galing, ha? Walang nakapag-object. In fact, sinigundahan na ng uppercut ni Senator Alan Peter Cayetano. Matapos na ng pagbotohan at tapos na rin lang. Ano po? Kasi ang sabi pa ng kanyang kapatid, eh, ni Senator Pia Cayetano, di ba? Na hindi na nga nila pinansin. Eh. Dahil sabi niya, eh kasi kung ganun ang gagawin, eto tal, malakas naman kayo sa Malacanang, eto magpatawag kayo ulit ng special session. Tama naman. Total, yung special session na yun, may na-achieve naman tayo, di ba? Yung pagpapasahan ng waling-waling bilang bulaklak, pati yung dalawa kanyang manlalaro na foreigner, na naturalized Filipino sila. Ang tanong, ewan ko lang ba, nagkaroon ba tayo ng tournament at nakapaglaro ba yung dalawang ginawa natin Pilipino? Ah, hindi ko alam kung nagkaroon tayo ng team palak, di ba, sabi niya. Ibig sabihin, parang hindi naman ganun ka-urgent yung special session na yan para dun sa mga trabahong yon, di po ba? Kasi pag sinabi niyo pong special session, kaya nga ang Pangulo lang pwede magpatawag niyan, ano po, yung special session na yan. Dahil nga, ang dahilan ay meron siyang gustong ipapasang batas o amyendahang batas at lalo na maisasama niya doon sa kanyang sona. Yeah, ganun po. Kaya special. At karaniwan niya, isang araw, dalawang araw lang niya. Kaya nga special, no? Dahil yun particular lang ang gagawin nila. Magpasa at karamihan ng mga batas na yun, masa third reading na, mapwede nang ipasa, parang ganun, ano? May version na naipasa sa Sena, sa Kongreso, Senado na lang ang inaantay, parang ganyan, ano? Sa kabilang banda, ang Kongreso, pag tinatawag din ang special session, ganyan din. Diba? Na may version ng pumasa sa Senado o pareho nilang ipapasa, kaya sabay silang pinatawag. So, ibig lang sabihin, yung order of business ay particular mismo doon sa mga batas na gusto niya ipasa kaya sa tatawag ng special session. Hindi yung pagpasa ng waling-waling at saka yung mga prioridad pala yung pati yung dalawang naturalized player. Kaya nga, di ba may question pa doon sa mga general na pinasa sa Commission on Appointments. Eh, hindi yung regular session yan. Tapos wala silang reappointment paper. Dahil nag-expire na yung appointment paper nila nung nagtapos at nagsinidain na sila nang tapos na session, eh, di ba? So, pwede sana kung special session, tapos yung talaga ipilit ipasa sa Commission on Appointment, maaaring wala rin problema, wala tayong magiging question, kung meron silang hawak din na reappointment galing mismo sa Pangulo na nire-reappoint sila. Ewan. Question. Tama? At saka siyempre, ang pagpapasa po ng Commission on Appointments, kaya nga marami na babypass dyan, inabot ka na ng pagtatapos ng sesyon. Tapos na ang order of business. Eh hindi ka na confirm. Eh the next time na, so either i-reappoint ka ulit, di ba? Or mag-appoint ng bago. Dahil hindi ka nga na-confirm eh, di ba? So parang ganun na po lumalabas. Kaya yung kanina, sinasabi na ni Senator Pia Cayetano, kung gusto niyo pala baguhin yan at pag-usapan natin sa isang sesyon, edi mapatawag na lang ulit ng ang Malacanang, ang Pangulo, ng special session para maklaro natin to. Total, malakas naman kayo ron, di ba? Sabi niya. At siya lang kasi yung pwede tumawag ang Pangulo, di ba? O di pa, magpatawag siya para dito lang sa particular na usapin na to. Kung tayo ba, lalabagin ba natin ang konstitusyon? O pag-uusapan natin sa isang sesyon, di ba? Wala tayong sesyon eh. Di pagtatawag siya ng special session, total, kayo yung malakas naman doon, di ba, ang mayorya, eh di dapat sabihin nyo kaya, di ba? Kaya panay po ang patama sa mayorya kanina na hindi naman sila makapiyok, di po ba? Kaya nga sabi ko, blessing in disguise na rin, na nung si Chief Escudero na at niliwanag niya yung threshold, no? Na 24 pa rin ang senador, no? Dahil wala naman nung namatay, wala naman nung na-reappoint, naalis dyan, wala na, di ba? Wala naman pong naalis, no? Sabi nga niya, katunayan, noon ngang panahon, ano, ng impeachment ni Erap Estrada, ang Pangulong Gloria Macapagal-Arroyo po, di po ba, ay nawala sa hanay ng Senado dahil naging Vice President siya, di ba? Tumakbo siyang vice chair, nanalo, di ba? So, 23 na lang ang senador noon, tama? Pero ang pinagbatayan pa rin ng bilangan sa impeachment proceeding ni Joseph Estrada, ni Pangulong Erap, ay 24 pa din. Tama? Pero hindi lang po umabot doon dahil nagka-people power at sa dos. So, yun lang sinasabi ni Chis, no? Na yun pa rin kasi nakalagay sa batas natin. Di ba ba? Na inabot po ng impeachment yung pong kay Erap nung siya po ay naging vice president, di ba? Apo, kaya kumbaga, bilang pa rin doon sa impeachment niya dapat 24. Hindi nga lang natuloy na yon dahil nga na people power si Erap nung EDSA 2. No? Kaya piginiit pa rin po ni Senator Chis yung tama, ayan na nakalagay sa constitution natin, 24 pa rin po ang senador kahit yung iba'y wala dito. Kaya naging hirit tuloy ni Alan Peter Cayetano, hindi na nakakibo ang nasa mayorya. Hindi sila makapagdebate. Dahil di naman nila din dahil wala sila sa sesyon. Dahil sila ay nasa impeachment court. Tama? Oh, diba? Di ba? Hindi sila makakiyo. Di ba? At ikalawa, siguro inisip ko, ba't ba kasi ito si Chis? Wala na kasi iba. Basta ipit na rin sila sa sarili nilang katwiran kanina. Na hindi pwedeng pag-usapan itong mga rules na to. Nasa sesyon tayo. Wala tayo sa sesyon. Di ba? Kaya paano nila pag-uusapan yung samantalang nasa impeachment court na sila. Kaya yan ay napagkasunduan na, hindi din nakapalag ang prosecution, yung mga nasa prosecution na nagsasabi na ay pwedeng pababain yan kasi wala naman sila sa korte. Hindi naman sila makaka-attend, nakakulong. Si Bato, nagtatago. Di ba? Ganyan katwira nila noon eh. Ay, ito pa maganda, nakahirit tuloy si Senator Alan Peter Cayetano. So in view, sabi niya, dahil meron siyang ongoing objection pa rin ano, sa naganap na pagpapalit dahil naniniwala siya, dapat Senate President pa rin ang presiding officer. So anyway, tuloy na tayo rito, sabi niya. Pero in view of this development, sabi niya, at mabutit na settle na natin yung threshold, wala nang debate, 16 pa rin to convict the Vice President. Ano po? Kumbaga, yung pa rin ang bilang na 16 votes to convict. So sabi tuloy ni Senator Alan Peter Cayetano, gayon man na nandito na rin lang tayo at kabahagi ng 24 bilang yung mga senador, nagmanifest siya na sumulat sa Sandigan Bayan ang impeachment court at payagan ng Sandigan Bayan umaten etong si Senator Jinggoy Estrada at si Senator Rodante Marcoleta. Diba? Diba? At agad naman tumindig din ang kapatid ni Eric Sylvester Tulfo, si Senator Rapi Tulfo, no? At nagmanifest siya, wala siya magagawa, no? Kung gagawin yun at papayagan ng Sandigan Bayan, nasa Sandigan Bayan ng pagpayad, at di na rin sila makaka-walk out, di na rin sila makaka-kontra. Dahil nung una ay ayaw nilang pumayag na yung isa sa mga kasamahan nila magkakaroon ng pagdalo ng limbawa sa kanilang trabaho via Zoom, di ba? Ayaw nila yung kaya nga sila nag-walk out dun eh. Ni ayaw nga nilang pag-usapan yan, di ba? Pero dun yan siya nakapalag. Kaya nung tumayo, ang kuya ni Erwin Tulfo, na si Rafi Tulfo, ang sinabi na lang niya ay bilang spectator lang, bilang observer lang daw. In short, parang sa kanyang bibig na rin lumabas kung bakit tama ang sabi natin na ayaw nilang umattend itong si Rodante Marcoleta sa mga deliberasyon. No? Dahil lalamunin talaga sila ng buhay sa kaalaman niya sa batas. Sipin mo kung papayagan ng Sandigan Bayan. Sige, nambawa, sumulat ang Senate President no, ng impeachment court. Pwede bang dumalo yung dalawang kasamahan namin na nandiyan dyan? Halimbawa, si Jinggoy eh, may suspension, di po ba? Parang 60 days, ano? Pero gumana na yung 60 days niya, tumakbo na. Eh kung sasabihin ng Sandigan Bayan, papayagan namin yan matem, hahatid pa namin dyan, Monday, Tuesday, Wednesday. No? Galing ng Sandigan, hahatid namin sa Senado. Pero si Jinggoy nakasuspend. Pwede yun, eh, di ba? Nakasuspend sa ngayon. So pwede pa siyang umattend sa ganitong araw. Tama? Sa 60 days niya, di ba? Suspension. Si Marcoleta, kung wala naman siya suspension, ay pwede siyang umattend agad. Hahatid siya mula Lunes hanggang Martes at Miyerkules para umattend sa court. Ngayon, gusto mangyari ni Erwin Tulfo, ni Rafi Tulfo, pag pinayagan, eh, kasi wala naman ano ang sandigan diyan kundi payagan, no? Dahil ang ika nga, eh, ito ay binoto ng taong bayan, ng mga senador. So ang balakid, bakit mo hahadlangan, nagampanan nila ang trabaho nila? Eh, kabahagi yan bilang impeachment judge, sa impeachment court bilang senator judge, ihahadlangan mo. Iba naman yung kinakaso mo sa kanya-kanya, di ba? So ang bayan gawin ng sandigan bayan, payagan. Pero inunahan na ni Erich, nung kapatid ni Erich Silvester Tungpo. Pag pinayagan, eh, parang nandyan lang sila. Either nanonood lang sila sa screen, sa Zoom, no? Hindi sila pwede magtanong, hindi sila pwede magsalita, nanonood lang. Eh bakit pa sila papayagan? Samantalang tayo nga, nanonood lang mag-isa. Nanonood mag-isa, halimbawa, ah, basketball, nanonood mag-isa, napapareact tayo, eh, di ba? Oh, 3 points, mga ganun, napapadya, no? Sa kahit na hearing, eh, di ba? Hearing, pag nagsalita na po yung mga senador, natatanga-tanga, napapamura tayo, di ba? Anak ng, di ba? Napapareact tayo. Iyon pa kaya, papasalihin nyo, hindi naman sila makakapagtrabaho. Eh, palagay ko, hindi pwede yan. Pagka yan, pinayagan ng sandigan bayan, kaya nga pinayagan for that purpose, nakapula rin sila riyan. Either naka-robe, no? Attend personal, o gusto nila sa Zoom, naka-robe sila. At may mic, no? Kung naka-Zoom, no? Kung personal, mas maganda. No? Susunduin, total. Ay hahatid naman ang Sandigan Bayan. Anyway, isa lang naman destination. Madali lang, no? Sabay silang darating, sabay din sila alis. In that point, on that point, hindi na masyadong kakabahan yung magkapatid na Villar, ha? O si yung iba pang senador na gusto nilang kasuhan dahil babawasan ng bilang. Bakit? Eh, makaka-attend pa naman. Eh. Kahit na ikulong nyo, makaka-attend. Di po ba? Kasi nga, ang bilang ay 24 pa rin. So, yun po na pagkasunduan doon sa impeachment court kanina. At hindi na po nakakibo ang mayorya. Wala hong mga has na kumontra dahil halatang-halata. Halatang-halatang ayaw niyong umaten. Pwera lang etong si Rafi Tulfo na halatang-halata na ayaw niyong umaten kasi kung nakikinikinitan niyo na, wala naman dahilan para hindi payagan ng Sandigan Bayan, lalo na kay pagpapaalan ng Senado bilang impeachment court na payagan silang umaten at gawin ang trabaho nila bilang senator judges, eh siya agad nagbigay ng manifestasyon na upo lang sila dyan. Di sila pwede magsalita, manunod lang sila. Sus Marianong garapon. Kitang-kita. No? Humirit din yung kuya niya. Eh, yung kababata niya kapatid, di ba? Si Erich Silvester Tulfo naman. Ano? Patungkol dun sa mga dokumento ng AMLA, etc. Di po ba? Ano ang sabi po ni Senator Chis Escudero bilang presiding officer? Wala pa tayo dun. At sinasabi niya, pag-uusapan ba sa executive session, ay hindi maaari, sabi ni Chis Escudero. It's either ipipresenta yan o hindi ipipresenta. Dalawang bagay lang yan. Dahil yung mga hindi pwede, hindi pwede. Dahil kung magkakaroon tayo ng executive session, hindi pa pwede magkaroon ng ganyan dahil magkakaroon po ng deliberasyon mula sa panig ng prosecution, ng depensa. Eh, pag tayo nag-executive session, di natin pwede ilabas kung ano yung napag-usapan natin kanya. O paano mangyayari tayo magkakaroon ng pagdinig? Kaya hindi pwede. So antayin lang natin, pagdating na natin doon, kung ano-ano ang pwedeng ipresenta ng AMLA at hindi. Ah, di ba? Maliwanag. At ang pinakamaganda ron, yung box ng BIR. Nakatingkate. At gustong-gusto ng buksan ng mga senador. Eh, ng mga senador, ng mga kongresista. Di ba? Gusto nga nilang markahan yan. Nasa kanila yan, di ba? Iniwan ng BIR doon, di ba? Sabi nga ng dating commissioner ng BIR, Kininares. Tama ang ginawa kanya ng commissioner. Hindi niya pwede pumayag buksan. Kasi pag binuksan niya, lalabag siya sa batas. Doon sa panahon ng Committee on Justice, naalala niyo? Kaya sabi, dapat nga inuwi niya yan eh. Well, ngayon, nauwi na niya. Hindi na nga niya mauwi. Special delivery pa mula po sa Senado, bukas ng umaga ipadadala na yan sa BIR. Di ba? Yung box na yan. Ano? Dahil property yan ng Bureau of Internal Revenue. Kaya pinasosoli ni Jesus Escudero. Dahil hindi yan pwedeng basta na andito sa atin. Darating tayo sa punto pag yan ang pag-uusapan, kung kailangan ipabalik, pababalik. Pero sa ngayon, hindi yan kasama sa anumang pagpepreba na gusto nyo mangyari. Kasi ang burden of proof nasa prosecution, di ba? So kung yan ay isa sa mga ebidensya ninyo, teka lang, may mga rules at laws tayo na hindi pa pwede, no? At hindi ganoon ka blanket lang nang para ma-prove mo na meron pong corruption dahil lang doon sa SALN o sa BIR, pagpapail niya ng tax. Hindi ho yan na sapat. Hindi ho yan. Kaya kumbaga, may mga batas patungkol dyan na hindi natin gustong labagin. Kaya ang ending, yung kating-kating nilang gustong buksan na kahon, sosoli na bukas. O diba? Di sila rin ang hindi nakapiyok yung mga kongresista na samantala, ang bilis ng oras, inabot na tayo agad ng isang oras ng ating talakayan. Pero di bali po, padadaanin lang natin na saglit ang ilang mga mahalagang paalala mula po dyan sa aming istasyon sa Makati. Magbabalik po yung kakampi. Huwag po kayong aalis.
1: You're listening to DZRJ 810 AM. We'll be right back after these reminders.
2: Lalaki, ganito ka ba? Bigo na naman. Ito, para sa'yo. Bagsik to. Bravo! Dietary supplement for men. Masarap ang buhay. Itodo ang arangkada na walang palya. Bravo! Ang bagsik mo. Mahalagang paalala, ang Bravo ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Your RJAM life coach, Pete Morato, with the latest from the world of the baby boomers.
3: Hello, everyone. Baby boomers say never give up on your dreams. The waiting can seem painful, but the regret of not going for it will eventually be more painful. For DZRJ, Raja Bandido, right here. For your contributions, email Pete with a P-I-T, PeteMorato48@yahoo.com. Have a booming day, and God bless.
1: Just heard your RJAM life coach, Pete Morato, with the latest from the world of the baby boomers. It's more fun in the Philippines.

0: Bistro RJ, the home of rock and roll in the Philippines. 40 years, going on its 41st year this year. Making people happy, making them sing and dance. The beat goes on at Bistro RJ, live rock and roll. For 3 hours, we transport you to a time zone of happiness, carefreeness, singing along, dancing along. Yes, no question about it. RJ Bistro is the home of rock and roll in the Philippines. Sing and dance on Fridays. The band starts at 8:45 p.m. and I'm on stage at 9:15 p.m. So what are you waiting for? Experience Bistro RJ and be happy. So I'll see you this Friday. Dusitani Hotel. For reservations and inquiries, call 0906-221-1524 or go to facebook.com/RJBistro.
1: Thank God it's...
2: Now listen to RJFM and RJAM anytime, anywhere for free. If you have an iPhone, go to the App Store. If you have an Android phone, go to the Google Play Store and download any of these apps for free. Tune in Radio, Streama, or Radio Garden on your mobile devices. Search DZRJ and choose FM or AM. Take us with you wherever you go. And hey, don't forget, it's free.
3: Ako po si Bernard Tan, ang kakampi sa katotohanan at katarungan, ang kakampi ng mga OFWs. Samahan niyo po ako dito sa DZRJ 8:10 AM sa Radyo Bandido TV. At syempre, sama-sama po nating labanan ng mali at ipaglaban ang tama.
2: Watch and listen to Kakampi, Monday to Friday, 6 p.m. to 8 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
4: At nagbabalik ang inyong kakampi. Siyempre dito lang po yan sa nag-iisang Radyo Bandido, ang DZRJ 810 AM. Maraming salamat naman at nariyan po kayo. At sadyang hindi nyo talaga ako iniwanan. At siyempre, bago pa po magpatuloy ang ating ikalawang oras ng ating talakayan, ay iniyayahan ko po muna kayong magpadala po ng inyong mga mensahe, ng inyong mga komento, ng inyong mga opinion. Abay, kahit po pa shoutout o pabati ay pwedeng-pwede po yan. Dahil mamaya lamang, bago pa po magtapos ang ating programa, ay maaari ko pong mabasa ang ilan sa inyong mga mensahe sa ere. At kung di ko man po mabasa sa ere yung mga mensahe, ay may kasiguraduhan po yan, garantisado po talaga na yan po ay aking mababasa dahil forthwith lamang matapos ang ating programa ay yan na po kaagad ang aking ginagawa. Ang basahin, isa-isa ang inyong mga komento at opinion at hindi maiwasan mapaisip sa aking sarili at mapabili sa inyong mga critical thinking. At syempre, natatawa na rin po mag-isa at nabubusog. Katatawa mag-isa bago pa po maghapunan, gawa rin ng inyong mga biro at patutsada. May bago tayong word patutsada. Iba eh, no? Ibang klase rin kayo magpatama. Manang-mana kayo sa akin. Hindi the place, sa pool. Ganun talaga, di ba? Ibang wala namang pakiramdam to mga, di po ba? Sa totoong buhay lang, kakapal eh, di ba? Ang kakapal, sa totoo lang. Ano? Yung mga nagsabing sila eh, naghahanap na accountability, sa sarili nila, napakaraming dapat i-account, hindi na. Hindi na minsan, hindi na naisip yun. Ano? Kaya yun nga, mabuti na lang, nasettle na. Yun po ang pinakamaganda. Nasettle na yung issue nung sinasabing threshold, di ba? At hindi nakapalag ang mayorya dahil, di ba sabi niyo wala tayong sesyon? Hindi natin mapag-uusapan yan, threshold na yan. Bumalik din sa kanila. Ang tawag doon ay karma. Kaya ang galing na estratehiya po ni Senate, ni Minority Floor Leader Alan Peter Cayetano. Two birds with one stone po yun, ha? Dalawang ibon sa isang putok. Bakit? Eh, yun na nga. Ini-stretch niyang mabuti, pinaalala na rin niya na yung ginawa niyo noong June 3, nakabinbi na sa Korte Suprema, inaantay na lang sumagot. Dahil unconstitutional yan sa paniniwala namin, dahil 12 lang kayo noon. Wala kayong quorum, tama? Tapos yung ginawa niyo na yan, yan na nga, inamienda niyo, naghahain ng pag-aamienda si Mitsubiri, na dito sa impeachment proceeding na darating ay pwede kayong mamili o mag-appoint ng isang presiding officer. Tama? At ito'y niratifikan nyo. Sabi nga, niratifikan nyo. Noong June 17, nung nagpatawag ng special session ng Pangulong Marcos. Tama? O di parang sinelyohan nyo na ang inyong mga sarili. Tinali nyo na ang inyong mga kamay patungkol doon. Tama? O di hindi na kanya nga pwede pag-usapan yan. Gusto mo mag-usapan yan? Pag nagbukas ang sesyon natin, doon pag-usapan natin. O di paano kayo ipapalag kung ang pinag-uusapan ay threshold. Tama? Hindi pwede. At yung constitution na gusto nating masunod ay masusunod. 24 pa rin po ang bilang. Wala nang sila nagawa. Puro mga nakanganga na lang. Ah, di ba? Puro nakanganga. At yung lead prosecutor, no? Lead prosecutor council ng Kongreso, nangilid na nga po laway. Di ba? Asa gilid na. Kala ko nung una tinga eh. Ano yun? Dabi ko may putirong. Inabutan ng tissue, tinapon lang eh. No? Parang gano'n, no? Inabutan ng tissue nung kasama. Si Shell joke na yata yun. Inabutan ng tissue, di ba? Yung tissue kinuha. Habang nagsasalita kasi, tinapon. Yung pala, gusto na lang sabihin. Punas-punas. Punas-punas na yung pagmetal. Di ba? O muntik pa siguro sabihin, uy, talsik mo lumalaway. Di ba? Buti walang ganun, ano? Samantala, di ba? Samantala, ibig lang sabihin, napaganda pa. Ganun lang po talaga. Napaganda dahil na-stress ni Senator Alan Peter Cayetano, pinaalala sa kanyang mga kasamahan sa mayorya, nakala nyo, lusot na kayo, meron tayo nakabindi na petisyon sa Korte Suprema. So yung ginawa nyo noong June 3, kasama na itong pagpapalawig na pwede kayong pumili ng presiding officer, ha? Illegal yan, di ba? Pero may usapin na yan nasa Korte Suprema, ba? Bilang paalala niya, di po ba? At dito napaliwanag niya ng mabuti sa taong bayan na yung constitution ay higit na nakatataas kahit sino naman sa kanila. Kaya hindi ka kumporme, no? Yun nga papasok yung punto na hindi talaga pwede yung bending the law. Dahil hindi ka sang-ayon, kahit hindi ka sang-ayon, kaya magagawa. Yan po yun eh. Yan na po yung batas eh, di ba? Dahil yung batas na yan, tulad ng lagi kong binabanggit sa inyo, maaaring hindi ka sang-ayon ngayon, sa mga darating na panahon, magugulat ka na lang na yan din batas na hindi mo sinasang-ayonan, ay ginagamit mo na para sa sarili mo. Di ba? It worked both ways eh. Di po ba? Laging ganun, ano? Kaya nga kahit nga sa korte, di ba? May karapatan yung nag-uusig. May karapatan din yung inuusig. Tama, mali. Oh, kaya ang punto lang dito, parehong batas lang ang pinagagamitan yan. Hindi naman po iba ang batas ng taga-usig, iba ang batas ng mga nasa depensa, ang inuusig. Hindi eh. Iisang batas lang po yan. Tama? Isa. Kaya may mga pagkakataon, maaaring di ka pabor sa batas na yan, ang tingin mo ay balakid. Pero pag dumating sa isang punto ng buhay mo, magugulat ka na lang na itong mismong batas na kinokontra-kontra mo ay ngayon ay ginagamit mo na sa sarili mong protection, di ba? Sa sarili mo, bilang depensa mo o bilang pag-uusig mo rin, di ba ba? Sa kaparehas na halimbawa. Yun po lang ang ibig natin sabihin. Kaya hindi mo pwedeng binabago siya. Lalo na kasama yun, nasa constitution yan. So hindi pwedeng baguhin yan. Like it or not, yan siya. Kaya hindi pwede, kaya nga, ang gagaling din, ano? Ng ating mga forefathers, di ba? Yung mga gumawa ng constitution na yan, talagang dumugo ang mga utak nila, kaiisip, no? Na siyempre, paano pagka pinuliti kayang impeachment na yan? Halimbawa, may hawak ng timon ng kapangyarihan, di ba? Ang usapan tayo ay nasa demokrasya. Balansin-balanse kasi meron tayong three branches of government. So, maiwasan mo ang dictatorship, yung pagiging diktador. Bakit? Eh, may check and balance ka. Hindi lang ikaw. Hindi lang ikaw ang sangay ng gobyerno. Meron kang legislatura at may hudikatura ka. Co-equal branches mo yan. At yan, i-check and balance. Kaya isa man sa kanila, hindi pwede mag-abuso. Ngayon, kung dalawa sa kanila, nagkontsabahan para mang-abuso, aba, meron isang branch na magsasabi na hindi, kayo, hindi pwede yan. Diba? Dahil yung interpretasyon ng batas, ang Korte Suprema nag-iinterpreta eh. Diba? Kaya pag may nag-question ng anumang mga pang-abuso na ini-implementa mismo, halimbawa, ng ehekutibo o ng legislatura, ang Korte Suprema po, sa panguna po nila, sila po ang sangay ng judikatura, no? Sila po ang mag-iimperpreta niyan at titingnan nila kung meron bang grave abuse of discretion. Pag may grave abuse of discretion po, ang kanilang pagpapatupad, sinawalang bahala na po yung ating konstitusyon, eh dahil meron kanya silang sapat na bilang, eh paramihan na kanya ang boto nito, so yun ang sinasabi nilang demokratikong proseso. Pinagbotohan namin yan, nanaig ang boto ng mayorya. Natural, majority rules eh, di ba? Ah, pero sinunod nyo ba ang panuntunan ng konstitusyon? Kung hindi, pwede may grave abuse of discretion nga. Gusto nyo lang siya ma-impeach, kaya kahit na hindi kasama yan sa kaso ng isang impeachable official, isama na natin. Kaya parang gano'n na, Korte Suprema magsasabi niya na hindi tama, hindi pwede dahil yung karapatan naman ng ini-impeach ninyo. Diba? Dahil ang equal protection of rights ang tinatawag eh. Pareho tayong may karapatan. Parehong pinangangalagaan ang ating konstitusyon yan. Tama? Kaya hindi pwede na kahit sino sa atin ay mang-abuso o inabuso. Kasi pag nang-abuso ka, ginamit mo pa yung batas mismo, lalo na nasa kapangyarihan ka, nasa poder ka ng kapangyarihan, ano, magagamit mo nga naman ang batas. Pero hindi nangangahulugan tama yan. Kasi may grave abuse of discretion na tinatawag. At pag nakita yan ng Korte Suprema, may nagdulog sa kanya, eh pang-aabuso. Magdideklara nga lang ng martial law eh. Kailangan nga aprubahan ng Korte Suprema eh. Hindi pwedeng ang legislatura at executive lang ang nag-usap na magdideklara tayo ng martial law. Hindi, kailangan katigan din ng Korte Suprema. Kasi ganong kahigpit ang 1986 Constitution. Sa takot nila nga na never again, di po ba sila mga Dilawan, mga Pinklawan, sa takot nila na magkaroon pa muli ng isa na namang Marcos. Kaya sinigurado nila, wala na ngayon pwedeng basay, abolisyon natin ng Congress. Ha? Magdideklara ako martial law. Hindi na pwede yan. Kailangan aprubahan ng three branches of government. Di ba? Kaya hindi pa pwedeng magtatayo tayo ng ano, CONAS. Ha? Dahil sa tulak ng ehekutibo, magtitag CONAS, ganyan, ano? Pwede magtatayo sila, di ba? Pag may mamamayang Pilipino ang dumulog sa Korte Suprema at sinabi na constitutional po ba yung kanilang ginawa? Na nagtayo sila ng CONAS? Ganyan lang? Aba, re-review ngayon yan. Kung meron bang grave abuse of discretion, magawa man nila yan, pwede ideklara pa rin na null and void. Nakuha niyo ba? Ah, mali pa rin. Kaya hindi pwedeng masunod ang gusto ninyo. Kaya nga sabi ni Attorney Sheila Season, eh, di ba? Yun ang nagbabalanse ng ating mga karapatan na iyang mismong saligang batas ang ating konstitusyon. Di ba? At ano po ang ibig sabihin niyan? Kung alam niyo po ang golden rule, no? Do not do unto others what you don't want others to do unto you. Tama? Ay, in other words, lahat yung applicable po yan, lalo na sa ating konstitusyon. Kasi the law works both ways. Tama? Magagamit ko, magagamit mo. Correct? So, sa pagtatanggol sa aking sarili, magagamit ko ang batas. No? Pero kung gagamitin ko naman ang batas para usiging ka, at kung wala ka naman, dapat direct ka doon sa iyong kasalanan. Ba, nagnakaw ka. O, de theft. Tama? Pakasuhan ka nante kasi lahat may katumbas na batas eh, tama? O kaya nga hindi pa pwedeng wrongful prosecution na hindi naman pala yan ang kaso, ba't yan ang pinipilit nyo? Di ba? Di ba? Malicious prosecution. Hindi, parang hindi din uubra. Kaya nga hindi aabot sa korte pag nakita nila, kagaya nga netong kay Senator Marcoleta. Eh, nandun na sa Sinigang Bayan, tama? O pinakuha siya para mag-warrant of arrest, tama? Hindi na nga ang hulugan. Ito na, simula ng pagdinig. E kung mo yan i-plunder, then unbailable yan. O di pag sinimula na po ang pagdinig dyan, at alam naman natin na si Senator Marcoleta, able talaga, kayang-kaya niya ipagtanggol ang kanyang sarili. Diba? Pati yung kanyang mga kasamahan na nag-donate lang sa kanya ay sinama sa demanda. Tama? So mapuprove niya talaga yan na wala pong element of plunder dito. Opo, ito po yung private fund. Kayang-kaya niya yan. Kaya ang Sandigan Bayan, maliliwanagan doon. Eh, wala naman palang kaso rito. Kaya ako'y naniniwala no, na ang Sandigan Bayan, hiwalay po ah. Answered, naniniwala ako, may sarili silang pag-iisip, ang ating mga hukuman, at hindi ho din kayang ma-impluensyahan. Di ko ba? Yun po ang maganda. No? Kaya, hayaan natin dumaloy ang proseso. At ang kagandahan dito, yung ginagawa kay Marcoleta ang pagdidipet, eh nakikita ng taong bayan niya. Di ba? Yung ginawa nila kay Tatay Digong na dinala doon sa dahig. Di ba? Eh, kahit yung mga tingklawang, kakamping, tsaka yung mga dilawan, kahit na pa yung mga makakaliwang grupo, alam naman nilang mali yun eh. Pero sila'y sumasang-ayon, basta kasi, di ba, basta nandun na siya. Kasi nga ayaw nila kay Pangulong Duterte. Tama? Eh pero, alam nila na may mali. Kasi nga, Pilipino yan eh. Labag sa suverenya natin. Aduman ang kasalanan yan, dapat dito litisi. Bakit? Eh gumagana mga korte natin. Kaya nga tinawag na Court of Last Resort, ang ICC. Pa yung international

meron tayong tinatawag na complementarity. Na? Yun po ang sinusunod. Ibig sabihin, meron tayo sariling justice system sa bawat bansa, hindi yan pwedeng baliwalain ng ICC o ng ICJ. Di ba? Kaya yan po ang ating sinasabi. Ano po, na ang punto natin, hindi ko mo kaya nilang gawin ay pwede nilang mapang-abuso sa ngayon. Oo. At sabi nga natin, ang Diyos minsan, ano, o kadalasan, ano, kailangan mangyari ang mga bagay na ito para mamulat ang taong bayan, pagdating sa huli ay lalong titibay ang ating pananampalataya sa Diyos. Dahil sadya niyang ano, pinayagan mangyari ang mga bagay na ito para magkaroon ng kaganapan ng solusyon at maparusahan ang mga mandarambong ng bansang ito. Yan po yan, di po ba? Yan talaga, kaya gan talaga, hindi pwedeng magbago ang ating pananaw, ang ating paniniwala, no? At hindi tayo pwedeng maduwag dahil ginigipit yung iba, matakot ka na. Hindi ho, dapat hindi. Di ba? Dahil tayo naniniwala na merong kalayaan at meron pong demokrasya sa ating bansa at yung ating pong may kapal ay naririyan. No? Kaya bilib tayo kay Senator Marcoleta, no? Sabi niya, hindi ako magtatago, haharapin ko to. Yan ang maganda. Di ba? At yan, naniniwala tayo sa tamang katwiran ng batas, siya po'y mananait. Ang kagandahan sa nangyari kanina talaga, hindi na ho nakapiyok ang mga nasa mayorya, no? Dahil nga sa ginawa ni Senator Alan Peter Cayetano at sa patas, ha? Sa patas din ng mga pag-deliberate at paglalabas ng kanyang katwiran itong si Senator Chis Escudero bilang presiding officer, hindi na ho nakapalag ang nasa mayorya. Hindi lang napigilan ng kuya ni Erich Sylvester Tulfo, yung tumindig siya dahil sinabi kung papayagan ng Sandigan Bayan, umattend ang kanilang mga kasamahan na si Senator Jingoy at si Senator Marcoleta, eh ang gusto niya mangyari, maupo lang sila dyan. Hindi sila magpa-participate. Ano ka? O kaya nandun lang daw sa Zoom. Nanonood lang daw. Nakikinig lang daw. Eh, hindi yung pambirang buhay. Kaya nga pinayagan ng Sandigan Bayan eh, para magampanan nila ang trabaho nila. Ibig sabihin lahat. Pwede sila magtanong, pwede sila makipag-deliberate sa kapwa nila senador, na palagay ko yung pinagkakaiwas-iwasan nila, kaya ngayon sa pagsisimula pa lang ng impeachment hearing sa Senado, agad na nilang pinakulong si Senator Rodante Marcoleta. Di ba, no? Kaya antay-antayin lang natin. Wala siya magagawa dyan. Kasi ang Sandigan Bayan, pagka ho sinabing ganun nga, no? Na hinihiling namin na makadalo yung aming mga kasamahan dito sa pagdinig tuwing Lunes, Martes at Miyerkules, hindi pa pwedeng katwiran dito ni Erich Sylvester Tulfo na para bagang inaabot niya ay ang ating mga kababayan, mga mangmang ano, sa pag-intindi ng batas. No? At ang ginagawa pa ay victim blaming na para bagang ano sila, kumabay sila yung senador? Kahit may kaso na sila, pa-attendin natin dito? Ha? Eh paano yung mga ordinaryong tao? Ah, ganun pa sila eh, no? Eh sa totoo lang, mali ang kanyang mga sinasabing katwiran. Ang pinag-uusapan po dito, hindi sila espesyal. Yung pagtupad ng kanilang tungkulin ay mahalaga bilang mga senador at sila naman ay presumed innocent until proven guilty pa. Kaya kahit sila ay nakakulong dahil non-bailable lang ano, ang kanilang mga kaso, pwede nga sila mag-file ng ano, eh, petition for bail. I'm sure pwede nilang gawin yun. Ano? Bari mag-file sila ng petition for bail. Kaya lang, didinggin pa yan ng hukom dyan sa Sandigan Bayan. At kung nakitang the evidence is not strong, paalamang payagan at walang flight risk, hindi yan tatakas, bibigyan ng bail yan. Maaring pwede pa. Kaya kung hindi man, pumabigyan man sila ng bail, o di, hindi na kailangan ipaalam sa Sandigan Bayan dahil talaga nga attend sila sa impeachment court on bail. Tama? So pero ang galing ni Senator Cayetano dahil sinabi ni Senator Alan Peter Cayetano kay Senator Chis Escudero na presiding officer na ganyan din lang na nandoon na tayo sabi niya no at hindi na natin pwedeng pag-usapan dito yung mga rules di ba so hindi na kailangan sa session yung nag-walk out sila na alala niyo na kailangan gumawa pa tayo ng resolution para payagan ng ating mga kasamahan na magkaroon ng absentee hearing, no? Pwede silang absent sila, hindi sila present, pero
via Zoom, pwede silang umatid.

0: Ganon, gagawa sana sila, di ba? Eh, ayaw nila noon nung nasa minorya. Nila Big Subiri ba, nag-walk out sila noon, tama? O ngayon, napaganda pa dahil na since nasa impeachment court na sila, eh, di ba? O eh, naresolbahan na nila yung threshold, eh. Hindi naman nagbago. 24 pa rin ang bilang. 16 pa rin to convict dahil yun ang two-thirds, tama? O eh, bakit pa natin pakukulong itong mga to? Eh, di, pwede naman sila magpa-participate. Dahil sabi nga ni Senator Alan Peter Cayetano, yung hindi umattend, kagaya ni Senator Bato, ni Senator Marcoleta, o ni Senator Jinggoy, eh, ang timano, ang boto niya ni acquittal. Automatic pala yon. So ano yan? Ayaw niyo bang pagbigyan na baka sakaling sila eh mag-convict? Di ba? Ano po? So parang nabaliwala po yung kanilang agenda, no? Na kung pinaplano man nila magbawas, tayo na magbawas ng senador, para bumaba yung ating threshold, ano? At yung kanilang iniisip noon na pag hindi umaattend, hindi yan kasama sa bilang. Eh nagkamali sila, automatic acquittal pala ang boto noon. 'Di ba? Kaya sabi ni Senator Alan, mas maganda sigurong papuntahin niyo na lang, makinig sa ebidensya, eh 'di ba? Eh kung magbabatay sa ebidensya yan, baka bumoto pa yan pabor sa inyo, 'di ba? May punto po 'yun, yung pang-ibig sabihin. Kaya nga dito, hindi ka pwede maging bias na senador. Bakit? Kasi nanonood ang taong bayan dito sa impeachment hearing na ito. Kahit alam na nila na, ay, sigurado, iko-convict niyan si pangalawang pangulong Inday Sara. Ah, eto, i-acquit niyan. Di ba? Meron na tayong ganon, eh, no? Na naiisip na natin, di ba? Pero, mahuhusgahan sila ng taong bayan. Nakadepende po sa halimbawa naglabas ng overwhelming evidence ang prosecution, tama? Na ito na sa harapan na dudumila to at talagang kahit ikaw eh solid Sara Duterte, ah halimbawa lang ha, senador ka, solid Sara Duterte ka, pero paano ka boboto ng taliwas dun sa nakikita mo ng ebidensya? Pinanonood ka ng taong bayan. Di ba? Kaya ang mangyayari nito, magiging hindi na partisan papas. Kitang-kita yung partisan pagdating sa punto na halimbawa lang, baligtad, nilamo na ng buhay ang ng depensa, ang prosecution sa mga inilabas nila halimbawa. Nakita talagang walang ano, walang tibay, ano po. At tapos siyempre, paanong yung mga gustong halimbawa eh, dead set na i-convict ang pangalawang pangulo. Paano nila gagawin yun? Na para bagang, ah hindi, basta. Ganun pa rin. Nanonood ng taong bayan. Unless, kung yan ang katapusan ng yung political career, ewan natin magagawa, no? Depende siguro sa maleta. Eh, convict pa rin, di ba? Parang ganun, ano? Pakalam, kukonvict ko pa rin yan kahit ganun. Eh, ba't pa tayo nag-hearing? Yung nga sinasabi ni Senator Alan, eh. Di ba? Kung yun pala gusto nyo naka-dead set na to convict, eh kala ko ba gusto nyo maging patas, tama? Ang pagdinig. So, hindi ito dapat, hindi ito pwedeng dapat tayo eh sarado talaga na ang pag-iisip natin na buksan natin to sa pagdinig na to nang makita talaga natin. Di ba? Kaya both ways dito ay tinitingnan ng taong bayan. No? Hindi kayo, halimbawa sabihin ng iba eh, si Senator Padilla o Senator Bongo, ay sigurado i-acquit nila yan. Hindi, makikita yan, depende. Kasi karangalan din nila nakatayari yan eh. Pag may nilabas talagang matinding ebidensya yan, di ba? Halimbawa, ako na lang. Di ba? Eh kung mala na ako sa katwiran dahil, wala eh. Undeniable truth eh. No? Naglabas sila ng ganong katindi nun, tapos ako, sasabihin ko pa rin sa inyo eh, ganire. Na, hindi tama yan, ganito, ganon. Ano na lang itsura ko? Tama, mali. So kumbaga, eh yun talaga. Yun po eh. Yung pala yun, ang bigat din nun, ano? So hindi tayo nasa personalidad lang nang dahil nga nakikita natin na kasi siya eh inaakusahan ng kung ano-ano, tama? O dito natin makikita ngayon sa pagdinig na ito na yung sinasabi natin na ginagamit, wine-weaponize na po ang batas, kagaya nga nun, nalang administrasyon rin, in denial, wala raw selective justice, wala raw double standard. Samantalang kitang-kita, ano? Yung hindi kaanib ng administrasyon, ang bilis Kasuhan ka agad ng plunder para ikaw ay makulong na kagad. Di ba? Ang bilis eh. Kitang-kita na eh. Di po ba? So, you prove to me otherwise. Ipakita mo sa akin otherwise. Sino ang kaalyado ng administrasyon na nakaharanas din ng ganito kabilis o ganito katindi ng pag-usig? Eh, bino mo si Manny Bonoman ginawa pong, di ba, ginawang state witness yung mga nasa USEC ng DPWH na mga perpetrator. Sila po ang mga gumawa talaga ng mga proyekto, no? Pinagawa sa mga contractor. Sila rin na nag-allocate ng budget para ipa-approve nila sa Kongreso. May allocables na nga para sigurado ma-approve. Kada distrito, may nakalaan na sa kada congressman o kaya senador. Tama? Sila nag-allocate. Kasi budget nila yan eh. Diba? So saan ka naman nakakita na sila? Hindi less guilty ang tawag dyan. Sila po ang nag-maneover eh. Sila nagmaniobra po para magkaroon ng realisasyon na kaya nagka-ghost project, kaya po mahina ang pundasyon niyan. Sino ba nag-a-approve niyan? Di ba sila-sila? Tapos gagawin mong state witness? Sige nga. Di po ba? Ang unwilling victims yung mga kontraktor. Dahil kung hindi nila sinunod niyan, wala kang project. So, tapos sasabihin mo, unwilling victims ba ang mga nasa gobyerno, halimbawa, DPWH, district engineers, unwilling victims ba sila? Ah, hindi. Kasi lumalabas po dito, sila mismo ang may hawak ng project na yan, yung budget na yan. Kanila talaga yan. Ano? So kung yan eh, ikukumpera natin sa isang pizza pie, no? Lahat ng hiwa niyan, kay gano'ng kalaki, eh, gano'ng kaliit ang pagkakahiwa ng buong pizza, eh lahat sila may kaparte ron. May kaparte. At nasa kanila nga nakadepende, no? Kung sino yung mas malaki ang hiwa, mas maliit, pero kada laki ng hiwa nun, o liit ng hiwa nun, lahat meron sila. Lahat sila may parte nun, ano po? Kaya hindi mo pwedeng sabihin sila ay unwilling victim. Di ba? Hindi pwede. Kaya, sa punto ng accountability, mabigat ang accountability nila. Di ba? Bakit? They can say no. Bakit? Eh, project yan ng DPWH. Budget nila yan. Tama? O, hindi mo man pwedeng sabihin ng congressman. Pag di ka pumayag, nabigyan ako ng 25%. O, ngayon, hindi ko pagagawa, hindi kita bibigyan ng budget para magawa yung kalye na yan. Pwede ba yun? Di ba? O, di wag mo ibigay. Di, lulubak-lubak yung kalsada mo rin. Okay, walang ilaw yan dahil ang sasabihin ko, may hingi ka ng komisyon eh. 25% eh. Dapat, di ba? Nakuha niyo po yung punto ko. Halimbawa, department ka. Kagaya ng ating pangalawang pangulo, di ba siya una nagbulatlat niyan nung siya nasa DepEd? Di ba? Gusto siyang parkingan ng pondo. Parkingan ng pondo yung Department of Education. Eh, siya ang kalihim eh. Siya ang secretary eh. Vice president yun, di ba? So, kumbaga, yan yung binigay sa kanyang trabaho. Ngayon, ito pala ang kalakaran. Ito pala ang sistema. So, all departments, regardless, kaya ni DPWH, DepEd, DOH, etc., kumporme na sa secretary, no? Depende rin, ano? Kung ikaw ay nakikisama, parang pakikisama, di ba? Dahil ang punto mo ron, para pagdating sa budget deliberation, hindi tayo pahirapan. Approve agad. Hindi tayo patatagalin. Wala naman masyadong tanungan. Everybody happy. Bakit? Meron siya, meron ako, meron ka. Di ba? Parang ganun lang. So lahat tayo okay na. Huwag na natin pagtalo-talunan yan. Isa pa, hindi naman natin pera yan. Di ba? Di ba? Tapos lahat tayo nakikinabang, di ba? So lahat masaya. Tama, ano ba? So, wala tayong kaaway pare-pareho. Dahil lahat tayo, ganun. Ano? Ang kaaway natin, taong bayan. Di ba? Totoo naman. So ang punto lang dito, kung ikaw ay isang matinong opisyal, kagaya ng aming pangalawang pangulo, ipaglalaban mo yun. Hindi ka papayag. At papaparkang yan. Hindi ko naman gagamitin yan. Pag nilagay mo yung pera dyan, kami ang gagamit. Pero kung makikilagay ka lang at kayo gagamit, pero nasa ilagay ng pangalan namin at ako ang kalihim nung nilagay niyo yan, edi parang kasapakat na rin ako. Wala man akong tinubur yan, wala man akong pinagkakitaan dyan, lalabas pa rin na ba't ko pinayagan? Di ba? So parang, ba't mo, kaya nga hindi pwede sabihin, hindi mo alam. Ba't mo pinayagan? Tama? Kaya ating pangalawang pangulo, hindi pumayag. Di ba? Sinabi niya, isoli mo yan. Sabi mo kay Speaker Martin, pati kay Saldico, hindi ako papayag na parkingan ako ng pondo. Pag nilagay dito yan, gagamitin yan ng departamento sa naaayon na proyekto at programa ng departamento. Kaya anong ginawa nila? Dahil hawak nga nila ang bit, sila nag-a-allocate, nag-a-appropriate ng pondo, aba, nagbawas sila doon po sa tinatawag na yung pag-repairs, rehabilitation, no, ng mga building ng DepEd, mga ganon, yung pag-repairs, doon sila nagbawas para lang magamit nila yung pondo ng DepEd. Nakuha niyo pa. Dahil hindi pumayag ang pangalawang pangulo. So, yun po ang ibig natin sabihin. Kaya nga ang ginawa niya, nagbitiw siya. Nagbitiw siya at ibinunyag niya. Binunyag niya, hindi lang sa publiko, binunyag niya sa publiko, pero ang paid stream media, eh hindi naman ho yan pinangalandakan. No? Eh syempre, wala sila magiging maleta pag yan ipinangalandakan nila. Wala. Na parang wala lang. Ano po? Itong pinakamabigat. Isinuplong niya yan sa Pangulo. Sinabi niya yan sa Pangulo. Kasi nga, magbibitiw na siya eh. Nakadepende pa pala kung ano magiging action ng Pangulo bago siya magbitiw. Sinabi niya, itong problema, no? Na magpapasok sila ng pondo, magpapark silang ganyan. Eh, walang naging action ng Pangulo. Hindi niya inaksyonan. Kaya ang ginawa ng pangalawang Pangulo, nagbitiw na lang. Nung nagbitiw, wala naman magagawa ang Pangulong Marcos, no? Nagtanong pa, baka may iba ka pang posisyon na gusto. Ganun ang sabi, di ba? Nasabi ng pangalawang Pangulo, ay, ayoko. Hindi na lang. Bakit? Ano magiging silbi nun? Ano ba ibig sabihin nun? Nakita ng pangalawang Pangulo. Enough is enough. Ano yun? Eh may katiwalian. Sinumbong ko sa'yo. Sinumbong ko sa'yo, wala ka palang gustong gawin. Wala kang gustong aksyon na gawin. Di ba? O eh, madadamay ako sa kalokohan mo. Di ba? Ganun lang kasimple yan. So mabuti pang wala ako sa kabinete mo. Di ba? At then, pag nagkataon, di ba? Nakuha niyo yung sinasabi ko? Pag nagkataon, ibig sabihin, ako kalihim ng isang departamento, kahit na wala akong pinakinabangan dyan, pero the mere fact na pinayagan ko, mag-park sila ng pera dyan, nakisama ako kay congressman, baka sabihin ni congressman, KJ ako, ganyan, ano, mabango ako sa kanila. Pero hindi maatin ng konsensya ko yun. Yan ang punto ng pangalawang pangulo. Diba? Wala man akong kunin dyan, kahit sinong tao, hindi maniniwala. Kasi pinayagan mo eh. Diba? Kasi kung hindi mo papayagan, dalawang bagay lang yan. Umalis ka riyan. Kaya nga umalis siya. Diba? Kaya umalis. Diba? Kasi kung siya, hindi naman niya masusunod yon, dahil ang Pangulo ang gagawa ng aksyon, tama? Eh, isinumbong na niya eh. Nung sinumbong niya, nakita niya, walang gustong gawin eh. Walang gustong gawin. Walang gustong parusahan noong mga panahon na yan. No? Kaya mas minabuti niya, eh madadamay ako sa kalokohan nyo. Eh wala akong control dyan pag nagkataon. Ano? So pag nagkaroon ng mga anomalya yan later on, tapos ako ang kalihim na nangyari yan, hindi maniniwala ang taong bayan na wala akong kinalaman dyan. Kasi ba't ko napayagan na ako ang nakaupo dyan? Lahat ng katarantaduhan nangyari sa harapan ko, pinabayaan ko lang. Tapos sabi ko, wala, pakisama lang ang puhunan yan. Pinayagan ko lang dahil baka magalit sa akin si congressman, hiyaan ko lang. Eh hindi sa kanya mahalaga yon, kasi ang out of office ng pangalawang pangulo, inilalagay niya sa kanyang puso at isipan. Di ba? So mahalaga sa kanya, para sa Diyos, para sa bayan, para sa mamamayang Pilipino. Yan ang kanyang pinaglilingkuran. Yung 32 milyong bumoto sa kanya, ayaw niyang i-let down, ayaw niyang madismaya sa kanya. Katunayan, dahil nga sa pagkakamali niya, no? Inaamin naman niya na ang pagpupursige niya nitong unit team na to, pinasan na po niya yung sisi. Oo, admittedly, inaamin naman na niya talaga yung pagkakamali. Kaya lang, hindi sapat na pagsisihan mo yung pagkakamali. Kailangan maitama mo ang mga pagkakamali. Hindi man ikaw ang gumawa. pero ikaw ang naging daan, kaya nagkaganyan, edi ikaw din na magiging daan para ayusin mo yan. Nakuha niyo pa? Kasi pwede naman siyang huwag nang tumakbo sa 2028 eh. Diba? Pwede naman eh. Oo, mananahimik na lang siya. Parang ang tatay din niya, no? Eh, kaya nga nakulong ang tatay Digo. Hindi siya hindi mapigilan ng sarili niya eh. Inaabuso ang bayan natin. Hindi niya pwede itikom yung kanyang bibig eh. Hindi niya kaya eh. Hindi niya matiis. Walang magsasalita eh. Walang ibang magsasabi sa Pilipino eh. Kaya, di bali na, naging kapalit, nakakulong ang tatay Digong. Pero darating ang vindication niya, ang day of reckoning. Darating po yan sa mga gumawa sa kanya. No? Ngayon, ito rin to sa pangalawang pangulo. Anyway, vice president naman siya, di ba? Pwede niyang ituloy yung kanyang mandato abot ng kanyang kapangyarihan lamang bilang vice president. Limitado ang kanyang tungkulin bilang vice president. Di po ba? Pero higit pa dun ang kanyang nagagawa sa konting pondong kanyang natatagdap. Kasi kahit sa pondo, pinagkakaitan siya ng mga kaalyado mismo ng Pangulo. Diba? Kaya nga, eto nga, dun sa interview no, ng ating Pangulo, bago siya umuwi dito, galing ng Canada, napanood niyo naman siguro no, kung paano siya bulyawan ng ating mga kababayang Pilipino. No, nung kumain sila doon sa Bida ang Saya. 'Di ba? No? Buti pa 'yung mga may-ari noon, ano? Hindi nila sinamantala 'yung pagkakataon makipagpicture na no sa Prime Minister ng Canada at sa presidente ng Pilipinas. Hindi, bakit? Eh, gusto niyo pumunta rin sa branch niya, pumunta kayo, 'di ba? Pero hindi 'yung pagpapakita kasi ng may-ari bilang pagsang-ayon sa liderato, tama? So hindi niya pagpunta, hindi recognition ang tawag doon. Hindi niya kinikilala, ibig sabihin lang, ano, na ay, hindi, ba't ako magpapagamit, no? Para bagang, dahil pinagmamalaki ng Canada ang Jollibee, dahil gawang Pinoy. Nakuha niyo po? Gawang Pinoy, di ba? Pero para ang kinin po ng liderato ng Pilipinas, ay hindi ho, wala pa kayo sa posisyon, Jollibee na yan. Di po ba? Apo, no? Kaya ito mabigat kasi. Yung bulyawang ka ng mga kababayan natin doon, alam po yan ng mga Canadian. Pati nga mga pulis eh. Di ba susumbong pa si Claire Castro? Eh, biro mo, harap-harapan, si gawang ka, magnanakaw. Ha? Pangit ka. Oh, sabi mo sa Pangulo, mag-resign na siya. Sabi mo, balik niya yung nakaw. Ganun doon yung mga sinisigaw eh, di ba? So, ang sabi niya, hindi daw siya sinungaling, di ba? Oh, pero nung sinabi daw, pangit siya, hindi ko na maisip na hindi sila sinungaling. Sinungaling sila dahil sinabi nila, pangit ako. Eh ba, totoo yung sinasabi nila. Pangit talaga. Hindi ka ba nakaharap sa lamin? Sus Marianong Garapon. Ito pa mabigat. Nagsumbong sa pulis ng Canada. Nasopla pa. Ano sabi nila? Hindi ang PNP. Ha? Ano po ang sabi ng mga pulis doon? Well, sinabihan yung mga realista. You can speak. You can say what you want to say. It's all right. Kasi this is a democracy. Diba? Then nakatikin kayo ngayon doon. Ano? Akala atay, pagtatanggol sila. Sasabihin niya, I'm being harassed. Naharass daw siya. Humihingi ng tulong sa mga Canadian police. Sa palagay niyo po ba, yung nga lang mga comment section dito kay Prime Minister Mark Carney, ay nakikita yung mga sinasabing agreement ng Pilipinas at Canada. At meron pa din, may mga nagsasabi, sabihin daw ni Carney, ni Prime Minister Carney kay BBM, magpa-hair follicle test. Nabasa niyo yung mga comment. Wow, sabi, iba talaga, no? Grabe, ating mga kababayan. Ano po? Sa palagay niyo po ba, yung ginawa doon ay... parang doon natin makikita na si Mark Carney, etong si Prime Minister Carney, ay very diplomatic at hinayaan niya magprotesta ang ating mga kababayang Pilipino at para baga nakatulong pa siya para imulat ang buong mundo sa kung anong klaseng liderato meron ng Pilipinas. Na? Kasi wala kayong nakitang violent na mga pulis doon na hinaharang ang mga kwan. Ang mga realista. Parang sa Japan lang, di ba? Ang Japan, pinabayaan din sila mag-rally, di ba? No? Pero yung mga corporate paid stream media, naturalmente, na may mga maleta, naturalmente, ang balita nila, puro positive, talagang pinakita positive side. Ano? So, ang katotohanan ng mga nag-rally, may reflection po yan, nakikita rin po, nung host country, yung nag-imbita sa'yo. Halimbawa, ikaw yung liderato, tapos ganyan na nakikita nila, di ba? Parang sinalubong ka ata ng protesta. Mahal na mahal ka ng mga kababayan mo, no? Oo, gusto kanilang kurutin, sabunutan. Parang, di ba, mahal na mahal ka talaga nila. So, ibig sabihin, nakikita nila yan. So, kasi kung hindi mo na kailangan sabihin na, I'm a good leader, I'm the best president so far, hindi mo kailangan pag malaki yung sariling buhati sa sariling bangko. Hindi, kasi yung gawain mo will speak for yourself. Nakuha niyo ba? Yung trabaho mo na ang magsasalita para sa iyo. Kaya pagka ganyan na pupunta ka sa isang bansa at inaasahan mo na yung mga pulis doon ay kaparehas ang turing dito na may mga magkikilos protesta daw. Doon pala sa kanto, pigilan nyo na. Ah, hindi nyo po pulis yan. Hindi nyo pulis yan. Kaya kitang-kita nakakahiya. Ano po? Diba? Bakit? Doon wala kayong control. Wala kayong control. Kaya doon, hahayaan ng mga pulis na magprotesta, may mga placard, hayaan kahit anong gusto nyo sabihin. Bakit? Kasi nga may freedom. No? Merong kalayaan ng pagsasalita. Kaya nga sabi pa ng pulis, yung nagsumbong siya, sinabihan yung mga protesters, oh, you can say whatever you want to say. You can speak freely. Yung paan sinabi, no? Tapos ang gusto yata nila sabihin, inaharas ako, arestuin nyo, aba, nasaktan ka na ba? O nasaktan ka sa salita? Kasi yung nasaktan ka sa salita, ang tanong lang, eh, tinamaan ka ba? So totoo yung sinasabi, na pangit ka. Di ba? Ganun po yun eh. Pag hindi naman, ba't ka tinamaan? Di ba? Kapag sinabi, sabihin mo, nagnakaw sila, ibalik nila. O yung mga maleta. O, totoo na may mga maleta, di ba? O kaya nga, yun yung sinasabi natin. Ang punto ron, freedom of expression, freedom of speech. So kung sinasabi nila yan, o di, ganun talaga, kalayaan nila sabihin yan. Kahit nga kay Pangulong Marcos, harap-harapan, sabihin mo sa kanya eh, mag-design ka na po, sir. Ganun, ano? Eh, opinion mo yun eh. Ano ito? Kung dito sa atin yan, pahuhuli ka na. Huliin niya, huliin niya. Bakit? Eh sabi niya, mag-resign na raw ako eh. O ano ngayon? Apektado ka ba? Nasa sa'yo naman, di ba? Kung mag-resign ka o hindi. May nangyari ba? Hindi naman, di ba? Kasi nasa sa'yo. O kaya kahit sigawan ka, sabihin sa'yo, magpa-hair follicle test ka na. We demand na magpa-hair follicle test ka na. O ngayon, ano ibig sabihin na? O hulihin niya yan. Bakit? Ano yan? Inciting to ano? Ay, inikumbinsi ako, mag-hair follicle test eh. O ngayon, ano masama ron? Eh, ikaw, nasa iyo, kung oo o hindi, magpapa-drug test ka ba o hindi, nasa iyo pa rin eh, tama? O pero yung kalayaan, kung sabihin ko magpa-drug test ka, hindi mo pigilan yun. Diba? Ngayon, kung susundin mo o hindi yun, nasa iyo na. Correct ba? Hindi. Eh, nasa demokratiko po, nasa demokrasya po tayo eh. Hindi po ba? Walang kasala. Kaya doon sa Canada, nakatikim sila. Eh, ito ang demokrasya. As a protesters, you can say what you want to say. Huwag nyo lang, huwag nyo talagang hampasin nyo, huwag, yan ang huwag, no? Pero out of your own, that's your freedom, that's part of your freedom. No? Return the ill-gotten wealth, ha? You subject yourself to a hair follicle test. Ha? Ganon, no? Kasi that is part of your freedom of your speech, no? Kabahagi yan, ano po. So, yung part na yun, nasa kanya kung susundin niya o hindi. Kung magpa-hair follicle test siya o hindi. Tama? Okay. At kung ito nga yung sinasabi natin. Doon sa press con na ginawa niya, may nagtanong kasi, no? Ano daw mapapayo ng ating Pangulo sa pangalawang Pangulo? Ano mapapayo mo pag yun na impeach tapos ayaw umattend? Ah, ang mapapayo niya, umattend ka, harapin mo raw. Tama? My God! Eh, ikaw nga, hindi mo maharap ang protesters na nagpo-protesta sa iyo. May ayaw mo nga pakinggan kung ano pinoprotesta nila. Tapos nung panahon na meron siyang, sabi nga ni Attorney Guanzon, meron siyang case sa COMELEC, di ba? Na umaattend, abogado lang niya. Hindi nga siya bumadalo ron. In fact, pati nga sa mga debate, no? Presidential debate. Oh, hindi nga siya umaattend. Ang inattendan lang niya, SMNI. Kasi feeling niya safe siya. Tapos naging pangulo siya, SMNI, pinasara niya SMNI. Ang galing. 'Di ba? At para sabihin din niya na siya daw ang naglabas ng lahat ng ito. Siya daw yung nagsabing mahiya naman kayo, etc. So siya daw lahat na naglabas nito. O papaanong ako pa ang may kinalaman dyan? Yan ang sabi niya, di ba? Well, for a start, binalik niya noong 2018 daw. Noong ta daw na, dahil na sa ginawa niya, nagtayo ng ICI, nag-imbestiga. So nakadig daw sila from the past. Dati pa daw yung dating minority floor leader ng Kongreso, Libanan, eh nagsabi na daw way back 2018 may mga flood control na budget, billion din daw yun. Ano? Pero wala daw na imbestigahan, wala daw. Wala din daw, hindi lang daw doon pinansin. Siya nga lang daw ang gumawa nito. Pinangalanan din yung mga contractors, etc. Well, mali siya. Kasi ang Pangulong Duterte, pinangalanan congressman. Naalala niyo. Kaya nga lahat ito may axe to grind sa kanya eh. Kay Patay Digong eh. Lahat ng mga pinangalanan niya noon dahil hindi niya hawak ang legislatura. Tama? Siya ay bahagi lang ng ehekutibo. Correct? So para magkaroon ka ng pagtugis sa mga kontraktor, kailangan ang tugisin mo muna mismo yung pinagmulan, which is mga contractors, mga congressman na pinangalanan ni Tatay Digong kasi that is out of his jurisdiction. Diba? Pero iniimbestigahan yan ng ano? Ha? Presidential Anti-Corruption Commission o PACC ni Greco Belgica. Kaya nga niya itinayo yun. So kung ang Pangulong Marcos na nagsasabing siya nga ang nagsabi nito, siya nga ang naglabas nito, nung mahiya naman kayo, etc. Eh, ba't mo binuwag ang PACC pag-upong pag-upo mo? Hindi ka pa nga nakakaupo sa silya mo sa Panguluhan. Binuwag mo na ang PACC. Diba? At isa pa, sa ka ba naman nakakita? Sa termino niya, siya yung nagyabang na may 5,500 flood control project na nanagawa. Di ba siya may sabi nun? Ibinida niya? Ngayon, nung pumalpak yan, ayaw niya akuin. Sa ka nakakita? E napak-check siya ng kalikasan ng Diyos. No? Bulan, bumaha, di ba? O nakitang kapalpakan, ayaw niya akuin yung pagkakamali. O ayaw niya akuin ngayon yung kapalpakan. Pero yung pagsasabing 5,500 control 5,500 flood control na nagawa, inaako niya. Kaya kahit yung tulay na hindi niya ginawa, inaako na rin niya. Ano po? Pati yata itong tennis ni Alex Ayala sa totoong buhay lamang, no? Huwag na mamausog, no? Ang galing talaga ng bata, pero sa totoong buhay lang, no? Ay, nako. Sa totoo lang. Huwag na, kumbaba. 'Di ba? Makikibahagi ka pa doon sa kagumpay ng bata, pwede ba? Pero pwede ba? Huwag na, please. Di ba? Sa totoong buhay lamang. Salamat ha, kaila Ate Roxanne Costo, kaya manatili tayo mapagmatsyag. Ha. Salamat po at magandang gabi sa iyo, Ate Roxanne Costo. Sabi ni Ate Jennifer Revis, engot, parang kawawa naman, sir. Sabihin na lang natin na nagmukha siyang OJT. Mahal ko na ata si Attorney Sheila. Ay, oo, napakagaling niya talaga. Oh, ngayon, totoo pala yung sinasabi nilang nilamon ng prosecution. Biruin mo, namuuna lang yung laway nung isa kahit inabutan na ng tissue, hindi man lang pinansin. Isa pa lang ang nagsasalita. Paano pa yung susunod? Sa sobrang ganda ng shampoo ni Attorney, parang natisod si Luis Tro. Ayan. Kaya bukas ha, alas dos ulit ang simula nun. So, baybayan natin. Hanggang Miyerkules yan. Salamat, Ate Jennifer Revis. Regards din kay Tatay Jimmy Revis at sa iyong butihin. Anak, ha? Si Ate, sino to? Si Kuya Leo Gutierrez. Good evening, Sir Bernard Kahampitan. Good luck, sir. At God bless sa defensive team ni VP Inday Sara Duterte. Kahit sabihin na alam nila si PRRD lang may problema sa kanila, mga komunista at yung nakatulong sa panahon ng Tatay, dinamay lang si VP Sara dahil anak siya, paghiganti lang ang narrations nila. Salamat to. Hindi lang po yun, Kuya Leo. Ayaw talaga nila na maging Pangulo si Inday Sara sa 2028. Kaya nga, 2023 pa lang sinimula na po nila trabahuhin. No? Kaya lang, hindi ko talaga umubra dahil yung good governance na pinakita ng ating pangalawang Pangulo, katunayan nga niyan, for four consecutive years ay naibigay po ng independent na auditors ng COA, ha? Commission on Audit, yung unmodified and unqualified opinion na hindi ho nangyayari yan kahit saan pong departamento ng gobyerno. Ano po, yan ay patunay ng isang good governance, no? Yung tamang paggasta ng budget niya. Kaya yan ay paliwas na paano niya iniimpis itong record niya. Di ba? Ano? Pati approval at trust rating na ating mataas. Di ba? Ayan. Salamat sa inyo, ha, Kuya Leigh Gutierrez. Si Ate Jennifer Levis, no? Engot pala tawag doon. Akala ko kasi saling pusa. OJT na may sahod. Ang cute tingnan ni Win doon. Sa sobrang cute, nakangiti na lang ako habang minamasdan siya sa tabi ni Escudero. Nag-selfie tuloy ako kanina, sabay sabing, say cheese! Di ba? Salamat, Ate Jennifer Revis. Nakita mo yung tinitingnan yung salamin, nililinis. Tinitingnan yung mga... kung may patak ba yung salamin o ano. At sabi niya, at least, sabi ni Ate Jennifer Revis, natuwa ako sa sagot ni Cheese. 16 pa rin ang basihan. Aba, yan ang maganda, di ba? At hindi pababa ang bilang. Ang gaan ng loob ko ngayon, ang dami kong nakitang maganda at magagaling na ate, si Senator Cayetano at Attorney Sheila. Literal na sharp talaga ang mind nila at hindi sila nadadaig sa galit-galitan effect. O tama, di ba? Si Senator Pia, ang galing, di ba? Pareho sila. Ayan. Kaya nga, pulgada, wala pa dyan si Senator Marcoleta. Antayin nyo pag nandyan na siya. Di ba? Salamat, ha, Ate Jennifer Revis. Ate Kimura Dolores, thank you rin po. At arigato gozaimasu po sa iyo. Sa inyo ni Ate Delia Maing dyan sa Japan. Ingat po kayo. Kuya Rick Orasyon, Kuya Boyet Paraabras, Ate Naomi Estrada, si Ate Yolanda Kaling Sumagi. Ayan, magandang gabi rin po sa inyo. Salamat po. Kay Kuya George Raval, kay Kuya Jaime Samoya Bernante, si Ate Charito Cabrera Dayana, first day pa lang ng impeachment, naglalaway na agad si Luistro. Sabi niya, kadiri, yak, diba? Diba? Salamat Ate Charito Cabrera Dayana. Ha? Ate Dolores Patawaran, maraming salamat po at magandang gabi. Kay Kuya Romeo B. Agpoon Jr., ganun din, maraming salamat. Si Ate Susan Kuwa pala, maraming salamat, ha. Ayan, ano, first day trial, salamat naman po. Sana magtuloy-tuloy na puntos po for Team Sara. Ayan ang sinasabi natin, Bloodbath. Kaya manood tayo lagi, ha? Kay Ate Mercedes Reyes, salamat din po. Kay Kuya Boyd Beltran, kay Kuya Edward Hukutan, kay Ate Cez Fababier, kay Ate Juanita Estacio, ayan, salamat po. Kay Ate Oy Gloria Ong, ayan, stenographer na pala ang ganap ng SP. Wala pa po yung typewriter sa gilid eh. Salamat Ate Gloria Ong, ah. Si Ate Sheila at ano to? Ate Sheila Arbues. Ayan, Ate Sheila Arbues, magandang gabi po. Ayan. Galing mag-explain po. Ay, naku, salamat Ate Sheila. Ate Sheila Arbues. Ayan, naway mawili po kayo sa ating programa, ha? Salamat po. Si Ate Charito Cobiera Dayana po ulit. Tally points. Defense team, 2 points. Prosecution led by Luistro, 0. Iklog. Ayan. Salamat po. Ate Dolores Patawarin ulit. Maraming salamat. Ayan. Pierik Orasyon. Pia Boyet Paraabra. Salamat po. Ayan. At sabi pa po ni... ayan, last na. Magandang gabi daw, sabi ni Attorney Ate Dolores Patawaran. At syempre, sabi ni Ate Kimura Dolores, si Attorney Edward Chico, alaskador sa mga nangyayari kay Win Group. Eh, yung nga naman, di ba, nakakahiya yun. Parang nilagay ka doon as Senate President, tapos ganyan ang trato sa iyo ng mga kasama mo. Parang walang tiwala sa iyong kakayanan. Eh, first day pa lang, nakita naman natin, mahirap ha, mag-preside. Lalo na kung di mo alam yan. Kaya pala kahit sinusulong na ni Alan Peter Cayetano, ikaw dapat. Eh, siya na mismo umayaw eh. Di ba? Huwag na, napag-usapan na namin yun. Dito na lang ako sa tabi niya. Ay nako, naubusan na tayo ng oras. Kay bilis talaga. Di bali po, magkikita pa rin tayo bukas ha. Ang tabayanan niyo yung pagdinig 8 to alas 2 hanggang onwards po yan. Ano? Diyan sa Senado hanggang Miyerkules po yan. bantayan natin itong paglilitis na to, ha? At syempre, maraming salamat sa pagsama niyo sa inyong kakampi. Dito pa rin po sa inyong programa. Kumari lamang po ay pakilike, pakishare, at pakisubscribe sa aming Facebook account, sa aming YouTube channel. Hanapin lamang po ang DZRJ 810AM, Radyo Bandido. Pakihit o pakipindot po ang notification bell para updated kayo sa mga totoo at mga tamang balita. Dito lang po sa inyong programa at syempre sa aming istasyon.
1: You're listening to DZRJ 810 AM. We'll be right back after these reminders.
2: The BBC in London goes direct to DZRJ 810 AM with a live news update.
3: BBC News with Emily Thomas. Ukraine says it was unable to shoot down any of the 23 ballistic missiles Russia launched at Kyiv overnight because of a shortage of interceptor missiles. At least 17 people were killed. 2 days of rioting in a prison in Sri Lanka have left at least 25 people dead. The violence is reported to have started after an inmate informed on a drug trafficking operation. A sea of people have filled central Tehran to observe the slow procession of the coffin containing the body of Iran's supreme leader, Ali Khamenei. It's expected to take more than 10 hours to complete the route. Hamas has dissolved the body that's governed the Gaza Strip for nearly 2 decades. The move clears the way for a Palestinian technocratic committee to implement civilian rule. Israeli police have opened an investigation after security footage emerged of an officer throwing a stun grenade into a Palestinian car in East Jerusalem. He forces the door closed while the explosive goes off with the occupants inside the vehicle. The governing body of European football has expressed disbelief at FIFA's decision to lift a one-match ban on Folarin Balogun, America's top scorer at the World Cup, after a phone call from President Trump. UEFA warned that when football's rules were no longer guaranteed, the integrity of the game was at stake. The UN Human Rights Council has ordered an urgent investigation into alleged abuses in the Sudanese city of El Obeid. The council says there's a growing risk of mass atrocities as the paramilitary RSF surround the city. Buckingham Palace has contradicted an announcement by Prince Harry's team that he will be staying there when he visits London next week. Royal sources said King Charles's second son had failed to formally respond to the accommodation offer by last week's deadline. BBC News.
4: The world in 2 minutes at 11:30 GMT.
5: You're listening to the news from the BBC.
1: Radio Bandido, 8:10 AM.
6: The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.

0: You're listening to DZRJ 810 AM. We'll be right back after these reminders.
1: Lalaki, ganito ka ba? Bigo na naman. Ito, para sa'yo. Bagsik to. Bravo! Dietary supplement for men. Masarap ang buhay. Itodo ang arangkada na walang palya. Bravo! Ang bagsik mo! Mahalagang paalala, ang Bravo ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Radio Bandido, 8:10 AM.

0: para sa mga napapanahong balita at impormasyon.
1: Hatid namin ay serbisyo publiko sa pamamagitan ng SWAC na talakayan at diskusyon.
0: Kasama ang ating nag-iisang Tol Mac Ignacio. Ako po si Darwin Shornack.
1: At ako naman po si Jessica David. Samahan niyo po kami sa aming programang Mac Serbisyo. Dito po lamang sa DZRJ 810 AM, Radyo Bandido TV.
2: Watch and listen to Mac Serbisyo Saturday 11 a.m. to 12 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radyo Bandido.
3: Ako po si Bernard Tan, ang kakampi sa katotohanan at katarungan, ang kakampi ng mga OFWs. Samahan niyo po ako dito sa DZRJ 810 AM sa Radyo Bandido TV at siyempre sama-sama po nating labanan ang mali at ipaglaban ang tama.
2: Watch and listen to Kakampi, Monday to Friday, 6 p.m. to 8 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radyo Bandido.
4: Ito po ang inyong lingkod, Tita Carmen Ignacio, na nag-aanyaya sa lahat na panoorin, pakinggan ng ating palatuntunang pulso ng sambayanan. Palatuntunan po ninyo, palatuntunan nating lahat, kaya malaya kayo na makapaghahayag po ng inyong mga opinion, reaksyon sa mga isyung ating tinatalakay. Lahat po ng ating mga issue na tinatalakay ay para po sa bayan at para sa kapakanan ng mamamayang Pilipino. Dito po sa Himpilang Radyo Bandido TV, DZRJ 810 AM. Marami pong salamat!
2: Watch and listen to Pulso ng Sambayanan, Monday to Friday from 6 a.m. to 8 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radyo Bandido.

0: The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.
1: Ito po ang inyong lingkod, Tita Carmen Ignacio, na nag-aanyaya sa lahat na panoorin, pakinggan ng ating palatuntunang pulso ng sambayanan. Palatuntunan po ninyo, palatuntunan nating lahat, kaya malaya kayo na makapaghahayag po ng inyong mga opinion, reaksyon sa mga isyung ating tinatalakay. Lahat po ng ating mga issue na tinatalakay ay para po sa bayan at para sa kapakanan ng mamamayang Pilipino. Dito po sa Himpilang Radyo Bandido TV, DCRJ 810 AM. Marami pong salamat!
2: Watch and listen to Pulso ng Sambayanan, Monday to Friday from 6 a.m. to 8 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.

0: Isang mapayapa at mabiyayang araw po ng Martes ang ating pagbati sa lahat ng ating pong mga kababayan sa Luzon, Visayas, Mindanao. At syempre, hindi po natin nakakalimutan ang ating mga kababayang buhay na mga bayani, ang ating mga OFWs sa lahat ng dako o sulok ng mundo. Laki po ang aming mataos na pananalangin na sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan at kalusugan. Siyempre, kapag kalusugan po ang pinag-uusapan, kailangan kumain po tayo ng mga tamang pagkain, masustansya, ha? Katulad po ng itlog, green leafy vegetable. Mga senior citizen, huwag po kayong magwawala ng even one egg a day. Ha? Pero kung magagawa niyong dalawa, pwede pa rin hanggang tatlong itlog araw-araw sapagkat marami pong ibinibigay na sustansya o vitamina na maaaring pumigil sa sakit sa puso at iba pang mga sakit ng mga senior citizen. Kaya tayo po ay alagaan ng ating sarili para ang ating kalusugan ay mamahay sa ating pong katawan. Yan, mga kaibigan. Kasi kapag ka pabaya ka sa katawan, pabaya ka sa iyong sarili, hindi ka kumakain sa oras, at ang kinakain mo ay puro mga yung tinatawag na basura. Mm-hmm. Ha? Hindi po yung basurang nasa maleta, ha? Yung mga junk food. Eh, talaga pong wala pong kapupuntahan ang inyong kalusugan, at yan ang magpapaikli sa ating buhay. Yan, mga kaibigan. Si Don Pepot.
1: Good morning po, Tita Carmen. Good morning po sa inyo. Sama-sama rin po tayo hanggang mamayang alas 8 ng umaga.
0: Sa buong panahon ng aming pagsasahing papawid, ngayon lang po nakita ko na maaga si Don Pepot. Ha?
1: Salamat sa Diyos.
0: Pwedeng bigyan ng gantimpala sa araw na ito si Don Pepot. At kahapon, maganda po ang naging impeachment trial. Ha? Mm. Napatanga, ha? At tila nabaghan ang mga prosecution panel, ha? Isa na po dyan yung naggagaling-galingan na si Congressman Luis Tro. Ha? Dada ng dada. Eh, nung siya ay pinaluwanagan na, o dinapanganga silang dalawa, kasama na si Dilima, di ba? Nakikita natin na talagang tama naman yung sinasabi po ng depensa na the burden of proof must be in the accuser, di ba?
1: Yes.
0: Kayo ang nag-aakusa. Alam nga namang ang ebidensya, ibigay sa inyo, ipakita sa inyo at gamitin ninyo galing sa ating Vice President Sara Duterte. Siyempre, kayo po ang nag-aakusa, kaya kayo ang dapat may bit-bit ng mga evidence.
1: Yes, patunayan pero nyo.
0: Hanggang ngayon po ay tila nagpipising pa, ha?
1: Yes.
0: Nang namimingwit pa ng mga sino ang pwede na maging magamit na ebidensya.
1: Mm.
0: Di ba? Pero nakita natin,
1: witnesses, eh.
0: Mukhang tila mababaliwala po yung tinatawag na impeachment trial. Sapagkat hindi po nakahanda ang prosecution. Di ba?
1: Mm.
0: Nakita naman yun, nakatunga nga sila na parang nabaghandi sila, parang nagulat sila, parang nabagsakan sila ng bomba nang hindi nila alam, di ba?
1: Yes.
0: O kaya mukhang tila itong impeachment trial ay walang kapupuntahan sapagkat wala naman silang mga matitibay na ebidensya na magpapatunay sa kanilang mga akusasyon, sa kanilang mga aligasyon laban sa ating Vice President Sara Duterte. At hindi lang yan. Ang ating matapang na mga tagapagtanggol ng bayan, ha, sinasabi nila sa kanilang mga pagbabalita na inaresto raw. Ha, inaresto raw si Senator Rodante Marculeta, si dating Congressman Mike Defensor, ito pong si General Vargas Bayan, ng CIDG, ha? Ay sama-sama po sila di umano na inaresto. Pero ang totoo, ito pong si Senator Rodante Marculeta at ito pong si kong dating congressman Mike Defensor ay kusa po sila na sumuko at sila ay dumulog sa Sandigan Bayan para isumiti yung kanilang order to quash, di ba, para ipahinto muna ang warrant of arrest, pero hindi sila pinagbigyan dahil may mga briefing na po yan eh, ha? Kumbaga sa ano, luto na po, ha? Planado yan eh, ha? Kaya siyempre tatanggi dahil pagka inapprove, ibig sabihin walang katotohanan o medyo may ano yung diferensya, yung mga tinatawag na probable cause, di ba? Yes. So mapapahiya po ang ating ombudsman. Kaya hindi pinagtibay. Pero meron pong pag-uulat ang ating kasama, Chona Yu, 1,000 benepisyaryo ng pabahay ni Pangulong Marcos, nakatanggap na ng titulo. Wow, 1,000 na, akala ko noon 6 million. Yeah. Tapos naging 3 million. Ngayon, 1,000 na lang. Okay, Chona Yu, ibalita mo. O asa na si Chona Yu? Wala pa.
1: Tama, Chona.
0: Sige. Wala yung ano natin eh. Oo. So, yan po mga kaibigan. O ayan, si Chona Yu. Wala.
2: Sa 1,000 benepisyaryo ng pambansang pabahay para sa Pilipino program ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang tumanggap na ng Transfer of Certificate of Title. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, patunay ito na lumalawak ang programa at mas maraming Pilipino ang nagkakaroon ng sariling titulo ng lupa. Sabi ni Castro, dahil sa 4PH program, mas maraming Pilipino na ang nakakamit ang kanilang hinahangad na titulo. Sinabi ni Castro na mahigit 200 benepisyaryo mula sa San Isidro Labrador Homeowners Association at mahigit 800 benepisyaryo mula sa Sitio Santo Niño sa Antipolo ang tumanggap kamakailan ng kanilang mga titulo ng lupa sa isang awarding ceremony na pinangunahan ng Social Housing Financing Corporation. Ayon pa kay Castro, may ilang benepisyaryo pa na mahigit 25 taon na ang naghihintay na magkaroon ng sariling titulo ng lupa. Patuloy din anya na pinabibilis ng pamahalaan ang mga titulo at pabahay sa ilalim ng pamumuno ni DZSUD Secretary Jose Ramon Aliling. Ako si Chona Yu para sa DZRJ Radyo Bandido TV. Bago kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Okay, thank you very much, Chona Yu.

administrasyon ay tila wala sa lugar, mm-hmm. ha? Sobra-sobra, ha? At sobra-sobra rin ang inilagay sa mga ayik, sa ayudas, ha? Eh, kaya walang nangyayari sa mga tunay na proyekto ay pinopondohan o pinondohan para sa kapakinabangan ng taong bayan. Maging yung sana, sabi po natin, nauna pa nga tayo eh, na nagsabi na yung subway, ha, yung railways, eh, inalisan din nila ng pondo at inilagay din sa mga ayuda. Oh, di ba? Kaya eto tayo ngayon, nga. O pagkatapos ang balita ninyo, puro magaganda, okay yan. Magagandang balita, pero nalalaso ng isip ng taong bayan. Kaya akala ng iba, maganda. Pero higit na nakakarami, governance ng ating kasalukuyang administrasyon. Wala po, ha? At talagang malabo pa sa sabaw ng, maitim pa sa sabaw ng pusit ang nangyayari po sa ating kapaligiran na tila walang kapupuntahan dahil wala pong direksyon ang pamumuno ng kasalukuyang administrasyon, lalo't higit yung mga nakapaligid sa kanya ay tila bumabawi lang ng kanilang mga ibinigay na donasyon. Kaya nagtataka po ang marami kung bakit si Senator Marcoleta na 75 million lamang ang nakalap na campaign donation, eh, kinasuhan na ninyo ng plunder, di ba? Eh, parang pinipilit ninyo na, sabi nga, one hit in two birds, di ba? Oh, dahil madidiskaril, yun ang iniisip ninyo, yung impeachment trial. Abogado na lang doon, dalawa, magkapatid eh, nakaitano eh, di ba? Pero ganun pa man, eh wala rin binatbat eh, dahil nagmukha rin tangi eh, yung intikbeho, tulo, laway, ayun, nakanganga, di ba? O, oh, intikbeho yun eh, tulo, laway, o, oh, nandun, nagmukha siyang dekorasyon, di ba? O, oh, si, ang pinagbutohan na magpipreside ay ito pong si Chief Escudero. Si Chief Escudero ay isang abogado. Kaya meron siyang alam at meron na rin siyang karanasan sa impeachment. Eh itong si Inchik Beho, Wingatchalian, wala alam. Di ba? O kaya siya nagmukhang dekorasyon. Lalong sinira niya, self-destruction eh, yung kanyang political career. Dahil nakita ng tao ang kanyang kawalan ng kakayahan. Pero gusto niya, nakita naman natin atat siya, ha, na maging Senate President. At gusto niya nang hawakan yung gay bell na pupukpok siya. O, dahil ibig sabihin, makapangyarihan ka. Di ba? Eh, wala eh, nabutata. Nakaupo lang siya doon. Si Chis ang nagsasalita. Di ba? At tama naman. Eh, kinatigan naman nila na tama ang sinasabi ni Attorney Sheila Sison, di ba? Na the burden of proof must be in the accuser, di ba? Na nasa prosecution. O, eh, dada kayo lang ng dada, hanggang dada lang kayo. Asan ang inyong mga ebidensya? Di ba? O, at saka dapat susundin yung rules at hindi yung rules ninyo. Yung rules nang naaayon sa ating batas. Eh, yun ang ginawa nyo sa Kongreso, puro rules ninyo nasunod eh. Hindi rin ninyo sinunod ang proseso. Di ba? Na kapag hindi ayon sa inyong gusto, ang mga sinasabi, o sasabihin nyo na agad, fake. Di ba? O, yun ang sinasabi natin na kalaunan, mabibisto rin kung hanggang saan ang inyong nalalaman at kung saan o hanggang saan ang katotohanan na pwede niyong patunayan yung inyong mga aligasyon at yung inyong mga akusasyon. So, maluwanag po mga kaibigan na itong nakikita natin na
pagpapakulong kay Senator Marcoleta at Defensor Santiago, dating congressman, na isa rin yan sa nagbigay ng donasyon kasama dun sa 75 million ni Marcoleta. CIDG. Baka hindi ko maalam kung paano naging plunder naman ng kaso nitong Barrias. Di ba? Ano ba ang kaso? Ba't nagkaroon ng kaso? Ano bang sinungkit nitong si Barrias? Ano ninakaw nito? Di ba? Ano pinagsamantalahan? Bakit plunder ang kaso niya? O dahil kasama siya ng dalawa? O baka hindi niya ginawa yung ano siyang plunder? Ano ba ito? Ito ba talagang bending the law? Hindi na sinusunod yung ating batas. Yung batas na lang nila na gustong pasunod, ang dapat masunod, hindi na po ito demokrasya. This is a democracy. Di ba? Dahil wala nang batas Kaya hindi tayo magtataka na kung isang araw, makita na lang natin na nagkakagulo na ang taong bayan. O baka maging mitya ng civil war. Sabi nga nung isang, nakalimutan ko yung nagsabi, na tila baka mag-trigger ng civil war dahil nakikita ng taong bayan yung inyong kawalan ng pagsunod sa batas na puro na lamang ang ginagawa ninyo kapag ka hindi ninyo kaalyado, hindi ninyo kakampi. Kakasuhan nyo agad, puro plunder, non-bailable. Kasi plunder lang ang non-bailable na kaso. Kaya yan agad ang inyong ikinakaso. Ano naman ang pinlander nitong si Mike Defensor? Diba? Nag-donate lang siya. Sus Mariano Garapong walang asukal. Paano ngayon kung may mga gustong mag-donate dito dahil magpapasko na naman kami. Magpapasko na naman, di ba? O hihingi na naman po tayo ng tulong sa ating mga kababayan. O isa na rin si Anna Gray sa nagbigay sa ating nakaraang Pasko di ba? O baka ma-plunder ka dyan. O baka ma-plunder din ka.

0: kayo nararapat. Di ba nakakalungkot yun? Bansa mo, wala kang sariling lupa. Oh, di ba? Tapos puro kayo paganda ng inyong mga imahe. Pero ang totoo, eh, pinagsasamantalahan ninyo, nire-rate ninyo ang taong bayan. Hindi pa kayo nagkakasya sa buwis na inyong pinagsasamantalahan. Inuutang pa ninyo. At hindi rin sapat pa yan. Nagbebenta pa kayo, binibenta pa ninyo ang mga pag-aari properties ng gobyerno na pag-aari po yan ng taong bayan. Tandaan ninyo, ang lahat ng ginagamit ninyo, ginagastos ninyo sa gobyerno ay nagmumula sa katas ng taong bayan, mula sa aming buwis na ibinabayad. Diba? Kapag hindi kami nakabayad agad, malamang ma-foreclose ang iyong property. Malamang na ma-ibid sa iba. Diba? Oh, so, pero kayo, wala kayong habas, diba? Sa pagkurakot sa salapi ng taong bayan. Kami ang naghihirap, pero kayo ang nagpapasarap. Oh, paano hindi naman magagalit ang taong bayan? Hindi ba injustice yun para sa mamamayang Pilipino? Kawalan ng katarungan. Sapagkat habang nakikita ninyo na kami ay naghihirap, habang nakikita ninyo na kami ay hindi makaalpas sa kamunoy ng kahirapan, patuloy pa ninyo kaming pinahihirapan. Diba? O, ngayon may mga sinasabi, may pagtataas na naman na kung ano-anong mga itataas. Eh, yan lamang miralko na marami na po talaga naman ang umaaray. Marami na po ang nagrereklamo nasa social media sibo nila. Yes, 2,000 nagbakikita mo yung latest bill nila sa ngayon, 8,000. Dati, paano hindi ka magagalit? Saan napupunta? Bakit ganon? Yung iba, ang kanilang mga tawag dyan, yung ano ba yan, yung metro, ha? Nandun sa itaas ng poste. Hindi nila alam kung paano nyo binabasa yun eh. Di ba, nababasa nyo ba yun? Oh. Kaya, nakakatuwa na nakakasuklam itong mga nangyayari po sa kasalukuyan. Eh, kuminsan sabi ko, teka, kailangan makaalis na nga ako. Eh, kaysa makonsumi ka, eh, iiwanan mo naman si Don Pepot, di ba? O, oh, eh.
1: Dito muna, kailangan
0: eh, yun nga ang iniisip ko. Oh, pwede kong iwanan na si Don Pepot, di ba? Ito tayo para. Pero, yun nga sinasabi ko, ang nilalabang ko lamang po dito ay yung interest o yung kinabukasan ng mga susunod na henerasyon. Hindi lang yung apo o apo ko. Lahat ng apo. Lahat ng mga susunod na kaapu-apuhan. Ano, nawala na tayo?
1: Yung problemang dalan natin sa ngayon.
0: Nalilito ako dito. O, sige. Eh, baka inalisan na rin tayo eh. Ha? Dahil mukhang tayo na lang po ang tila nagsasalita. Di ba? Nang totoo. Hindi namin sinasabing totoo lahat ang aming sinasabi dahil namumulot din po kami ng mga balita, ng mga pangyayari sa social media, sa dyaryo, di ba? O, eh, sinasabi nila na huwag daw maniniwala sa mga post dahil maraming nagpo-post ng mga fake. O, yan. So, hindi po lahat ay dapat paniwalaan. Eh, kami naman po, eh, nagpapaalala rin sa inyo at sinasabi rin naman namin sa inyo na hindi po lahat ng sinasabi ni Tita Carmen, sinasabi ni Don Redondino, eh, paniniwalaan ninyo. Maging yung mga nababasa ninyo, maging yung sa ibang mga mamamahayag, na karaniwa naman sinasabi nila, puro daw kasi nung inaakala ninyo, na hindi sang-ayon sa inyong gusto, yung mga naririnig ninyo, puro kasi nungalingan, patayin nyo, huwag kayong makinig. Dito rin po sa aming palatuntunan, kung inakala ninyo na kami ay nagbabalita, nagkukomento ng mali, taliwas sa dapat ninyong isipin o para mabuksan ng inyong isip

0: tama, di ba? Eh, wag po ninyo kami pakinggan. Oo, magme-message, ganito, ganun, ganun. Wag na po, sayang pa yung inyong piso rin yun, yata isang text. Sayang po yung piso. Ah, na-stress pa kayo. Patayin nyo na lang yung radyo ninyo. Although kami nakikiusap sa ating mga listeners, sa ating mga taga-subayba, taga-panood, na i-like, i-follow ang ating palatuntunan, pulso ng sambayanan at inyong i-share sa inyong mga kaibigan, kamag-anak o kakilala sa loob at sa labas ng bansa. Pero hindi namin sinasabi na makinig kayo kung mali ang aming komento, kung ang aming komento ay para sa ikasasama. Ginagawa kampo ng mga politiko, ha? Ibibrainwash ang ating mga mamamayan, ha? Sa mga kasinungalingan nila. O, akala ng mga taong bayan, totoo-totoo. Kukondisyon ang isip ninyo doon sa inaakala ninyo na para sa kanilang ikabubuti at hindi sa ikabubuti ng bansa, hindi rin lalo sa ikabubuti ng mamamayan. Dapat maging maingat po tayo, maging palasuri at maging palaaral. Binigyan po tayong lahat ng utak, ng isip, ng ating dakilan lumikha. Katulad din ng ating kamay, paa, mata. Lahat po yan may function, lahat po yan may gamit. Mahalagang gamit para sa ating buhay. Di ba? O, so, gamitin po natin ang ating mga utak sa tama at hindi po yung nakikinig lamang tayo. Tapos narinig natin, naku, si Duterte ang pumatay kay Magellan. Naku, yan na. Eh, si Magellan pala ang pumatay, si Duterte pala pumatay kay Magellan eh. Diba? O, pero meron daw po tayong pag-uulat mula kay Jojo Sikat, Vice President Sara, hindi maaaring pilitin dumalo sa impeachment trial, impeachment court, ayong kay Attorney Tunggol. Okay, Jojo Sikat, ibalita mo.
1: Impeachment Court Spokesperson Attorney Reginald Tunggol na hindi maaaring pilitin si Vice President Sara Duterte na personal na humarap sa impeachment trial laban sa kanya. Ayon kay Tunggol, labag sa right against self-incrimination kung pipilitin ang pangalawang pangulo na personal na humarap sa impeachment court. Ang pagharap ng kanyang mga abogado at file ng mga sagot at motion ay sapat na para sa kampo ni Vice President Sara. Una rito ay hiniling ng panel of prosecutors na babasahin isa-isang apat na articles of impeachment laban sa pangalawang pangulo at kailangan ng personal niyang sagutin ito. Tinutulan ito ng panig ng depensa at kinatigan naman ng impeachment court. Maari naman dumalo ang vice presidente sa impeachment trial kung kusa o magbo-voluntaryo ito na dumalo sa paglilitis.
2: Cannot be compelled to attend, one, because meron po siyang right against self-incrimination under the Constitution. Hindi rin po siya kinakailangan pumunta naman kasi wala namang pangangailangan sa pagpunta niya dahil nare-representa na po siya ng kanyang mga abogado. At yung depensa niya ay nare-representa na rin yung answer niya po ng pinay.
1: Ako, si Jojo Sikat, nag-uulat para sa DCRJ Radyo Bandero TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Okay, thank you very much, Jojo Sikat. Naku, tumawag po si Miss Anna Gray. Ha? Wala daw audio, nasaan yun? Nasa Australia, Melbourne. Oh, tumawag, ngayon lang, wala daw audio. Baka pwedeng magpadala rin kayo ng message kung mayroong narinig ninyo yung aming mga sinasabi. Napakahaba na po ng aming sinasabi. Tila wala. So, ano ba ito? Ituturi ba natin ito o hihinto muna tayo? Ano na ba ang nangyayari? Ako baka... hindi nga pwedeng pilitin. Kasi nga, eh kung si Presidente Bongbong Marcos Jr. eh, hindi naman nagpunta eh, di ba? Kaya bakit niya sasabihin na kung ako si Sara, dadalo ako, di ba? Eh, hindi ka naman dumalo eh, di ba? Di ba may impeachment ka rin? Dumalo ka ba, Mr. President? Kasi hindi ko naman nasubaybayan yung sinasabi. At saka hindi ipinakita. Oh, di ba? Hindi katulad ni Vice President Sara Duterte, abay, tila lahat. Oh, wala yata tayo eh. Wala. Oh. Ito muna, tumayo ka muna sa tanong mo muna. Ano ba nangyayari sa atin? Kung tayo ba'y naririnig o... Oh. Eh, ito rin po si Don Pepote. Oh. Wala. Tumawag na nga si Enagrin. Wala pala. Oh, sabi, oh, tita, ipacheck po ninyo audio. Wala yata ang tao dyan sa may... Wala. Hindi, meron tao, pero hindi niya, hindi yata alam. Wala. Hindi na alam. Na alam ni ano eh na gray nandito tayo lang audio oh, ito pa nakita mo oo nga so tuloy pa ba tayo eh hindi man nila sinasabi kung sa radyo o dalawa ang teka muna. Puntahan mo na, tanong mo na nga, usisain mo na nga eh, dalawa yatang, bago yatang mga ano yan eh. Teka muna. Ay, naku, sinasabotahin na ba?
3: Just search DZRJ okay. Radio Bandido.
4: Hi, Raul Virtudazo po ng UGM, Ugnayang Gobyerno at Mamamayan. Samahan niyo po ako at bibigay ko sa inyo ang mga balitang dapat alam niyo. At tatalakayin din natin ang mga issue na may kinalaman at may kabuluhan sa ating buhay. Dito lang sa DZRJ 810 AM Radyo Bandido TV.
3: Watch and listen to Ugnayang Gobyerno at Mamamayan. Monday to Friday, 4 p.m. to 6 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.

0: Ito po si Rose Langon sa programang Gabay ng Bayan, ang inyong kagabay at kaaksyon para sa mga programa ng ating mga lokal na pamahalaan, mga magagaling na leader at kapaki-pakinabang na mga proyekto para sa inyong mga mamamayan. At ito po'y mapapanood tuwing araw ng Sabado. Dito lamang yan sa DZRJ 810 AM, Radyo Bandido TV.
1: Watch and listen to Gabay ng Bayan, Saturdays, 7:30 p.m. to 8 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
2: Kami ang inyong abogado ng masa.
3: Ako po si Attorney Nikki De Vega.
2: At ako naman po si Attorney Carlo Nicolas.
3: Nang
2: Ang Buhay at Batas.
3: Libreng payo ng abogado.
2: Solusyon sa problema mo.
3: Dito lang sa
2: DZRJ 810 AM Radyo Bandido TV.
1: Watch and listen to Ang Buhay at Batas every Tuesday, 9 a.m. to 10 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
4: Programang may masayang kwentuhan at tapatang talakayan.
5: May cash prizes at load pa kaming ipamimigay.
4: Saan ka ba? Dito lang yan sa Double R sa Radyo Bandido ng DZRJ 810M ng Radyo Bandido TV.
5: Si Kuya Ricky
4: at si Kuya Roel ang bahala sa inyo tuwing Sabado mula alas 10 hanggang alas 11 ng umaga.
5: Kaya't manood, makinig at manalo sa Double R sa Radyo Bandido.
4: Basta Radyo Bandido. Bandido!
1: Watch and listen to Double R every Saturday from 10 a.m. to 11 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio check, Bandido. Check.
6: Ako po si Johnny Gomez ng Johnny Gomez Live. Tagakalap ng impormasyon, tagapaghatid ng balita. Johnny Gomez Live, mga kaibigan, mapapanood at mapapakinggan sa DZRJ 810 AM, ang Radyo Bandido TV.
1: Watch and listen to Johnny Gomez Live every Saturday from 2 p.m. to 4 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
7: My name is Ira Panganiban. Join me on Morning Report Pilipinas as we tackle the news and events for the day here on DZRJ 810 AM Radyo Bandido TV.
1: Watch and listen to Morning Report Pilipinas, Monday 8 a.m. to 10 a.m., Tuesday to Friday 8 a.m. to 9 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radyo Bandido.
8: Check.
9: Para sa mga napapanahong balita at impormasyon.
10: Hatid namin ay serbisyo publiko sa pamamagitan ng SWAC na talakayan at diskusyon.
9: Kasama ang ating nag-iisang Tol Mac Ignacio. Ako po si Darwin Shornak.
10: At ako naman po si Jessica David. Samahan niyo po kami sa aming programang Mac Serbisyo. Dito po lamang sa DZRJ 810 AM Radyo Bandido TV.
1: Watch and listen.
8: Check, check.
1: Saturday, 11 a.m. to 12 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
11: Ito po ang inyong lingkod, Tita Carmen Ignacio, na nag-aanyaya sa lahat na panoorin, pakinggan ng ating palatuntunang pulso ng sambayanan. Palatuntunan po ninyo, palatuntunan nating lahat, kaya malaya kayo na makapaghahayag po ng inyong mga opinion, reaksyon sa mga isyung ating tinatalakay. Lahat po ng ating mga issue na tinatalakay ay para po sa bayan at para sa kapakanan ng mamamayang Pilipino. Dito po sa Himpilang Radyo Bandido TV, DCRJ 810 AM. Marami pong salamat!
1: Watch and listen to Pulso ng Sambayanan, Monday to Friday from 6 a.m. to 8 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
11: Oh. Okay. Nagbabalik po ang ating panatuntunang pulso ng sambayanan. Medyo talagang kinakabahan na tuloy kami. Ha? Baka kami naman eh. Meron na rin nag-aabang dyan. Dalawang truck naman na mga pulis. Di ba? Eh, sabi ko, naku, ano ba ito? Oh, eh, pero wala naman po sa awa ng Diyos. At saka, hindi naman po siguro talagang gusto. Meron lang mga bagay na gusto nila talagang patigilin.
12: Mm.
11: Ha? Dahil mabubulaga sila, dahil kung ma-expose ang katotohanan, lalabas na talagang ang taong bayan ay biktima. Biktima ng mga kawatan sa ating gobyerno.
12: Yes.
11: Alam naman natin, hindi lang flood control ang kanilang naging source. Kundi maging iba't iba pang mga
12: ahensya
11: ay meron din sari-sariling paraan para makapagnakaw sa kabangyaman ng bansa o sa mga pondo na nakalaan. Yes. Kasi bawat tanggapan,
12: kanya-kanya
11: meron
12: pondo.
11: Pong mga pondong nakalaan. Diba?
12: Kaya may kanya-kanya racket yan.
11: Kanya-kanya pong diskarte.
12: Modus operandi.
11: Kanya-kanyang mga paraan para makakurakot.
12: Yes.
11: Eh, pero sino ang kawawa? Tayo pong ang bayan. Mga pamamayan. Kaya lamang napupuna ako. Hindi katulad po nung araw. Nung araw, yung mga kahit sinasabi natin mga mahirap, lalo dyan po nagparada kami dyan yung Marcos Return. Pag nagparada ka po ng dalawang bus o tatlong bus dyan sa Tundo, sa may parte ng Bitas, dyan, maglalagay kami dyan, tatlo. Puno agad, sandali lang puno, sila may dala ng pagkain, may dala ng tubig na pang matagalan. Bit-bit na nila yung bag nila. Oh. Eh ngayon, wala eh.
12: Nag-aantay
11: sila ng pakain.
12: Yes. Yung dati, talagang sila nagdadala. Sa paniniwala nilang pampolitika, anumang bagay, pinaparindigan nila, handa sila.
11: Eh ngayon wala panindigan. Po eh. Parang, tsaka isa pa na po naka parang tinatamad. Parang ayaw na, parang sinasabi, walang mangyayari. Wala pong mangyayari kung hindi po tayo magsasama-sama, kung hindi po tayo magkakaisa. Hindi po tayo naggaganyak na para kayo makiisa. Kundi ang sinasabi lamang po natin, anumang mithiin, anumang layunin, kung kayo po ay walang pagkakaisa o kung tayo ay walang pagkakaisa, wala po talagang mangyayari. Kasi ang iniisip ng iba, walang mangyayari yan. Mananaig pa rin yung mga nasa kapangyarihan, nasa posisyon. Talagang mananaig po sapagkat hindi po tayo nakikiisa, hindi po tayo nakikipag-cooperate samantalang tayo pong lahat, higit sa lahat, yung inyong mga anak, aanakin at mga aanakan pa ay siyang magiging biktima nitong nangyayaring ito sa kasalukuyan sa ating bansa. Di ba? Kaya napakahalaga na tayong lahat ay lumahok sa isang pagtitipon-tipon na tahimik, mapayapa, na naayon sa ating saligang batas. Ayaw po natin ang gulo. Pero kailangan mahinto po itong nangyayaring ito na tayong lahat ay magiging biktima dahil hinahanap natin
13: Nasaan yung mga pera, nasaan yung pera ng Maharlika Investment, nasaan yung pera ang pinagbilhan ng ginto, nasaan yung pera ng
12: PDIC,
13: nasaan yung pera ng PhilHealth, nasaan lahat yung mga pera ng railways, nasaan yung pondo ng subway, yes. Marami pa po eh, ha? Na nasaan, puro nasaan, na hindi naman nila masagot, puro inilagay sa ayuda, ha? Ito yung si Luistro, nang dahil kay Martin Romualdez, hanggang ngayon, nauna pang nakulong si Marculeta, nauna pang nakulong si Mike Defensor, nauna pang nakulong yung mga naglalantad lang ng katotohanan, o baka ang susunod naman ninyong aarestuin dyan ay ang Attorney Levy Baligod, yung 18+4 na dating mga sundalo na ang gusto lamang ay mailantad ang katotohanan, yung kanilang mga ginawa na inutos sa kanila, di ba?
12: Yes.
13: Ng kanilang boss na si Saldico, naman ay tumatanggap lang din ng utos ng kanyang mas mataas, ha? Na si Speaker Martin Romualdez, na siyang may control sa power of the powers, na walang lalabas sa Kongreso nang hindi niya alam, tulad din ng ating Pangulo. Hindi siya pwedeng magsabi nang wala siyang alam, sapagkat yan ay pananagutan niya kung gumanda ang kanyang governance o administrasyon. Ang papuri ay sa ating Pangulo. Pero kung ito ay babagsak dahil sa kagagawan ng sinasabi na mga nakapaligid sa kanya, hindi pa rin siya ligtas. May pananagutan pa din si Pangulong Bongbong Marcos Jr. Pero ayon sa sinasabi po mismo ng dating Finance Secretary Benjamin Jokno, ang problema ay nasa ating Pangulo. Hindi pwedeng sabihin ng ating Pangulong Bongbong Marcos Jr. na wala siyang kinalaman, sapagkat bago ito ponduhan, kailangan lagdaan ng ating Pangulo sa BICAM para maging GAA. Diba? Lahat bang yan, sasabihin ng ating Pangulo na wala siyang alam, hindi lang po niya ginamit yung kanyang line.
12: Yung veto power niya.
13: Veto power o term line, diba? Yeah. Na kanyang kapangyarihan. Mabuti pa si dating Pangulong PRRD. Binito niya yung isang
12: 95 billion.
13: O 95 billion na isang project, ano?
12: Yung mga insertion na nakita niya ron.
13: Samantalang ikaw, 3 taon, wala kang nakikita, Mr. President. Kaya lahat ang bagsak ng sisi sa'yo. Di ba?
12: Sabi, nireview nila.
13: Isang linggo mo, nabasa mo lahat yung
12: 4,000 plus.
13: 4,000 pahina. Nabasa mo lahat yun in a week time. Wala po, wala. Kaya, ano man ang iyong ipaliwanag sa taong bayan, ayon kay dating Secretary, Finance Secretary Benjamin Jokno, may bahagi ka ng kasalanan. Pinabayaan mo na lahat ng yan ay mangyari. Sapagkat may pinag-usapan kayo magpinsan eh. Siguro sabi niya, di ba sinasabi rin ni ano na may kondisyon na bakit wala siyang parte? Bakit wala siyang tinatanggap? O kaya meron siyang
12: buwan-buwan.
13: Meron siyang isang taon yata, 200
12: billion. 2
13: billion,
12: buwan-buwan.
13: 2 billion, buwan-buwan. Di 200 din yun, billion sa isang taon. Di ba? Kaya, hindi pwede pong sabihin ng ating Pangulo na wala siyang alam o wala siyang kasalanan. Merong mastermind. Hindi magagawa lahat siya ng Kongreso kung hindi ninyo inaprubahan yung mga pondo na yan ng walang pasubali, walang tanong-tanong, pipirmahan mo lang. Tapos sasabihin mo, pinag-aralan mo, binasa mo, okay naman. So, paano ngayon niya, Mr. President? Paano ang gagawin natin? Ang ekonomiya natin ay nasa bingit na ng pagbagsak. Wala na tayong investor eh. O meron sinasabing investor, yung pala naman Mina, ang inyong ibinigay na paglalagyan ng investment kuno. Yan ay mga mahalagang kayamanan ng bansa.
12: Ng Pilipinas.
13: Ha? Na dapat ang nakikinabang ay mga Pilipino.
12: Yes.
13: Tayo-tayo ang dapat makinabang sa lahat ng resources ng bansa bago ang dayuhan. Makita mo sa Amerika, bawal magdala ng gulay dahil marami silang
12: meron
13: gulay.
12: Sila.
13: Bawal magdala ng ano ba yun, yung mga mahalaga na meron sila.
12: Sa produkto na meron sila.
13: Di ba? Eh, tayo hindi. Open sesame. Mm. Sabi nga, bukaka agad. Para bang nung araw, maganda. Mm. Pagdating, pag may hapon, tago kayo. Ngayon, pag may hapon, bukaka na kayo. Di ba? Eh, Jesus Mariano, garapong walang asukan. Binubukas masyado ang lahat ng ating kayamanan sa mga dayuhan na kung kaya hindi po tayo uunlad eh. Ang yumayaman ay yung mga dayuhan na nagsasamantala sa ating kayamanan. Naiiwan tayo. Di ba? Nakita mo yung Vietnam, dito lang po sila nagsipag-aral. Ngayon, kumukontrata tayo sa Vietnam para tayo ay
12: masuplayan ng bigas.
13: Masuplayan ng bigas. Sinasabi ng ating Pangulo na buong parang ano ba yun? Buong
12: pagmamalaki pa.
13: Pagmamalaki na
12: 5 taon.
13: No signal.
12: Ayan, okay.
13: Ha? Na 5 taon tayong susuplayan ng Vietnam. O kung iisipin, dapat tayo ang nagsusuplay pa rin sa Vietnam.
12: Yes.
13: Naunahan pa tayo ngayon ng Vietnam na dati ay isang mahirap na bansa dahil nagkaroon din sila ng digmaang kamakailan lang eh, di ba? O, na napagtagumpayan nila.
12: Yes.
13: Tayo rin naman eh. Di ba, dumaan din tayo sa World War II ng ating napagtagumpayan.
12: Yes. Ha?
13: Uno signal,
12: pawala-wala
13: ang signal, di ba? Okay, nalilito ako, di ba? Kaya lang, mga kaibigan, dapat tayong mga mamamayan, ano lang, tawag dito, relax lang. Huwag tayong padadala sa ating mga emosyon. At tayo, kasi kapag ikaw napadala sa emosyon, nawawala ka sa wisyo, nawawala ka sa tamang pag-iisip.
12: Hindi pwede puro galit lang.
13: Oo.
12: Kailangan isip-isip din.
13: Mahalaga po yung tayo ay nag-iisip.
12: Yung composure.
13: At saka may napupuna ako, may gustong gawin, binibida agad. Hindi na paghahandaan po. Kaya maganda rin yung ginawa ng Iglesia ni Cristo. Hindi po tayo dahil sa sang-ayon tayo sa Iglesia ni Cristo. Pero nakita natin na Iglesia ni Cristo may malasakit sa bansa. May malasakit sa taong bayan. Kaya yung mga naninira, pumupuna, ayaw nyo nga ninyong kumilos eh. Ayaw, hindi kayo kumikilos para yung inyong karapatan ay inyong mabawi.
12: Yes.
13: Di ba? Para yung karapatan natin ay manatili sapagkat yan ay binigay sa atin ng saligang batas. Hindi yan ibinigay ng Pangulo, hindi yan binigay ni Boying Remulla, kundi yan ay ibinigay sa atin ng saligang batas.
12: Yes.
13: Yung ating karapatan na magtipon-tipon sa isang mapayapang paraan at naayon sa ating saligang batas. Hindi po yan pwedeng pigilan ng ating gobyerno sapagkat yan po ay nasa saligang batas. Ngayon, marami naman ang nagtataka na bawal na pala, plunder na pala, yung ikaw ay magbigay ng tulong sa kandidato na gusto mo na manalo.
12: Eh, halos lahat ng kandidato tumatanggap ng donasyon.
13: Eh, ang ating Pangulo, sinasabi 647 million ang tinanggap na campaign donation. Nang siya ay maluklok,
12: naipwesto
13: niya si Lagdameo as Special Assistant to the President. Naipwesto niya after a year si
12: Chulaurel.
13: Chulaurel. Mm-hmm. Na ipwesto niya rin si Robles. Mm-hmm. Ah, yan ay nagbigay ng tigta 30 milyon. Oh, bukod pa dun sa mga ibang iba mga negosyante mm-hmm. na nagbigay din ng tigsa 10-15 milyones. Mm-hmm. Diba? Kaya nakakalap ang ating Pangulo ng 647 million. Hindi ba maliwanag na parang tila panunuhol yung pagkaka-appoint kay Lagdameo, kay Laurel, at kay Robles?
12: Pambayad utang na loob.
13: Oh, di ba? So, si Rudante Marcoleta, wala naman eh.
12: Wala pang kapalit
13: yun. Ang sinasabi lamang ninyong dahilan, nung siya ay nakaupong congressman, tumanggap siya. Oh, matagal na rin yun eh. Bakit ngayon lang ninyo hinalungkat?
12: Mm.
13: Di ba? Para din yung kay Vice President Sara. Eh, ang tagal na nun, mayor pa siya. Hindi pa siya Vice President nang sinasabi niya na wag ituloy yung pag-demolish sa isang lugar.
12: Yes.
13: O, itinuloy ng sheriff. Di, pinuntahan siya, inupakan siya.
12: Mm.
13: Eh, sinabi na nga naman nung mayor mo.
12: Huwag mo ituloy.
13: Huwag mong ituloy.
12: Ayusin ko pa.
13: O, ayusin pa. Yung mga tao'y kawawa naman. Di ba? O, gusto mong ituloy. Eh, siguro, medyo namantikaan. Mm. Kaya gustong ituloy. O, ganun po ang laban dito sa atin. Maging makatotohanan tayo.
12: Mm.
13: Kaya kawawa po yung mga mahirap.
12: Yes.
13: Hindi na po sila makakaon sa hirap hanggang ayuda na lang. Di ba?
12: Ayudang minsanan lang.
13: Kung hindi magsisikap, eh talagang wala pong mangyayari sa buhay para makaahon sa kahirapan. Wala tayong aasahan magandang tulong sa gobyerno. Dapat sariling sikap.
12: Yes.
13: O, at hindi naman tayo pwedeng dasal ng dasal. Sabi ng Diyos, kumilos, gumawa.
12: May kalakit diba? Na gawang pananampalataya.
13: O, nandiyan ang pagtulong ng ating dakilang lumika, eh dasal ka ng dasal. Para yung ganyan mo. Mm. Para kang si Don Pepot. Di ba?
12: Oh, kailangan aksyon din.
13: Kailangan umaksyon po. Yeah. Kailangan kumilos. Kalapit po ng dasal ay pagkilos at paggawa. Sus Mariano, garapong walang asukal. Eh, ihemplo ko na lang yung sarili ko. Kung hindi ako kumilos ng kumilos, kung nakinig ako sa bulong ng aking katawan, pagod ka na ako eh. Ha?
12: Natay
13: eh. Hirap eh. Ha? Nakakapagod. Oh. Eh hindi po
12: pero
13: pwede.
12: Hindi sinukuha ng buhay. Tinuloy ang buhay. Tuloy, laban sa buhay.
13: Hanggang ngayon po tuloy-tuloy eh. Kaya ka lang mapapahinga kapag pantay na
12: iyon
13: ang iyong paa. Dahil ang habang ikaw ay nabubuhay, yan ay isang mahabang pagsubok, mahabang pakikilaban, nasusubok sa ating katatagan, at yung ating pananampalataya, pananalig sa ating dakilang lumika.
12: Yes.
13: Habang ikaw ay nananalig sa ating dakilang lumika, kasabay ng iyong pagkilos, malapit sa iyo ang biyaya ng Diyos.
12: Amen.
13: Tagumpay ay maaaring mong hawakan.
12: Mm-hmm.
13: O, pero dasal ka ng dasal, di ka naman kumikilos.
12: Mm-hmm.
13: Tamad ka katulad ngayon. Diba? Dapat sama-sama, kumilos tayo.
12: Yes.
13: Hindi naman tayo gegera. Kung tayo
12: magpapahayag
13: lang
12: sa loobin.
13: Magpapahayag lang tayo ng sa loobin. Diba?
12: Nakakapata naman natin yun.
13: Biro inyo mismo, DBM Secretary, humahawak yan ng pananalapi. Noon dati siya ang nag-aayos ng pananalapi, bago pa si Recto. Na si Recto naman walang alam, kundi kuha dito, kuha doon. Dagdag buwis, dagdag dito, dito. Diba? Oh,
12: benta ko, benta rito.
13: Yun po ang alam ni Ralph Recto. Kaya kung meron dapat alisin, itong si Ralph Recto. Kung meron dapat i-impeach, itong si Garcia, itong si Ralph Recto. Diba? Oh, dahil wala naman po silang ambag sa ating Pangulo. Sila yung mga taong humihila pababa sa ating Pangulo, Bongbong Marcos Jr. Sabihin na natin, walang alam ang ating Pangulo. Kaya nga siya nag-hire. Diba? Kaya nga siya humirang ng kanyang mga gabinete bilang alter ego.
12: Yes.
13: Diba? Na parang siya.
12: Extension yun.
13: Para yung mga hindi niya kayang tugunan, yung hindi niya kayang pag-isipan. Meron siyang gabinete na kanyang pupulungin, ano ba magandang gawin natin proyekto para umunlad ang ating bansa, para maiangat natin ang antas ng pamumuhay ng ating mga kababayan. Hindi yan puro ayuda. O di, magpapalitan na ngayon kayo ng inyong mga panukala. O pipili kayo ng pinakamaganda na para tutugon sa problemang pangkalahatan at hindi para lamang sa pusa ng po ang sinasabi natin. Pero babasa na tayo, Don Pepot.
14: Apo, apo.
13: Wala nang paalala eh. Sige. Commercial pala. O meron pa na tayo, magkukommercial pa. O sige. Naloko yung ating pala. Sige. Inom na lang.
15: Inayang gobyerno at mamamayan, samahan niyo po ako at bibigay ko sa inyo ang mga balitang dapat alam niyo. At tatalakayin din natin ang mga issue na may kinalaman at may kabuluhan sa ating buhay. Dito lang sa DCRJ 810 AM Radyo Bandido TV.
16: Watch and listen to Ugnayang Gobyerno at Mamamayan, Monday to Friday, 4 p.m. to 6 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.

0: The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.
1: Ito po ang yung lingkod, Tita Carmen Ignacio, na nagaanyaya sa lahat na panoorin, pakinggan ng ating palatuntunang pulso ng sambayanan. Palatuntunan po ninyo, palatuntunan nating lahat, kaya malaya kayo na makapaghahayag po ng inyong mga opinion, reaksyon sa mga isyung ating tinatalakay. Lahat po ng ating mga issue na tinatalakay ay para po sa bayan at para sa kapakanan ng mamamayang Pilipino. Dito po sa Himpilang Radyo Bandido TV, DCRJ 810 AM. Marami pong salamat!
2: Watch and listen to Pulso ng Sambayanan, Monday to Friday from 6 a.m. to 8 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
1: Okay, nagbabalik po tayo sa ating palatuntunang pulso ng sambayan. Baka naman tayo kinikiliti ni Meta, daan-dahan kayo. Ha? Baka kayo naman, sabi ng Meta, di ba? Huwag naman, di ba? Kaya kuminsan, naiisip ng ating mga kababayan, dahil marami sa ating mga kababayan, galit na kay ano eh, kay Ombudsman Jesus Crispin Remulla, di ba? Dahil sinasabi nila na di umano, yung ginagamit daw ni Jesus Crispin Remulla ang ombudsman para sikilin karapatan ng mga naninindigan na katulad nina Senator Marculeta, dating Congressman Mike Defensor Defensor, upang, naalala ko si Miriam eh, upang ilantad ang katotohanan. Parang hindi nila kayang pigilan, ha? Kung hindi nila kakasuhan at ikukulong para hindi na makapagsalita. Diba? O eh, asan yung aming karapatan? Yes. Na sinasabi ng ating saligang batas, yung aming kalayaang magsalita, yung aming kalayaan maglabas ng aming hinaing, di ba? O, nagsasalita lang yung mga tao, wala namang ginagawa, di ba? O, pinaalam lang sa taong bayan yung kanilang mga karapatan. Anong masama doon?
3: At tinatanong diba? Kayo kung paano kayo napaglilingkod sa tao. Dapat sagutin nyo yung mga katanungan sa inyo ng bayan.
1: Kaya tuloy, yung mga naghudas, takot kasi sila eh. Dahil sila, mayroong itinatago. Yes. Katulad nitong si, ang pinaka ano dyan, itong si ano, si Villanueva. Alam niya na siya ang pinakamahalaga eh. Di ba? Pag baklas niya, o di magiging minority na silang dating majority. Eh kaya po tila bumaklas di umano, itong si Joel Villanueva, ay tila hindi lang para sa kanyang sarili, kundi para din sa kanyang ama na pastor ng Jesus is Lord na si Eddie Villanueva, na di umano ay merong 3 billion ding sangkot sa flood control. Bukod pa yung kay Joel Villanueva. Di ba? Oh, kaya napilitan bumaliktad dahil kung hindi, kakasuhan din siya. Makukulong din siya. Katulad ng ginawa kay Jinggoy Estrada na napatunayan, wala rin namang palang kasalanan. Di ba? Si Senator Marculeta, sinasabi kinlir ng COMELEC yung kanyang 75 million. Yes. O bakit tila nilang pasan nila yung kapangyarihan ng COMELEC na naglinis doon sa akusasyon kay Marculeta. Senator Marculeta. Yes. Di ba? Bakit kinasuhan pa rin ng plunder? Yung pobreng nagbigay lang ng tulong, ng donasyon, di ba?
3: Sa paniniwala.
1: Sa kanyang kaibigan, ha? Kay Senator Marculeta. Yes. Blunder din. Sus Mariano naman. Mr. Ombudsman, isip-isip naman. Ha? Tila maliwanag yan na bending the law. Hindi lang sometimes. Dahil hindi lang isa, hindi lang dalawa. O pati yung CIDG. Anong kasalanan ng CIDG? Si General Barrios ba yan o Colonel Barrios?
3: General Barrios.
1: Oh, yan. Anong kasalanan? Bakit plunder din? Sus Mariano, garapong, walang
3: sabi, kasukal. Nahuli ko si Marcoleta sa bibig niya. Eh, di mo makita, wala tinatago. Eh, sinabi nga niya, siya nga nagkwento nun eh. Oh. Ibig sabi, wala siya tinatago na talaga, may nagbigay.
1: Dahil alam
3: ayaw
1: niya,
3: pasabi pangalan.
1: Dahil alam niya na wala siyang nilalabag. Mm. Dahil hindi mo ikikwento yung kung alam mo na labag sa batas.
3: May tatago ka.
1: Oh. Ngayon, ikinwento niya dahil alam niya wala siyang nilalabag na batas. Mm. Dahil yun ay kusa, voluntaryo
3: ibinigay
1: na ibinigay sa kanya.
3: At labang umpisa ng kampanyahan nun eh.
1: Okay, basa ka na, Don Pepot.
3: At basa na po tayo.
1: Dati, nakalagay, 40, di ba?
3: 40.
1: 40 ang natanggap.
3: Ngayon, ilan po nandito, ha?
1: Ngayon, huwag kayong magagalit. Eh, mukhang sinasabutahin na nga tayo, talaga. Dahil, ilang piraso lang
3: ilan
1: po,
3: lang po
1: itong nababasa. Ang babasahin ko na nga. Sabi ni Danilo Torbeles, ha, ha, ha, anong klase itong Senate President na gatsal yan? Ang nag-preside ang hindi Senate President. Ang naghudas sa mga majority black nila Cayetano na nagudas na Escudero sa batas, ang magpipreside ang Senate President naging tuta na ni Escudero si Gatchel yan. Aba, o nga naman, ano, nagmukha siyang tuta. Diba? Tapos, eto, nawala na naman. Eh, sinasabotahe tayo talaga eh.
3: Ito, sabi ni si Hermes Amoyevernante, nice, gandang Martes, kabandido, pulso ng sambayan ng Pilipino.
1: Yes, at ayan, ayan, naku, tignan mo, bumabalik. Bakit ganun?
3: Tumatalon eh.
1: O, sabi ni Cindy Cruz, wala kayong sound. Kanina yon. Sabi ni Roberto D. T. Colobio Jr., audio please, good morning. Sabi ni Juanita Estacio, grabe ka naman magsalita. Mabulok Marcoleta sa kulungan. Sige.
3: Sabi ni Sir Romeo Sunga, good morning Madam Carmen, Sir James. Mabuhay, laban lang tayong mga Pilipino sa mga korap at bangag na gobyerno.
1: Sabi ni, parang close open itong binabasa ko. Sabi ni, tignan mo.
3: Sabi ni Mamenchime, good morning po Madam Carmen, Sir James.
1: Ayan, sabi ni Juanita, nabasa ko na Shirley, uy, ang anyari. Sabi ni Rick Urasyon sa Facebook Live.
3: Nawawala-wala nga.
1: Nawawala nga eh, oh. Nababasahin mo na, mawawala oh. Sige.
3: Umukrap-krap eh.
1: Sabi ni Rick Urasyon, first time in history na dalawang presiding judge ang nakaupo sa the bench. Nagmukhang tanga si Senate President. Gotcha? Okay.
3: Sabi ni Sir Royal Claros, hindi kompletong umaga ko kapag hindi ko nasusubaybayan ang paborito kong programa sa DCRJ. Thank you po.
1: Sabi ni, tignan mo, ano ba yan? Hindi na kita hihipuin. Eh, paano naman kami magbabasa? Sabi ni Steel, tignan mo, babasahin mo na lang. Nawawala pa.
3: Sabi ni Sir Rico Rasio, Tita Carmen, ano, may kalaban na kayo sa style ninyo sa pagkakomentaryo. Kung ikaw ay may Sir James, si Presiding Justice ay meron siyang Senate President. Gotcha. Sabi ni Sir Angela Reda.
1: Sabi ni Juanito Estacio, grabe ka naman magsalita. Mabulok, Marcoleta sa kulungan. Sino ba yon? Ayan. Sinakusang nag-ano, tuma...
3: Kumukurap eh. Sabi ni Sir Aguilar Redaha, first Tuesday of July, kabandido, Tita Carmen Ignacio, Kuya James, bukas Simbang Baklaran, Malolos, Bulacan. Pag Malolos, Bulacan siya. Ayan.
1: Sige, ikaw na nga.
3: Sabi ni Ma'am Steel Joan, madalas talagang problema ang telco. Ata, dyan sa DCRJ studio eh. Pambihira oh. Tagapakinig ako sa programa nila Tita Carmen. Ano, bibihira pa akong makapag-comment.
1: Sige, basa ng basa.
3: Sabi sa Daniel Torbeles, nawawalang... Ayan, meron na po audio ngayon, meron na po ngayon.
1: Ang may audio nga, tignan mo lang, nagbabasa na tayo.
3: Kaya lang, pag,
1: kung kailan babasahin mo, nawawala.
3: Nawawala eh.
1: Sabi ni Hussein Taguba, wala po kayong audio. Sabi ni Ses Pababier, good morning po, Ma'am Carmen, Sir James. God bless you both, thank you. Mm-hmm. Sabi ni Boyet Velasco, nawala ka na naman. Good morning po.
3: Sabi ni Sabilamo Velasco, maganda maga po.
1: Sabi ni Cindy Cruz, tulog ata technician, hindi. Gising na gising.
3: Mm, may technical lang
1: yung po. Ano lang po, mm. Yung internet, medyo close open din. Mm. Sabi ni Danilo Torbeles, wala pong boses. Tayo, Tita Carmen and Kuya James.
3: Sabi ni Ma'am Ses Pababier.
1: Bakit kaya sinabutay po ba? Tanong lang po. Wala talaga po. Bakit kaya?
3: Sabi ni Ma'am Ses Pababier, good morning po, Ma'am Carmen, Sir James. God bless you both.
1: Yeah. Oo nga ho eh. Ayan, sabi ni Rick Urasyon, good morning, Tita and Sir. Eh, wala ako kahit pa nagpaparit-parit namin itong aming ano, wala na babasahin. O sabi, oh, ito na naman, oh, wala rin eh, oh. Sige, basa.
3: Wala pa po, teka.
1: Pagdala ho kayo, wala, wala na, oh. Okay na po tayo sa ere. Opo, okay na sa ere. Yun namang babasahin namin, yun namang internet, ayaw magpabasa ng mga comment.
3: Kumukurap eh.
1: Babasahin mo na lang, biglang mawawala. Oo. Sige, basa ba kami ma... Hello, ginugurugur ba kayo? Anyari? Ayan na nga.
3: Sabi ni Sir Kikrasio, good morning po, Tita Carmen, Sir James.
1: Sabi ni Swan Katia, Katia, good morning po. Wala po akong marinig na boses ninyong dalawa. Meron na po.
3: Okay na po ngayon. Okay.
1: Sabi
3: na po
1: ni Luz Biminda, oh, Santa, wala pong audio.
3: Oh, sabi ni Josen Tagupa, Taguba, Tita Carmen, Kuya James, ang galing po ng abogado ni BP Sara.
1: Yes, si Sheila, attorney Sheila Season. Eh, nilaman nga ng buhay. Sabi nga eh, yung dalawang naggagaling-galingan. O ano, nagmukha kayong tanga. Eh, nakanganga na lang kayo. Yung laway nyo, pasintabi sa mga nagbe-breakfast. O, Sus Mariano Garapon, o. Eh, di ba galing-galing yung magdadaldal? Ang galing-galing yung mga mag-akusa. Di ba? Mga kung ano ng mga pinagsasasabi ninyo. O ngayon, nung pumunta lang kayo sa court, sa Senate Trial Court, di ba? O, bakit nagmukha kayong mga Tan GA? O si Jokno, si Delima, si Luistro. Eh, sila binabantayan ng mga... mga ano, vlogger na nagkumukuha eh, di ba? Eh, yung mga sa ano, mainstream media, eh mukhang hindi na maaasahan yon dahil mukhang ano na yon. Mukhang yari na po ang kumida China, sabi nga, di ba? Eh baka nagbe-breakfast, baka nagtatanghali ang kasalukuyan, di ba? Oh, eh, di natin alam. Sus Mariano Garapon, ano na pa po ang nangyayari sa ating bansa? Sabi ni Pang Alhabsi, good morning, Tita Carmen, o wag kang insurgent para si Ombudsman President na powerful dito sa Pilipinas. Ang Sandigan Bayan Supreme Court, dapat magsara na sila. Sayang lang ang bayad sa kanila dahil ang batas. Ay, ang Ombudsman lang ang nasusunod. Salamat. Ano nang nangyayari? Anyari sa Pilipinas, wala na yatang nagmamahal. Aba, nakita naman natin yung mga Pilipino sa Canada. Hanggang ngayon, todo ang kanilang kilos protesta. Ha? O, eh bakit pinahanap mo, Auntie Claire, yung mga kumumpronta sa'yo doon sa Canada? Siyempre, puproteksyonan ng Canada yon dahil mga, ay, Canadian citizen. Ayun, nalaglag yung mic.
3: Akala ko ito nalaglag.
1: Yeah. Akala mo, pinasok na ito. Nalaglag.
3: Akala ko ito, nasapuhin ko sa...
1: Diyos ko, buti na lang, nataba tayo ngayon. Eh kagabi, kunsuming-kunsume ko. Sabi ni Teresita Cruz Agiling, hello, gurgur ba kayo? Anyari?

0: pumunta siya rito para takasan eh, ha? Hmm. Yung kanyang kaso, hmm, dahil nahuli nga siya na peke, hmm, yung Erich Sylvester. Hmm. O, pumunta na siya rito. O, ngayon, dito ka naman nagwawala, di ba? At saka, hindi asta eh, hindi salita ng isang senador. Kung magsalita ka, meron pa siyang salita. Sige, mag-rally ulit kayo. Ingungudnud ko kayo sa harap ng ano niyo dyan sa Iglesia ni Cristo.
1: Organizer.
0: O organizer niyo sa Iglesia ni Cristo. Eh, para bang gawin mo kaya, subukan mo. Di ba? Ang tapang-tapang kung magsalita, ang ya, parang lumalabas na puro ano, puro pa, hindi ka na broadcaster. Mm. Senador ka na, tinitingala ka na ngayon. Senador, mm, na may tila
1: senador
0: nabigyan.
1: Senador ka na di bumoto sa'yo.
0: Tila nabigyan ng walong maleta. Ha? Kaya senador ka na, yan ba yung ipagmamalaki mo? Mm. Kaya akala mo eh, sino kang makapangyarihan? Senador ka pa lang. Mm. Hindi ka pa presidente ng Pilipinas. Baka hanggang dyan ka na lang. Not unless mailusot ninyo, maidribble ninyo at maiswak ninyo o maishoot nyo yung con us, mm, para magpalit kayo ng ating saligang batas at mabigyan kayo ng tatlong taon termino, mm, hanggang 2031 o tatlong taon, di ba? Yes. Na extension of your term. O eh, kung hindi, palagay mo kaya iboboto ka pa ng taong bayan? Hindi ka na iboboto dahil sa nakikitang asal at ugali. Di ba na akala mo kung sino na powerful? Daig mo pa si President Bongbong Marcos Jr. ha? Mm-hmm. Eh si Bongbong Marcos Jr., nakita mo tinatawanan lang yung nagrarally. Nagsasalita ba? Mm-hmm. O wala, tumatawa lang siya. Hindi natin alam kung yun yung defense mechanism. Pangulo, siyempre, napapahiya siya. Mm. Sige.
1: Mula naman kay Ma'am Evangeline De Saliza, good morning po. Sobra na, kalusin ang maitim na gawain ni Boy, impeach na, now na.
0: Meron din yata mga sa Kongreso di umano. Mm. Alam mo, tayo rin mga mamamayan pwedeng mag-class suit. Mm. Kaya lang ang problema, yung mga pagpapailan natin, ultimo ba korte? Yan ang tanong ng ating mga kababayan. Ultimo ba ang judiciary? Kontrolado pa rin? Yan na lang ang natitirang kakampi ng taong bayan. Di ba? Mm. Palagay ko naman, hindi po. Mm. Hindi po. Ha? Kaya manatili
1: kuntiwala po tayo, pa tayo
0: na nagtitiwala sa ating judiciary. Mm. Habang nandyan si Associate Justice, nakalimutan ko na naman ang pangalan.
1: Lionel.
0: Mm. Eh, mukhang matino po. Mukhang okay ang kanyang mga ibinibigay na mga desisyon.
1: Mm. Mula naman po kay Ma'am Evangeline De Saliza. Teka, nawala na naman to. Mula naman kay Ma'am Sergius Denzel Mujano. Good day po, Tita Carmen James. Now, sabi ni Congressman Ridon, simula na ng bloodbath kahapon sa impeachment trial ni BP Sara.
0: Eh, bloodbath, wala nga kayong nasagot, wala nga kayong nagawa eh. Ha? Nakanganga na lang kayo. O ano, di ba? Bloodbath. Bloodbath kung kayo magaling sumagot, magaling kayong umatake. Mm. Para yung depensa, makita rin natin kung ano ang galing yun ng bloodbath. Mm. Eh, wala naman kami nakita sa inyo eh. Sa prosecution, di ba? Nga. O tapos yung inyong Senate President, eh nagmukhang escort, nagmukhang security ni Chief Escudero. O sige.
1: Mula naman kay Ma'am Godina Bongokan, Ma'am Carmen, Sir James, sila Luistro Ridon Jokno, ang nagmukhang ano sa abogado ni BP Sara. Samantalang pag nasa Congress ang mga ito, ang yayabang at ang bunganga ni Luistro bumubula pa.
0: Nga, sabi. Si Romel Madrigal, may pag-uulat, emosyonal na pagpupugay kay Police Brigadier General Hansel Marantan, isinagawa bago ang nakatakdang pagre-retiro. Okay, Romel Madrigal, ibalita mo.
2: Isang makabulong tribute ang isinagawa ng Police Regional Office 4A para kay Regional Director Hansel Marantan sa ginanap na

0: Flag-raising ceremony sa Camp Brigadier General Vicente Lim, Calamba City, Laguna. Sa pamamagitan ng isang yung legacy walk, sinalubong si Marantan ng mga bulaklak at mensahe ng pasalamat bilang pagkilala sa kanyang mahabang panahon ng paglilingkod at pamumuno sa Philippine National Police. Tampok din sa programa ang audiovisual presentation at mga mensahe ng pagpupugay na nagbalik tanaw sa mahalagang yugto ng kanyang karera. Sa kanyang talumpati, nagpasalamat si Marantan sa buong PRO4A family at hinikayat ang mga pulis na ipagpatuloy ang tapat, may integridad at dedikadong paglilingkod sa bayan. Nagtapos ang seremonya sa pass in review bilang pinakamataas na pagkilala ng organisasyon na sinundan ng budel fight na sumisimbolo ng pagkakaisa ng hanay ng kapulisan. Nakatakdang magretiro si Police Brigadier General Hansen Marantan sa Hulyo 10 sa matapos maabot ang itinakdang compulsory retirement age na magwawakas sa kanyang mahabang serbisyo sa hanay ng Philippine National Police. Ako si Romel Madrigal, nag-uulat sa DCRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
1: Okay, thank you very much, Romel Madrigal. Another bending the law na naman ito si John Vic Remulla. Gustong i-extend yung
2: si Marantan ng isang taon.
1: Si Brigadier General Marantan ng isang taon. Oh, di ba? Itong mga Remulla, parang sila na ang mas makapangyarihan eh. Parang sila ang mas dapat sundin. Ang ating pangulo pa-pressing lang eh. Di ba wala tayong naririnig eh. Si Remulla, yung kumikilos, yung gusto ni Remulla, siyang nasusunod kahit ito pa ay bending the law. Kaya pala sumagod agad siya kay Erwin Erich Sylvester Tulpo na, yes sir!
2: Yes sir!
1: Diba? Yung pala, totoo nga. Hindi lang sometimes, all the times.
2: Nila ka Sir Jus Dennis Almohano, tita. Di ba Senator Cheese ang nag-archive na impeachment complaint ni BP Sara last year? Pero ngayon siya ang presiding officer sa impeachment trial?
1: Siya ang may masigit na kaalaman sa pagpe-preside dahil naging Senate President na siya, nagkaroon na siya ng mga karanasan, di ba?
2: Abogado pa siya.
1: Incheck, beho, tulo, laway. Eh, ano ba yan? Senate President, ano ba yun? Kasi nung araw, nung maliliit pa kami, yan ang naririnig namin eh, pagka mayroong Chinese. Sa akin nga, may lumigaw na Chinese. Ano ba yung kotse mahaba nung araw? Nakalimutan ko na naman. Impala.
2: Mga D8.
1: O, yung gano'n. Nung araw, gano'n yung mga
2: gano'n.
1: Haba. Pagka ano sasabihin niyo mga kapatid ko, ay, ayan si Inchik Beho, tulo laway. Hindi ko naman din ano.
2: Bastard. Ano ba kayo, Ma'am Mercedes Reyes? Good day po, Tita Carmen, Kuya James. Alam niyo po, ano to, tumulo pa yung laway ni Luis. Ito, kakakahiya.
1: Totoo ba yan? Baka ano naman din lang yung ano mo.
2: Hindi namin nakita.
1: Hindi, nagpunas siya ng panyo. Yun ang nakita ko lang, nagpunas ng panyo. O, sige.
2: Muna kay Mamo sa Linda Villarisa. Good morning, sambayan ng Pilipino. Ano, mananalo ang constitutional law sa impeachment na ito. God is good. Amen.
1: Yeah, mukhang ano eh, mukhang maano, mababaliwala yung impeachment labang kay Vice President Sara Duterte. Not unless, ha, gagamitan ng pressure.
2: Wala naman kay Sir Jeans Dennis Almohano, sana naman maging fair at impartial ang mga senator judges natin.
1: Ayun naman ang paliwanag ni Attorney Sheila Santos eh. Dapat sundin ang batas at yung sinasabing maging patas. Diba?
2: Sabi ni Ma'am Mercedes Reyes, hindi po, totoo po yun. Inabutan nga ng tisyo. Ayun nga.
1: Ah, ganun ba?
2: Nakatutok si Ma'am Mercedes talaga. Ano ba?
1: Alam niya yung tunong
2: alam niya nangyari. Sabi ni Sir Onto Hedge, 100% impeachment.
1: Parang, alam mo, parang nakakahiya silang lumabas, ano? Doon sa impeachment na yon.
2: So ay, opening,
1: sabi ko nga sa'yo eh.
2: Opening salbo kahapon.
1: God is good all the time. Iba-ibang paraan ng Diyos sa iba-ibang paraan. Sa mga hindi mo inaakala.
2: Mula ka, Sir, on to heads. 100% impeachment trial po ang unconstitutional. Marcos Senate, 11 plus 1 equals lawbender, lawbreaker, at kangaroo court, color red sa buong Pilipinas.
1: O bago ko makalimutan, ha, belated happy birthday kay Owen Chang, ha,
2: happy birthday
1: ng Melbourne, Australia. Yes. Siya po yung ginoo ni Stephanie Bacanto Chang na isa po doon sa Rocks Mix Do.
2: Happy si birthday
1: Raul
2: po, Sir Owen.
1: Si Rojas at si Stephanie Bacanto Chang. Happy birthday! Yes.
2: Sabi naman ni Mama Sally Sueño, ayaw lang po magaya ni Winky. Ano to? Lawaestro na tululaway kaya tahimik lang siya. Sana nagtabi na sila ni Win at Lito Lapid. Sabi naman ni Sir Elmer Pakursa, kumain yata si Luis to ng hotdog, kaya tumulong na.
1: Hotdog? Nakakatulong ba na? Tsaka ngayon, alam nyo, masama na po ngayon daw yung ano, process na mga hotdog.
2: Yung mga processed food. Bawasan nyo po yan. Kung pwedeng iwasan, iwasan din.
1: Paborito ng mga apo ko.
2: Sodium, mataas.
1: Tila nakita ko, tila nababawasan na tila hindi na dating araw-araw.
2: Mula naman kay Ma'am Sally Sueño, nawala nang yung mga respeto namin, tiwala sa mga congressman. Ginaya pa ng mga senatong na bendalo, pinababa niyo ang sarili niyo. Buti na lang may ilang pa, may mga Pia pa, Marcoleta at iba pa, na may pag-asa pa tayo, may Alan pa.
1: Yeah. Si, ano, si Lauren Legarda. Tingnan natin kung hanggang saan niya mapapakita yung paninindigan. Dahil nakikita natin yung kanyang anak na si Leandro Libiste, talagang naninindigan eh. Nakita mo, dinala pa yung mga kababayan niya sa Batangas, di ba?
2: Sinama niya. Tsaka nilabas niya kamakailan na Cabral Files. No? Wala pa umapansin to, pero nandun ang detalye eh. Walang nabibigay pansin. Mula lamang kay Sir Vera Esposo, tita, napansin ko kay Queso, mukhang nasa tamang direksyon ng pagiging presiding officer judge niya sa ngayon ah. Mukhang nabudol niya ang majority. Bakit? Kasi two-thirds of all senators na, 16 pa rin daw, para ma-impeach si VP Sara. E di kaya taktikan nila ni Cayetano yan na kunwari lang na bumaligtad si Queso para sa preparasyon dito sa impeachment ni VP Sara?
1: Pwede rin, pero pwedeng hindi. Eh, siyempre, tungkulin yan eh. At saka in public eh, mahalata naman. Alam nila na matalino na ang mga Pilipino. Malalaman yan. Tsaka matatalino din nakita. Matatalino rin yung mga depensang abogado ng depense, eh, di ba?
2: Tsaka sa prosecution.
1: Pero mo,
2: may mga private prosecutors din silang inuha.
1: Portun, di ba? Mga portun. Narbasa. Magagaling po.
2: Hindi, basta-basta rin. Mula naman kay Ma'am Emmy Tabahonda, si Atty. Lorna Kapunan, buong hearing, nakasambak walang mukha. Naiiling kay Luistro dahil walang magawa kay Attorney Sheila. Sabi naman ni Ma'am Sally Sueño, Win, nakakaya ka. Sabungad ka pa. Umupo. Sana kumandong ka na kay Lito Lapid.
1: Ako naman, sinabi ko na sa inyo, tutulak ko eh, na maging Senate President yan, si Win Gatchel yan. Pa-impress lang yan, paminsan-minsan lang naman kung magsalita. Hindi pa natin nakita yan na nakipagbalitaktakan. Sige.
2: Sabi ni Ma'am Emmy Tabahonda, mukhang nilibing ni McCoy ang political career ng kanyang pamilya sa 2028 kasi tatlong religious group ang tiyak na di sila iboboto. What a shame.
1: Sino yung mga religious group yan? INC. Malaki ang bilang ng INC.
2: Million yan. Kay OJC.
1: Kay OJC.
2: Sino ba ba isa? Si Ma'am Emmy, alam niya.
1: Jesus is Lord. Ay, hindi. Kasama niya.
2: Kung hindi sana talaga, no? Pero di rin natin alam.
1: Mas maging ang mga Muslim.
2: Kasi kahapon yun, sinabi ni Chiscodero na 16 ang based na... sa 24, medyo naudlot yung pangarap ng iba na nagbabawas sila ng mga bibilangin. Dapat sabi nila,
1: mo,
2: yung present lang eh.
1: Don Pepot, kung hindi niya sasabihin yun, ilang justices ang nagsabi?
2: Yes. Na kasi all
1: Justice
2: members.
1: Davide, dating Chief Justice Davide, nagsasabi na two-thirds. 16. Means 16. Yeah. Hindi nyo dapat baguhin.
2: Yes.
1: Yan, di ba? Yung mga Associate Justice, Associate Justice Tiham, ganun din ang sinasabi. Si ano, Ascuna.
2: Yes.
1: Di ba? Ganun din ang sinasabi. Hindi dapat baguhin.
2: Paano, kasi member pa din, kahit paano, nakakulong.
1: Paano sasabihin ni Chief Escudero na 13? Pwede na. Hindi ba yan ang gusto ni Lacson?
2: No,
1: na
2: sila.
1: Wag sundin yung at saka ni Soto?
2: No, yung gusto nila kung sino lang present doon sa
1: impeachment. Yung gusto nila lang ng Senado daw ang dapat masunod. Yung gusto ng Senado ang dapat masunod. Di ba sabi ni Lacson? Bakit? Kayo na ba ang batas?
2: Yes.
1: Di na ba ang Senado? Kung anong gusto ng Senado? Yun ang mangyayari. Tapon na natin yung konstitusyon.
2: Salig ang batas.
1: Alisin na kayo lahat ng mga mambabatas. Eh, kayo palang hindi susunod sa batas eh. Tapos kami, gusto nyo pasunurin sa batas na kapag ka mahirap ang nagkaroon ng kasalanan, agad-agad ikukulong ninyo. Eh kayo kailangan may due process. Due process ng due process. Tignan mo si Romualdez. Hanggang ngayon malaya eh.
2: Dumadaan pa sa proseso.
1: Ibang bansa. Hanggang ngayon malaya.
2: Inarchive pa yung kay Saldi ko.
1: Pero itong mga naglalantad ng katotohanan, gusto nyo busalan ng bibig. Di ba? Kaya gusto nyong ikulong. Kaya plunder para hindi na
2: walang makalabas piyansa.
1: At makakulong na lamang habang habang dinidinig ang impeachment trial labang kay Vice President Sara Duterte. Yeah.
2: Sabi ni Ma'am Teresita ko sa kiling, si Win parang base ng waling-waling sa tabi ni Chis. Mamaya, Win, wag ka na umakit sa podium, kaya yaya ka. Mas maganda siguro nga no, sa impeachment, si ano na lang, presiding officer
1: na
2: lang, sa gitna.
1: Eh, anong silbi mo doon? Second emotion? Taga, oo nga.
2: Nagbabasa-basa lang doon.
1: Sana malis na siya.
2: Total siya.
1: Alam mo,
2: may presiding officer na eh.
1: Dapat kailangan din sa tao may konting hiya. Hindi pwede.
2: May kusa ka na.
1: Gusto mo, lagi naka-expose ka. Expose, di ba? Eh, kung magmumukha ka lang namang tanji eh, mag-behind ka na lang.
2: After impeachment trial, balik na ikaw naman ng Senate President.
1: Eh, ganun eh, ayaw eh.
2: Iwanan yung puwan sa taas.
1: Baka makuha ni Chis eh. Arena ko, ano ba yan?
2: Sige. Sabi po ni Ma'am Luz Papa, bakit kaya si Luistro ang tululaway, di ba dapat si Win ang tululaway? Kasi siya ang tunay na Chekwa. Kami nagbabasa lang po.
1: Ewan ko yung mga kasabayan ko, nung araw talaga ganun ang tawag sa mga Chinese eh. Inchikbeho, tululaban. Sige.
2: Si Liu Yang, kumbaga sa pagkain, si Wingachal yan, parang side dish.
1: May mga naghahanap eh. Ngayon daw na nakulong si Marculeta, yung ang kontra siguro to. O nasaan na yung VR1 ninyo? Eh, ang kinakatawa ng iglesia, hindi lang naman yung iglesia ni Cristo kundi yung kabuuan ng bansa
2: bilang mga Pilipino rin.
1: Yung gustong ipahiwatig ng ating mga nandiyan o namumuno o kapatiran ng Iglesia ni Cristo. Kasi sila talagang nagkakaisa. Pero bilang mga Pilipino, dapat tayong lahat ay nagkakaisa.
2: Yes.
1: Regardless of your religion or your belief or your affiliation.
2: Yes.
1: Diba? Eh, hindi nga eh. Parang kanya-kanya. Parang, si Chona Yu, may pag-uulat, wala na.
2: Yeah. Sabi niyo, masali sa inyo, babag ang buntot ng mga bendalo, nawawala ang tapang niyo, puno ng mga Pilipino na katatak na pinagagawa niyo.
1: Ito lang ang paalala ko sa ating mga kababayan na nakita na ninyo ang mga itsura, ang mga kilos, ang mga galawan. Iboboto niya pa ba yan sa darating na eleksyon? Doon sa mga senior citizen, dapat nililista po ninyo dahil tayo medyo makakalimutin na.
2: Malapit-lapit na yan.
1: Kaya lista-lista lahat, ilista ninyo. Kasi sabi nga sino ba may sabi, si Parlade, in the second chance sa Marcos, eh hindi raw yata nakabuti.
2: Mula naman kay Ma'am Shirley Uyang, Win gatsal yan, mag-Candy Crush ka muna para di ka mainip.
1: Mag-ano?
2: Candy Crush.
1: Ah, ganun.
2: Laro. Mula naman kay Ma'am Tresita ko sa kiling, may nabasa ako, ma. May nabasa ako. Mamaya, maglalaro na lang si Win ng kanyang... Wala.
1: Kababaya mo yun, Don Pepot. Magkantawa ng tawa. Dapat ipagtagol mo yun.
2: Sabi ni Ma'am Salisuenyo, dapat kay Win, totoong martilyo, hawak mo. Magkumpuni ka na lang ng sirahan dyan. May mga silbi ka pa. Pakong bakya, pukpukin mo. Sobra na mga Kevin.
1: Hindi. Kasi pinakita niya eh. Excited siyang masyado kasi nung inominate siya na...
2: Senate President.
1: Senate President eh, di ba? Mm. Ginanya niya pa agad eh, di ba? Mm. Oo, ngayon, yung performance, ala ka palang ibubuga. Paano hindi siya pagtatawanan ng tao? Oh, sige.
2: Sabi naman ni Sir Carlos Abroso.
1: Pero ayan naman, dahil wala pang experience.
2: Tsaka hindi talaga niya alam kasi hindi abogado po siya. Mula naman kay Carlos Abroso, Madam Carmen and Sir James, mabuhay kayo. Tsaka sabi naman ni Sir Senator Win, idea niya yun eh, na si Chis na mo, maging presiding officer.
1: Don Pepo,
2: kasi may alam yun eh.
1: Negosyante si ano eh, si Win Gatchelian. Mm. Yun ang expertise nila sa totoo. Magaling mag-negosyo.
2: Pagtungkol sa business.
1: Nyo, yung kanilang... Bangko, rural bank na bangkarote, naggawa pang mabenta, 'di ba? O 'di ba magaling sa negosyo?
2: Pero
1: pero ang problema, tila kinasuhan diyan si Prospero Pichay. O dahil nga yung pera ng luwa ibinili niya ng bangkarote na halos na rural bank.
2: Sabi naman ni Ma'am Mirna Peña Mata, nagmukhang flower base si Gatchal 'yan.
1: Ano nakalagay na bulaklak?
2: Waling-waling nga. Sabi ni Mama.
1: Don Pepot, kamag-anak mo yan.
2: Binabasa lang po namin ito. Mga message niyo ha. Sabi naman ni Mamina Peña pa rin, the same vote after the hearing unless BBM try to imprison all the opposition. At sabi niya pa, pahabol niya, abugada versus abugaga.
1: Sino naman yun? Ah, si Luis Tru din, abugada eh.
2: Abugada nga daw, tsaka versus abugaga eh.
1: Oo.
2: Wala naman nilagay siya doon. Sabi ni Ma'am Luz Papa, si Checo ang taas ng ambisyon eh. Mag-Senate President, wala palang binatbat.
1: Ano man.
2: Sabi ni Ma'am Emi Tabahonda, nabuking tuloy, napapit si Winnie McCoy, nagmukhang tanga, sun sa impeachment. Sabi ni Ma'am Saling...
1: Yan ha, Senate President siya ng Malacanang ha. Diba? Kasi 12 lang sila eh. Biglang nagsabi ang Malacanang na kinakatigan niya, diba? Kaya naging 13.
2: Style Cuenco yung style yun eh, nung panahon ni Cuenco eh. Mula naman kay Ma'am Salisueño, naloko na. Naloko ka na nga Win ni Manalo. Ngayon, naging Senate na Manalo. Naging Senate President ka. Saling pusa, naloko ka naman ni Bebe na mukhang syonga ka lang. Sabi ni Sir Erme Pacosa, mukhang waling-waling si Gatchal yan, ha?
1: Maganda waling-waling na bulaklak.
2: No,
1: ha?
2: Favorite nga doon ni Senator Pia, yung waling-waling. Oh. Sabi ni Ma'am Teresita ko sa kiling, naihi ako sa kakatawa sa mga komento kay Win. Sana daw, nagpagpukpok ni Chis, yung kamay ni Win. Mapagpuk.
1: Alam mo, natatawa lang tayo.
2: Hindi talaga, pero...
1: Perdyaan. Nakikita natin yung galit ng taong bayan. Natatawa lang, nakakatawa lang yung kanilang mga komento.
2: Yung mga
1: pero
2: comment nila.
1: Masasalamin natin yung galit ng taong bayan.
2: At saka nalulungkot na kasi respeto dapat na ibibigay sa mga nasa pamunuan, mga leader natin.
1: Eh, sila naman kasi binababoy nila yung batas, binababoy nila yung tungkulin nila, binababoy nila yung departamento ng gobyerno.
2: Yeah, diba? Respect begets respect eh.
1: Hindi nakikinig sa mga senior citizen eh. Sige.
2: Mula naman po kay Ma'am Shelly Uyang, pag nai-cheese, si Win ang ihi sa kanya. Mukhang sidekick lang.
1: Ay, nagbabasa ka ha? Hindi na nga ako nagbabasa dahil wala akong... Ayaw nga. Sa akin ho galit.
2: Ayaw ba lumabasa?
1: Kanina yung mikropono ko, wala. Yung kay Don Pepe tata, meron. sa testing, ha? Oh, yung sa akin po, wala. Ngayon, ito rin aking cellphone.
2: Wala, lumalabas.
1: Lumalabas. Pero nakalagay, 40.
2: 40 kanina, 40 last, eh. Sige. Sabi naman ni Ma'am Salisen, yung ang ibig po bang sabihin ng SPA, saling puso?
1: Saling pusa. Saling pusa, di ba? Senate President, SP ang tawag, eh. Saling pusa.
2: Kaya mas maganda talaga mamaya, huwag na siya sa taas. Bakit hindi mapansin? Tuloy, presiding officer na, eh. Mula naman po kay Ma'am Mirna Peña Mata, bakit may puppet sa tabi ni Cheese kahapon?
1: Puppet ba yon?
2: Mula naman kay Ma'am Emita Bahonda, paano yan? 13 lang sila. Dalawang presiding officer. So, lamang isa na lang ang buboto. Kulang sila ng lima.
1: Buboto rin yung isa. Buboto silang dalawa para buboto maging pa labing ano, tatlo.
2: Pero
1: kulang
2: buto
1: pa rin, labing anim, eh.
2: Pero kung yung butuhan na ganun palagi,
1: alam mo, sabi nga nung iba, kaya raw inuukta-ukta ba yan, inaantay makuha yung iba.
2: Labing anim ang kailangan nila, eh.
1: Yung mga natitira, huwag na po kayong ano, huwag na kayong ano.
2: Yung walo nandun, eh, walo, natitira daw, walo.
1: Huwag na kayong mag-isip na lumipat pa, magkapit kamay na lang kayo at panindigan na ninyo yung inyong pagiging oposisyon. Napakaganda ng oposisyon, ah, di ba?
2: Sabi ni Mamiya na Peña Mata, ang ibig sabihin pala na talaga ng SP, ito daw. Sabi niya, Senate President, ex. Sumunod, SP, seatmate President, check.
1: Ano pa susunod? Saling pusa, President. No. Saling pusa nga. Oh. S yung saling. P yung pusa. Oh.
2: Sabi naman si Leo Yang, ang alam ko, ano yun? Patay na si Arnan. Sino yung katabi ni Cheese?
1: Sino? Arnan? Buhay pa si Arnan. Naku naman kayo. Buhay pa si Arnan. Si Arnan, si ano? Clavio. Buhay pa ho. Nagkasakit lang, pero ngayon buhay na. Nakita niyo, ganda ng wig niya. Di ba bagay sa kanya?
2: Wala na yung time.
1: Hindi, gumawa po siya. Wala
2: ng time. Kaya salamat sa Diyos. Salamat po sa Diyos. Salamat po sa Diyos. Salamat po James Gojo. Lagi mo sabi lang kanyang pinagawin. Mabuti at tama. God bless us all.
1: Yung kuya ni Sarah Balabagan. Kuya tawag, eh. Di ba? So ito naman po ang inyong lingkod, Tita Carmen Ignacio. Pansamantala, nagpapaalam, meron pa tayong bukas hanggang sa Biyernes. Ngunit ang ating paalala, ingat-ingat po tayong lahat, manatiling malakas, malusog, kailangan po natin ng enerhiya para sa ating pakikipaglaban. So with that, I say mabuhay ang sambayan ng Pilipino and may God bless us all. Marami pong salamat. Bye-bye.
3: You have been listening to Pulso ng Sambayanan with Carmen Ignacio on DZRJ 810 AM. The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.

0: Are you crazy about dogs? Then this show is for you. A show that focuses on
1: the best food and treats for your dog.
2: You're listening to DZRJ 810 AM. We'll be right back after these reminders.
3: Panatilihing masaya ang paglilibang. Magtakda ng oras at limitahan ang gastos sa paglalaro. Huwag magsugal kung nalulungkot. Huwag hayaang makasira ng buhay at pamilya. Para sa impormasyon ukol sa responsible gaming, bisitahin ang www.pagcor.ph. Isang mensahe mula sa Pagcor. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
4: Lalaki, ganito ka ba? Bigo na naman. Ito, para sa'yo. Bagsik to. Bravo, dietary supplement for men. Masarap ang buhay. Itodo ang arangkada na walang palya. Bravo, ang bagsik mo. Mahalagang paalala, ang Bravo ay hindi gamot at hindi